0: ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Àwọn ọba kejì orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Wọ́n sì kọ ìlànà rẹ̀ àti májẹ̀mú rẹ̀ sílẹ̀, tí ó bá àwọn baba wọn dá àti ẹ̀rí rẹ̀ tí ó jẹ́ sí wọn. Wọ́n sì ń tọ ohun asán lẹ́yìn, wọ́n sì hùwà asán, wọ́n sì tọ àwọn kèfèrí lẹ́yìn tí ó yí wọn ká, ní ti ẹni tí Olúwa ti kìlọ̀ fún wọn pé kí wọn kí ó má ṣe ṣe bí àwọn. Ohun tí a ń sọ níhìn ni wípé àwọn ọmọ Ísíráẹlì tí Ọlọ́run ti kọ́ ní ìlànà, òfin, májẹ̀mú àti àṣẹ rẹ̀, èyí tí wọn ìbá fi tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó sọ wípé wọ́n ń tẹ̀lé àwọn kèfèrí lẹ́yìn. Kérésìmesì ló ń bọ̀ yìí. Bí a bá rí àwọn ẹlòmíràn, wọ́n máa ń lọ sí ilé ìsìn nítòótọ́, ṣùgbọ́n wọn kò mọ Ọlọ́run. Wọ́n máa ń lọ sí ilé ìsìn ṣùgbọ́n a ń gbàdúrà fún wọn wípé ìgbàlà tí Jésù Kristì mú wá, wípé Ọlọ́run yóò ṣí wọn lójú, yóò lè jẹ́ kí wọ́n mọ ìrírí ìgbàlà tí Jésù Kristì mú wá, wọ́n sì jẹ́ kéfèrí síbẹ̀. Ní àsìkò Kérésìmesì báyìí ni ọtí àmúyíra, ni àwọn alágbèrè, àwọn onípanṣágà ni wọ́n máa ń tún ṣe lé igbá kan, ni àwọn tí wọ́n máa ń fowó ṣòfò, ó ṣeéṣe nípa jíjẹ, nípa mímu, nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá tí wọ́n fi ń ṣòfò. Àwa tí a sì jẹ́ onígbàgbọ́, bí Kérésìmesì bá ń bọ̀, ó ṣeéṣe kí a tún máa sọ wípé à ń pẹran. Ṣé ẹran iléyá ló ń pa, àbí ẹran ìrúbọ, àbí Jésù ló ń pẹran fún? Ṣé a rí irú ìyí nì nínú májẹ̀mú titun? Èyí jẹ́ wípé a ń tẹ̀lé àwọn kèfèrí wípé bí abọ̀rìṣà bá ń ṣọdún a pẹran, bí ìmàlé bá ń ṣọdún a pẹran. Ìwọ náà tí o wá sọ wípé o jẹ́ onígbàgbọ́, bí onígbàgbọ́ ẹlẹ̀sìn tí ò mọ Ọlọ́run, ẹlẹ̀sìn tí ò ní Jésù, ẹlẹ̀sìn tí ò ní gbàlà, bó náà bá ń ṣọdún a tẹ̀lé àṣà àwọn kèfèrí, òun náà máa pẹran. Ó yẹ kí a ṣọ́ra, ó yẹ kí a mọ kí la ń ṣe, ó yẹ kí a mọ ìrìn tí a ń rìn. Ó sọ wípé àwọn wọ̀nyí, èyí tí wọn ìbá fi tẹ̀lé májẹ̀mú àti ìlànà Ọlọ́run, wípé wọ́n tẹ̀lé àwọn kèfèrí, wọ́n ń tọ àwọn kèfèrí lẹ́yìn. Ó yẹ kí ìgbésí ayé wa kí ó fi hàn wípé àti bá Ọlọ́run pàdé. Èyí ni à ń sọ nípa àwọn tí kò mọ Ọlọ́run, àwọn tí kò tíì tẹ Jésù, tí kò tíì tọ Jésù Kristì lẹ́yìn, wípé wọ́n ní ìwà tí ó jọ ti àwọn kèfèrí. Ìpè wà lẹ́nu wọn, ẹ̀ṣẹ́ wà ní ìgbésí ayé wọn, rìbá wà lọ́wọ́ wọn, àìṣedédé wà nínú ọkàn wọn, kò gbọ́nmi sí omi ò tó wà ní ìdílé wọn pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n Jésù Kristì ń pè wá, ó ní kí a tọ̀hún lẹ́yìn. Ẹ jẹ́ kí a tún padà lọ sí Matthew orí kẹrin, kí a wo ìpè láti tẹ̀lé Kristì. Jésù ń pè wá kúrò nínú ayé, ó ní kí a tẹ̀lé òun. Jésù ń pè wá kúrò nínú òkùnkùn, ó ní kí a tẹ̀lé òun. Jésù ń pè wá kúrò nínú ọ̀nà tinú mi ni wọ́n ṣe, ó ní kí a tẹ̀lé òun. Jésù ń pè wá kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà ní àyíká wa, ó ní kí a tẹ̀lé òun. Ẹ jẹ́ kí a wo Matthew orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Ó sì wí fún wọn pé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Kí ni a ti mọ èyí sí? Nígbà tí Jésù Kristì ń sọ wípé ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, àwọn tí kò lóye Bíbélì, àwọn tí kò mọ ìjìnlẹ̀, ìtumọ̀, ẹ̀kọ́ ìhìnrere, wọ́n máa ń rò wípé ìgbà tí Jésù sọ fún àwọn yìí pé ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, ó ń sọ wípé mo ń lọ sí Jerusalemu, ẹ bá mi ká lọ, mo ń lọ sí Capernaumu, ẹ bá mi ká lọ, mo ń lọ sí ibi báyìí, ẹ bá mi ká lọ. Rárá, kì í ṣe bẹ́ẹ̀, ó ju bẹ́ẹ̀ lọ. Nígbà tí ó wí pé ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, kí ni ìtumọ̀ èyí? Jẹ́ kí a wò láti inú ọ̀rọ̀ mìíràn tí ó sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn nínú Jòhánù orí kẹjọ, Jòhánù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkejìlá. Jésù sì tún sọ fún wọn pé, èmi ni ìmọ́lẹ̀ ayé, ẹni tí ó bá tọ̀ mí lẹ́yìn kì yóò rìn nínú òkùnkùn, ṣùgbọ́n yóò ní ìmọ́lẹ̀ iyè. Ìtumọ̀ wípé kí a máa tẹ̀lé Jésù Kristì nìyí. Àwọn ẹlòmíràn kò yé wọn dáradára wípé kí a máa tẹ̀lé Jésù. A ti jẹ́ kí ó yé wa lákọ̀ọ́kọ́ wípé àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, wọ́n máa ń tẹ̀lé èrò ọkàn inú wọn. Ohun tí Jésù ń sọ ni pé kọ èrò ọkàn tìrẹ sílẹ̀, kọ ìbínú ọkàn tìrẹ sílẹ̀, kọ àṣerégé ìwà búburú tí ó wà nínú rẹ kọ sílẹ̀. Tọ̀ mí lẹ́yìn, ó ń sọ wípé òun ni òun wá gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ìwà rere, gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ìwà bí Ọlọ́run. Ó ní kọ àìwà bí Ọlọ́run sílẹ̀. tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wo pe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wo pe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon ohun wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere won yi han wo pe ki o ma gbe igbe aye ailese oni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o nti won gbon gbon lati ma se o ti ko dara olo jesu wa so we pe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko eni eko eke wi pe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun ye ki atun wo bibeli ki a wo ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti nto jesu kristi leyin wo tesalonika kini ori karun ese ike dogun tesalonika kini ori karun ese ike dogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba tele jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se o mo we pe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ki a ma fi buburu san buburu fun enikeni bi a ba so wipe ati onupo ada bi a ba so wipe ati ni ireti orun a si ti ko ruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto o ni ki a fi buburu ise ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu Timothy kini ori kefa ese ikokanla Timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan Olorun sa fun nkan wonyi ki o si ma lepa ododo iwa bi Olorun igbagbo ife suru iwa tutu o ti Olorun je ki o ye wa niyin ni wo pe ki a to mo Olorun ki a to ba Jesu pade akun fun aiwa bi Olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife ainisuru ati iwa jagidijagan iwa eni iwa tutu sugbon o so wipe ki a fi nkan wonyi sile ki a sa fun won ki a ronu po ada ki a ro mo Jesu Kristi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yiji wa leyin igba na ti a ba so wipe a n tele Jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi Olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu Olorun se o mo wipe ki a to ba Jesu pade a o ni igbagbo ninu Olorun a o ni igbagbo ninu Jesu bi a ti le ka bibeli a o ni igbagbo ninu ohun ti a n ka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ki fokan tan enikeni a o ti le gbara ogbo papa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisinsin ti a so pe a n tele Jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba Olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba Jesu Kristi Oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni Olorun so fun wa pe bi a ba tele Jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere wonyi ninu Heberu ori kejila Heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo Olorun ki a to mo Jesu Kristi ijani lojojumo bi elese boji laaro lai je pe enikeni se ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a o ma ri loju re iyawo o le gbadun oko o le gbadun awon omo o le gbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese o ni sugbon nisinsin bi a ba ti ba omo alade alaafia pade bi a ba ti ba Jesu Kristi pade o n so fun wa wipe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wipe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o sese boya on taja ni ni sore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohun kon ti o nta ki o so oro si o ti o ro wipe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni pe ko te olorun oni ki aran ti we pe awa ti an tele jesu an tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya n gbe ninu ile o si n dana ni nibi idana pelu awon te jo n gbe ninu ile o sese we pe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo olorun iwo ti o je eni tin to jesu christi leyin iwo ni o ma oni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo nibi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o nse adena nibi ti won gba osise ni tabi oko lo nsonbe ohun kon to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si o ki esu ki o ma mu idan o wa we pe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan ton ba fe gba lowo re bon ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ran ti o we pe a je eni tin tele jesu a je eni tin tele tin lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti o so pe bawo ni le itiri bawo le itiri to si n fi esun kan iwo obirin we pe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ti bi to fi ra tohun to si mo we pe ki se be we pe iwo papa ti le gbiyanju o n sise die ki nkan ki o ba le to ra won ninu ile baba iyawo tabi iya iyawo si wa o so awon nkan woyi ki lo ye ka se se o ye ka fi ja peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi na ma n ri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun si yin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko sibi ko asun be o ni ka ma se be o tabi omo oko ero lo n gba owo moto lo so pe esanwo esanwo iwo si ti sanwo lekan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe mo ti sanwo o ni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je soki n se ti jesu ni soki n se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ileto ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo eyi ni a ri gege bi apere owo jesu ki ja ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o n gbadura fun awon ti o nse nu ni binisi o ni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won nse eyi ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele jesu awa ti a n tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan ohun meta kan lo farahan ninu awon ti won tele jesu eyi ni ikini ni a ri ninu exodu ori ketalelogun exodu ori ketalelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba jesu kristi gege bi oluwa ati olugbalawa awa ti a n tele jesu kristi eyi ni a ri ni igbesi aye wa wipe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won a ma lo sodo iroko won a ma lo sodo igi won a ma lo sodo awon elebo logun o ni awa ti a n tele jesu a o gbodo lo si ibi kibi wipe a o duro ti oluwa titi oluwa yoo fi se o se se awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise o ma so fun wi pe bi o ba lo fun lagbaja ladiye bi o ba lo fun ni tolotolo ti o ba lo fun ni owo eyin oni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o se se bi eniyan ba wa ni bi oja o se se ni isore ki won so wi pe oriwo pe o dabe ni wi pe auta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba leta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ti re lagbaja esi ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa su ni bibe ati ba ohun papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo ole rida ti o wa ni ibi bayi bayi ohun papa ti dawo iborisa ti re oni awa ti antele jesu ni toto awa ti aje omo leyin jesu christi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se bi duro ti olowa olowa papa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je be ni ati ami loruko jesu eje ki a wo rutu ori keta lati ese ikewa on si we pe alabukun ni iwo lati odo olowa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo kinihi ye ke abara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wipe won ko mo awon eniyan wonyi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu iwe o ri wipe ese agbere o ti le gba kan nisisiyi ati wipe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won si ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan won yi ti o tin po si be ni ari awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wi pe awa ti aje omo leyin christi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja duro de mi o won o je osan leyin loni o ka sora nitori wipe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o nwa eni ti yo tele ki a tele jesu christi ni kan soso ninu johanu orikewa anka lati ese ikarun johanu orikewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki a koko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mo awon elomiran niyan ton ma se palapala pelu won bi won se ma mo awon elomiran niyan to de yipe won fe fi won sowo awa ti aje onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wipe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti n wa su eko ajeji a o je tele eni ti n waasu ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se ase pe nigbesi aye onigbagbo eni ti ko mo eko oro olorun nipa ti igbala nipa ti sorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo nitooto yo ma tele jesu christi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajejeyan awon alejo leyin kini ibute awon omoleyin christi ki bi omoleyin christi bi ati rin ajo nisinsinyi ti a sin lo ti a sin ba jesu rin ti a nhuwa ododo ti a je keje jesu christi ki o ma we wa mo ti a gbadura si ni igba gbogbo ti a ntele ni bikibi ati ni igba gbogbo nibo ni a ogunle ibute igbagbo wa nibo ni a ogunle re si ki a wo ibute awon omoleyin christi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti oni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni e so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa paapa bi a ba tele jesu christi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o nlo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be oyin ba ti so fun wa o ni nigba ti o n ba se tan o yo pada wa lati mu wa lo si odo o n ti kara ohun e je ki a wo numeri yi kan na ori keji le logbon numeri ori keji le logbon lati ese ikokanla ni toto okan ninu awon okunrin wonyi ti o goke lati Egypt wa lati eni ogun odun lo ati ju be lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob nitori ti won ko tele mi leyin patapata se ori nkan ti o se awon eniyan wonyi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile Egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wipe olorun so wipe won ko tele mi leyin patapata o ye ki awa ti ansin olorun ki a mo wipe jesu papa ti so fun wa wipe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele jesu christi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebote rere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo wipe ki a ma tele olorun ninu ni ori ninu ori kan na ese ikeji la bi ko se kalebo omo jefuni omo kenisi ati joshua omo nuni nitori awon li o tele olowa leyin patapata a npe wa wipe ki a tele olorun ki a tele jesu christi bi a ba nso nipa ki a tele jesu christi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wipe gbogbo ohun ti o je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo sibi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni ijiya nitori ihin rere nitori ijoba run sugbon sibe sibe ki a ma tele olorun ki a tele lo sibi adura nitori wipe bi o ba mo jesu ni ooro ni osan ni ale i ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbẹkẹle olorun patapata ki a tele lo sibi ti a o ti ma sin olorun nitori pe o n wa ki se lati se ife inu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife inu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe o n la ma so pe tirun mi ni o se tirun mi ni o se o ni ki a tele olorun si ibi adura ati ibi sise ife olorun nikan soso ati ibi ti a o ti ma se ise isin re ki a tele si irele si ibi irele nitori wipe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele jesu christi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbesi aye ailese igbesi aye aileri igbesi aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikeyin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun olorun wepe gege bi a ti n gbo ipe kristi wepe ki a tele wepe a o tele bi o ba je elese sibe ti o n tu iwa ise iwa ti o wa ninu aye so fun olorun wepe o fe tele jesu oko ese sile oko awon ohun asan aye yi sile oko iborisa sile oko awon nkan to tin se ti ko te olorun lorun ti ko dun mo olorun ninu oko won sile o nfe je omo leyin kristi ni toto ki o siran ti wepe o gbodo tele oko lati se ibi pe o gbodo tele okunrin oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fo olorun wepe o nfe tele jesu on fe tele jesu ko si ohun ti yo ya o pelu jesu kristi on fe ko aye sile ki o si ma to jesu kristi leyin ba olorun soro ki o pon ni ori ofe lati le se ise ododo lati le rin irin ododo lati le to jesu kristi leyin ati lati le se ohun ti o mu inu olorun dun so fun olorun gbadura ki o to lo ri daju wo pe oni igbala tabi ti o ba ti ni igbala ri daju wo pe aso di mimo bi o ba ti ni isodi mo ri daju pe a fi agbara mi olorun kun o ki o ba le ni ore ofe ani to ati adni sheku lati le tele jesu kristi titi de opin
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura. Baba wa, ala anu ati olore ofe. Adupe wepe awa nihi, awa sihi lati wagboro yin. Ambe yin wepe ki e mimimo yin, ki otan imole si oronyi ti aoka. Ati oronyi ti aogbo, ki abali fese mule. Ninu igbagbo toto ninu Kristi anbe yin wepe okun ati agbara lati simi le yin lati je ti yin ni toto ati lati ni ore ofe lati ma rin gege bi ilana yin efefun olokoloko wa bi a o ti ma wo oro Olorun anbe yin wepe ki eje ki a je ele ti omo ti yo gbo ti o si se awon te nbere lowo wa adupe pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo Olorun ti o tun fun won ni anfani lati wa papo ninu isin awa elede Yoruba adupe wipe gege bi Olorun ti se ilana yi sile o je ohun ti o je anfani fun wa o si se oju wa ki a ba le je oro ti o nbe ninu iru isin be o ye ki a so fun awon elomiran ti o dabi eni wipe boya ko ti de eti igbo won tabi ti won lora lati wa si isin Yoruba sugbon ti a mo we pe isin Yoruba yi ni yo je ohun ti o se won lanfani popo loni mo nsoro lori pataki esin Christiani toto pataki esin Christiani toto awon ile ijo ati awon apejo popo lo wa sugbon opolopo le o dabi koriko igbe eyi ti o wa loni ti a si gbe so sinu ina lola ohun ti a so ni wipe iru awon ipejo be o sese ki won ki o rewa lode o sese ki o dabi eni wipe won dara sugbon nitori wipe won ko ni gbongbo won ko fese mule won ko mo kini o je pataki igun ile ti o ye ki o wa ninu ijo tabi ninu esin Christiani toto a o gbe won so sinu ina laipe ojo awon ojise olorun ni iru ijo be won dabi awon alagbase tin toju igi ti o dabi eni wipe o siji bo won bi igi ti o siji bo Jonah sugbon ti o rorun fun kokoro alailagbara lati bi awon igi won yi sebo lati pa won run patapata esin Christiani ti ko ni gbongbo ti ko si ni ipele o le tete gberu sugbon ko ni pe lati dojubole eyi ni Jesu so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikokandinlaadorun o ni sugbon eni ti o gbo ti ko se se o dabi okunrin ti o ko ile si ori ile lai ni ipele nigbati igbe omi bilu logan o si wo iwo ile na sipo eyi ni Jesu nje ki o da wa loju wi pe bi abako ile igbagbo wa tabi esi Christiani wa ti ko ni ipile ti ko ni gbongbo ki o le seso ki o le pe lo titi wi pe ni ojo idajo awon nkan won yi o je ohun ti a wo pale ti o si dabi eni wi pe afina sun won iru esin Christiani be ti o gbode kan lojo oni ni opolopo ibi ti ati man josin o dabi labalaba eyi ni ni iru esin Christiani ti ko legun ti ko ni isan ti ko ni agbara labalaba le farahan bi ohun ti o rewa nigbati o ba nfo kaakiri sugbon nigbati owo omode tin sere ti o ba te o je ohun alai lagbara ati alai wolo koni ipa lati sa koni ipa lati daabo bo ara re koni ipa lati gbe ara re ro be ni esin Christiani ti koni eko ninu o dabi Christiani ti ko lagbara ti ko legun ti koni isan tabi ti koni awon ohun ti o le pese wa sile fun orun rere awon iwaasu ti a si man gbo ni opolopo ibi ti a ti man lo o je awon iwaasu ti ko le gbeniro ti ko le mule lokan le ti ko le dari wa sibi a o ti mo Kristi gege bi olugbala wa ati gege bi idakoro wa ati gege bi eni ti yo le se ategun fun wa lati aye lo si orun opolopo awon ti a si man ri ni ibi gbogbo won yi won dabi awon ti a nfi afefe eko keko gba kaakiri sugbon eyi ni o fi ye fun wa lati gbaro ohun ti esin Christiani ti o duro le lori awo ikoko meta ninu oro ti a o so fun wa ikini ipile esin Christiani tooto ipile esin Christiani tooto ikeji itan esin Christiani tooto iketa ipenija lati pa esin Christiani tooto mo ipenija lati pa esin Christiani tooto mo ikini ipile esin Christiani tooto bi abawo peteru kini ori keji ese ikefa peteru kini ori keji ese ikefa an so fun wa ohun ti o je tabi eni ti o je ipile Christiani tooto ninu peteru yi peteru kini ori keji ese ikefa nitori o nbe ninu iwe mimo pe kiyesi mo fi pataki okuta egun ile asayan iyebiye lele ni sioni eni ti o ba si gba gbo oju ki yo ti an so fun anihin we pe Kristi ni ipele o ni pataki okuta egun ile bi a ba fe kole bi a ko ba mo pataki egun ile a ko ni le ko ile yi ki o dara tabi ki o joju awon ara ju bi won ba fe kole ni igba ti won won mu pataki okuta gunle won akoko fi lele eyi ni o ma topase won lati mo bi won o se ma gbe awon okuta tabi biriki ti o ba ku le ibi ti o ye ki o wa be na ni Kristi je bi a ba fe se esin Christiani tooto bi a ba fe se ti o je ite ogba ni waju olowa ani lati fi ipile Kristi ani lati fi lele nitori pe o ni ipile kan soso ti o je otito ninu Korinti kini ori keta Korinti kini ori keta ese ikokanla nitori ipile miran leni keni ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile yi ni ipile ti o daju bi a ba ri eni ti o fe ko ile ti ko fe ki iji ki o wo ile yi pale o daju wi pe o ni lati koko se ipile nitori pe bi ki ba se be ile ti o ba ko ki o je ile ti o le duro pe lo titi nitori be bi a ba fe sin Olorun ni tooto o ye ki a mo wi pe Kristi ni ipile kan soso yi ti a le fi lele o si ni ipile tooto a tun pe Kristi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni a fi kristeni we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo sugbon ke ran ti wepe gbongbo ni o gbe igi yiro ninu romu ori kokanla romu ori kokanla ese ikerin dilogun nje bi akoso ba mo be ni akopo bi gbongbo ba si mo be si ni awon eka re na anfi Jesu Kristi we gbongbo nihi wepe bi abari daju wepe agba Jesu gege bi gbongbo igi awa ti a je eka lara igi na awa paapa a o le gba ore ofe lodo re bi on ba mo amo wepe o mo amo wepe o je oloto amo wepe o je eni rere amo wepe o je olugbala o je alaileshe bi on paapa ba mo yo fi ore ofe re je ki a je mimo pelu ninu Efesu ori karun ese iketa lilogun Efesu ori karun ese iketa lilogun nitori pe oko ni se ori aya gege bi Kristi ti se ori ijo eniyan re o nsi ni olugbala ara nihi ni afi Jesu we oko nitori wepe oni se ori on lo man dari on lo man koni on lo man toni sona nitori be ninu ijo o ye ki a mo wepe Jesu Kristi ni adari oni olutoni sona o si ni agbara tin gbe ni ro bibeli tun so fun awe pe oni olugbala ati oluso agutan rere ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa ese kokanla emi ni oluso agutan rere oluso agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan awon ese Olorun ti a ka yi o mu da wa loju we pe ipile esin Christianity to to ni Christi we pe Christi ni okuta egun ile pe Christi ni ipile kan soso ti o je otito we pe Christi ni gbongbo igi ti a fi we Christiani we pe oni ori ati agbara tin gbe ni ro o nsi ni oludari fun ijo oni olugbala ati oluso agutan oni olufuni ni iye nitori be bi Christiani bi ijo tabi bi enikeni ba fe ni iye ani lati mo we pe Christi gan oni olugbala ati olufuni ni iye lai si re apejopo wa yo je isin lasan ti ko ni iye ninu yo je isin lasan ti ko ni agbara Olorun yo dabi awon oku ti won ko ara won jo ti won duro de idajo Olorun ti o banilero lojo ikehin awon ti a so won yi nipa Jesu Kristi o ye ki a gba won ro o ye ki a ronu le won lori o ye ki a mo we pe bi e ba n wa si ilesin we pe Jesu Kristi ni okota iyebiye o ni ipele fun ise isin wa o ni ipele fun igbese aye wa o ni ipele fun gbogbo ijo patapata lapapo je ki a koko wo gege bi oniwaasu bi oniwaasu ba n dari awon eniyan si odo ara re bi o ba n soro bi eni wipe o ni olutoni sona bi oniwaasu ba n fi ara re fun awon eniyan gege bi eni ti o je olugbala won iru ile isin be a o ri wipe won ko ni le duro lori eko ti o ye koro ninu bibeli tabi bi awon adari ninu ijo bi awon osise ninu ijo bi won ba n fi ara won han gege bi awon ti yo mo awon eniyan lo sorun gege bi awon ti yo le se ase pe ni igbese aye awon eniyan o daju wipe iru awon osise be won je asini lona nitori wipe okota iyebiye okota igun ile ati ipile ti o daju ti se otito oni Jesu Kristi bi awa ti an wasu bi awa ti an koni bi awa ti an se ojuse ninu ijo bi abe fe je otito si olooto si ohun ti Olorun fi pe wa o ye ki a mo we pe ani lati ma toka awon eniyan si Jesu Kristi awa ti an wasu awa ti an koni o ye ki o ye wa wipe ani lati ma fi han ni igbagbogbo wipe Jesu Christi oni olugbala nitori wipe bi awon eyan ba wa si inu ijo bi aban soro Olorun fun won lai fi Jesu Christi han won gege bi olugbala adabi eni ti o gbianju lati ko ile sugbon ti o dabi eni wipe a ko fi ipele lele adabi eni ti o nsise sugbon ti a ko mo wipe ani lati fi igun ile lele ki a to ma ba ise lo nitori be awon ti o wa sinu ijo ohun ti a kokko lati ma so fun ni wipe won ni lati ni igbala won ni lati ko ise won sile won ni lati gba Jesu Christi gbo gege bi oluwa ati olugbala won bi awa ti a wa so awa ti a nko ni ninu wiwa inu iwe mimo bi aban fira wa han gege bi eni tin toni sona bi aban fira wa han gege bi imole ti a ko si fi won mo Jesu Christi ti o je imole aye tin toni sona imole tin fi ona han wa gege bi eni ti o je imole ti o le mu wa lo si odo baba bi a ko ba fi Christi lele gege bi imole oluso agutan ati olugbala ati eni tin dari wa sodo baba o je wepe a nsi awon eniyan na lona bi a ko ba fi Christi lele gege bi olufuni liye bi a ko ba ko awon eniyan Olorun ni eko ti o ye koro wipe Jesu Christi ni kan soso le o le fun oku okan wa ni iye o je wipe a ko to won sona dara dara an so nipa awa ti an wasu tabi awa ti an koni tabi awa ti an se ojuse kan abi ojuse miran ninu ijo je ki a so nipa ti awa ti an wa sinu ile isin awa ti an josin awa ti a so wipe aje omo ijo di palai o ye ki o ye wa wipe oko ta igun ile ipele ti o daju ati gbongbo ti n gbe niro ati ori ati agbara isin ati agbara ijo olugbala ati oluso agutan olufuni niye ni Jesu Christi je awon elomiran bi won ba wa si ile isin won a gbianju lati mo awon eniyan ti o wa ni ile isin won a gbianju lati mo awon adari ti o wa ni ile isin won a gbianju lati mo awon nkan miran ti o wa ni ile isin bi ati ewoso bi ati ekorin bi ati egbadura bi ati se opolopo nkan sugbon won ko mo Jesu gege bi olowa ati olugbala won o dabi eni tin ko ile lai fi ipele lele eni tin wa si ile si sugbon ti ko kokko yanju ati ni igbala ati je wese ki o si ko sile ati gba Jesu gege bi oluwa ati olugbala re ati ni Jesu oludande ni igbese aye re eni tin wa si ile si sugbon ti ko mo Jesu gege bi eni ti o fi ti pe ara rubo fun wa ke ba le ko ese wa lo o je eni tin ko ile lai ni ipele nitori be o ye ki a mo wipe ohun akoko lati se oni ki a mo Jesu a le mo rin ko bi a ko ba mo Jesu a o ti ni igbala a le ma sowo bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala a le mo bibeli ka bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o ti le sese ki a mo awon die ninu awon eko oro Olorun bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o dabi eni tin ko ile lai koko fi ipele ile lele nitori be ohun ti o se pataki ti o se dandan fun olukuluku wa ni pe bi a ti n wa bi a ti n gbo oro Olorun ki a koko ri wipe a mo Jesu gege bi oluwa ati olugbala wa ani lati gbe Jesu soke gege bi odo agutan Olorun ti o ko ese aye lo wo Johanu ori kini Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu n bo wa sodo re o wi pe wo odo agutan Olorun eni ti o ko ese aye lo eyi ni ohun akoko ti Jesu ni lati se ni igbese aye wa eyi ni ohun akoko ti a ni lati mo Jesu Christi fun ni igbese aye wa bi o ba je olooto o mo wi pe ninu ese le abi o ninu ese le asiloyun re bi o ba je olooto o mo wi pe ese re po to be ti a ko le ka won ni iye bi o ba je olooto o mo wi pe emi Olorun da o lebi ninu okan re wi pe o je elese nipa oro enu re nipa ise owo re nipa awon nkan ti o ma nso tabi ti o ma nse o mo wi pe o je elese a si so fun awe pe elese ko le ri ogo Olowa ko le ri oju Olowa wi pe bi awon ese yi ba wa sibe ti o ko ni idariji ti o ko ni igbala ko se se fun o lati ba olorun gbe ni aye raye nitori be ohun ti o se ohun ti o se pataki ohun ti o je ohun akoko ai gbodo ma se ni wepe ki o mo Jesu gege bi eni ti o dariji o gege bi eni ti o ra o pada gege bi eni ti o ko ese re lo gege bi eni ti o ti mo awon ese won jina rere si o ti a ko ni ranti won nipa re mo nitori be o ye ki atejumo Jesu ki a mo wepe ohun ni eni ti o je olugbala ati olurapada wa o ye ki a ma je ko ye wa ni igba gbogbo wepe olorun deniyan ni Jesu Christi o ti wa pelu olorun baba lati atiti kose lati aye baye lati aye raye sugbon o wa o deniyan nitori ti wa o gbe ago eniyan wo o si wa je olurapada fun wa o ye ki a mo wepe nipa irubo re ati nipa ilaja ti o se laarin eniyan ati olorun ni a fi le ba olorun laja o ye ki a tenumo wi pe iku Jesu Christi oni o gba iya wa je oni o gba iko wa ku oni o sise irubo ti o je itewogba fun wa ati wi pe nipa iku re yi lori igi agbelebo ati eje re yebiye ti o ta sile fun wa ni a fi le da wa lare nipa igbagbo ninu re bi a ko ba mo nkan won yi o je wi pe ile ise ti a nwa a ko ti fi ipele lele bi a ko ba mo nkan won yi o je wi pe ise ti a nsin ko ni gbongbo ko si ni itakun ti o le gbe waro ni ojo ikeyin gbogbo wa ni ese ti parun ni ese ti ba aye re je sugbon nigba ti Christi wa ti o ku fun wa eyi ni o fi se ona ati eto lati ra wa pada nigba ti a ba ronu pada ti a si gbagbo ninu Jesu Christi ki se be nikan a gbodo ma kede re lore kore wi pe Jesu Christi ni olugbala kan sosho ki a mo wi pe oni o wa lati gba wa kuro ninu ese wa nigba gbogbo ni o ye ki a ma so nitori kini nitori wi pe awon ti o n wa sinu ijo gege bi eni ti o wa ni akoko o ye ki won ki o mo we pe ani lati gba wa la kuro ninu ese wa ninu Matthew ori kini ese kokanlelogun Matthew ori kini ese kokanlelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo o pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won igba gbogbo lo ye ki a ma kede eyi lo ye ki a ma so leti awon ti o n wa sinu ijo wi pe ani lati ni igbala ani lati gba kuro ninu ese wa ani lati ni idariji lodo olorun ani lati le gbe igbesi aye ti o bori ese o ye ki a si tun ma kede re ni igba gbogbo wi pe Jesu ni eni ti n so ni di mimo wi pe nipa eje re ti a ta sile wi pe nipa iku ti o ku fun wa bi abagbadura igba yi ni a o ri wipe yio mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ninu okan wa yio mu kuro yio so wa di mimo iru adamu ti o wa ninu okan wa yio fa tu yio yo won kuro patapata a o si ri wipe ife pipe ati okan ti o nsin olorun pelu okan pipe yio wa sinu aye wa nigba na ninu Heberu ori ketala ese kejila nitori na pelu Jesu pelu ki o le fi eje re so awon eniyan di mimo o jiya leyin ibode nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin ibode awon elomiran ma ro wepe bi a ba n wa si ilesin nigba gbogbo wepe eyi to lati so wa di mimo wepe bi a ba n ka bibeli nigba gbogbo wipe die die a o ma so wa di mimo awon elomiran ro wipe bi a ba nse ojuse ninu ijo wipe nigba ti o ba ya a o so wa di mimo rara o ye ki a mo wipe Jesu Christi ni o ta jere sile oni o ku fun wa oni o jiya fun wa ki a ba le so wa di mimo nipa iku ti o ku fun wa bi o ba ti ni igbala ti o ti je wose ti o ti ko sile ti a ti so aye re di otun ti o ti je eni otun niwaju olorun o ye ki o tun lo ba olorun wepe ki o so di mimo ki o mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye re ninu okan re ki o fa tu ki o yo kuro eda adamu eda abinibi ti o wa ninu re wepe ki o yo won kuro bi o ba se be o daju wepe yo so di mimo bi o ba fara re robo bi o ba gbe gbogbo ohun ti o wa ni igbese aye re si waju oluwa wi pe ti oluwa ni wo ma je okan re aye re gbogbo ti o wa layika re ti o le toka si po je ti re wi pe fun ogo oluwa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku lati so di mimo o dajo wi pe yo so di mimo ki se be nikan o ni eni tin baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan wi pe nitooto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wi pe nitooto li emi fi omi baptisi yin fun ironu po ada sugbon enikan ti o poju mi lo eyi n toka si Jesu Kristi mbo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni o fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo we pe gere ti a ba ti ni igbala o ti o ye ki a ma gbadura fun o ti o ye ki a ma lepa ni wo pe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se ni waju oluwa ki a duro ni waju oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni iso di mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti olorun pa lase fun wa ki a ba le ni agbara emi olorun oni ireti wa ni akoko iku bi a ba n so nipa iku elese ti ko ti mo olorun a ma beru o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju wi pe idajo ibinu olorun yo ba le lori yo si jiya titi aye raye nitori be o ye ki eru ki o ba alaigbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Kristi gbo o ye ki o mo wi pe Jesu Kristi o ni ireti wa ni akoko iku ki se be nikan o ni ilekun kan soso ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun o si ni alagbawe nla ni waju onidajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigbati ojo idajo ba de bi a ko ba ni Jesu o daju we pe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa ti ti aye raye ninu ipayi keke ati ninu ise ati ninu idaniloro sugbon bi a ba ni Jesu ati mo we pe oni olugbala wa oni alagbawe wa oni eni ti o ti fun wa ni ore ofe lati gbe igbesi aye ti o yato si eyi ti a n gbe tele tele je ki o ye owe pe eko yi ti o n so nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti n so ni di mimo gege bi eni ti n baptisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla niwaju onidajo ododo won je eko ti o se pataki ti o je pe bi a ko ba wa su re be bi a ko ba fi koni ni igba gbogbo iru ijo be iru esin be o je esin ti ko ni idakoro ti ko ni gbongbo ti ko ni ipile je ki a wo ikeji itan esin kristeni tooto lati atete kose ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa ni esin kristeni yi ti o si ti je ki o ye wa wi pe nipa eje re ni kan soso ni a le fi ni idande lati igba yi gan ni a ti n topinpin ti a si je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni olugbala eko yi ni o je idakoro fun gbogbo ijo lati akoko naa titi di akoko yi je ki a wo Matthew ori 16 ese 18 emi si we fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi lemi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki o si le bori re Jesu nje ki o da awon omo ihin re loju wi pe oun ni okota iyebiye oun ni ipile oun ni apata ti a o ko ijo le lori ati wipe bi a ba ko ijo le Jesu Kristi lori gege bi ipile gege bi olugbala gege bi eni ti n dani ni ide gege bi eni ti mu wa wa si odo Olorun wipe awon ipo oko tabi awon emi kemi ati esupa pa pelu won won ki o le bori ijo lati ibere pepe ni esin kristeni to to ti fi gbongbo mule lori ipile ihin rere ti ko labola to be ti o fi je pe gbogbo awon iranse satani ati awon iranse orun apadi won ko le segun re akoko yokuna fun wa lati je kin le so fun o awon inu ni bi ni ti o dide si ijo lati atete kose ati lati opolopo odun sugbon ti o

rere ni igba awon apostoli titi di akoko yi won je ki o ye wa wi pe iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala ki se jo ki se gege bi olukoni ni kan soso tabi bi woli tabi bi oni wa rere tabi bi eni nla kan tabi apere kan lasan ki se yi ni o je ki ijo ki o lagbara ti o si je ki o gbero sugbon iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala gege bi eni ti o nse asekagba igbala wa ti a pin ni idariji ese iwaasu yi gan ni o je ki ijo ki o lagbara o si ye ki o ye wa wi pe ohun yi kan na lo ye ki a ma tenumo titi di oni ki a si ma toka awon eniyan ti wa sihin si Jesu Kristi olugbala ati oludande wa ninu Korinti kini ori keta ese ikokanla ki a tun wo lekan si nitori ipile miran ni enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile miran li enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi o ye ki o ye wa wi pe ipile yi kan soso ni o le gbe wa ro isegun ti esin Christianity ni o je ohun ti a ni nipa ilana ti a fi le wa lowo lati inu bibeli nitori wepe ilana yi ni o fi Jesu han gege bi eni ti a ko ile igbagbo wa le lori bi awa pelu bi abamo nkan wonyi yo je ki isin wa ki o je ohun ti o je etewogba ni waju Olowa ki o si je pe awa paapa a o je eni ti o je etewogba ni waju Olowa ki a mo wi pe awon eko ihin rere ti o gbe Jesu kale gege bi oluso agutan ati gege bi olugbala awon oni awon wonyi ni o wulo fun wa lati je ki ijo ki o duro ni waju Olorun bi o ba je pe oludasile ijo le an fi han awon eniyan bi o ba je pe oluso agutan eleran ara le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon oluko le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon eniyan kan ti a ka si pataki ninu ijo le an fi han awon eniyan ijo be ki o le duro ijo be ki o le fun awon eniyan wonyi ni ohun ti o se koko lati le dari won si odo Olorun lati le ni igbala nitori be o ye ki a mo wi pe ohun ti a ko ninu itan Kristeni ni wepe lati ibere ni won ti fi ontete oro yi wepe Jesu Kristi nikan ni wo ma soro re gege bi olugbala ati olufuni ni iye apere yi ni o ye ki a wa pelu ki o tele ye ki a wo Heberu ori keji ese keta Heberu ori keji ese keta awon ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Olowa ti a si fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni awa o ti se la awa o ti se bo ninu idajo Olorun awa o ti se bo ninu ijiya ayeraye bi aba bi a ko ba nani igbala nla bi iru eyi nitori be o ye ki o je ohun ti a n so ni igba gbogbo fun awon ti o n wa si inu ijo wi pe won ni lati gbadura titi won o fere wi pe a ti gba okan won la a ti dari ese won ji won a ti yi igbesi aye won pada si rere nipa igbagbo ninu Jesu Kristi nikan soso ninu Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta ese keji ki eyin ki o le ma ranti oro ti ati enu awon woli mimo so saju ati ofin Oluwa ati olugbala wa lati odo awon apostoli yin we pe eko yi ti awon apostoli fi lele ti won je ki o da wa loju we pe Jesu Kristi ni olugbala oni eni ti so ni di mimo oni eni ti fi agbara emi mo kuni oni ireti wa ni akoko iku o n si ni idakoro wa o ni alagbawe wa niwaju Olorun o ni ki a ma ranti awon eko yi nitori pe eyi ni yo je idakoro wa ni akoko iku ikoni ti o ye koro nipa Kristi ni o n funi ni igbagbo lati le dojuko iku nigbati iku ba

Jesu Christi o pada bo lekeji nitori na olofe awa ti ati di omo eyin Christi e bi Olorun bi eyin tin reti bibo Jesu iru nkan wonyi e mura giri ki abale ba yin le alaafia alaafia pelu Olorun alaafia pelu awon ara alaafia ninu ebi wa alaafia pelu awon aladogbo wa ati ki a wa ni ailaba won ati ailaboko ni oju re mo gbagbo wi pe bi agbagbadura tokan tokan Olorun yo se nkan won yi fun aloroko Jesu nje Olorun alaafia eni ti o mu oluso agotan lati awon agotan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani Oluwa wa Jesu ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo ati lati se ife re ki a ma sise ohun ti se itewogba ki a ma fi igba kankan se ohun ti ki se itewogba ni waju Olorun ki a ma se ohun ti se itewogba ni waju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo ati olawa fun lai ati lai lai mo gbadura we pe ki igbesi aye wa irin ese wa oro enu wa ohun gbogbo ti a nse ki o ma mu ogo ba Olorun Oluwa wa ati baba wa eje ki a dide duro ki a so fun Olorun iwo to ti nigbala o ye ki o mo we pe ninu igbala ninu ibalaja pelu Olorun nibe ni alaafia wa bi o ba je elese oni idalebi o je ota Olorun o ye ki o le gbadura ki eje Jesu Christi ki o le we omo ki eje Jesu Christi ki o mu awon egbin awon ese awon iri awon idalebi awon ohun ti o so mo ti ko je ki o se ife Olorun ki o mu won kuro ni igbesi aye re eje Jesu Christi o le we omo o le se o pe eje Jesu Christi o le mu idalebi kuro o le je ki o ba Olorun laja bi o ba gbadura tokan tokan ti o si gbadura pelu igbagbo o ni alaafia pelu Olorun idalebi yo kuro ota laarin iwa ati Olorun yo kuro ogiri ikele ni ti o ya iwa ati Olorun a o bi lule o si ni alaafia pelu Olorun o ni alaafia pelu Olorun nipa iwenumo eje Jesu o seese ki o ma si idalebi kankan ninu okan re nipa iwenumo eje Jesu o seese ki o die ni igbala ki o ba Olorun laja ki o je ti Olorun ni tooto ranti we pe leyin ti o ba ti ni igbala isise kan iriri kan tun duro de o eyi ni isodi mimo isodo tun ninu okan pe ki a mu gbongbo ogbologbo ese ki a mu kuro ninu okan re ki a se o pe ki a we omo ki alaafia Olorun ki o ma joba ninu okan re ki o le ma gbe igbesi aye alaafia pelu awon aladugbo pelu iyawo pelu oko pelu awon ana re pelu awon ti ejo nsise papo awon ti ejo wa ni isokan na awon ti won se nu ni bini si o awon ti won se sio si o ki o le ni alaafia pelu won o sese nitori won pe bi ona niyan ba wo Oluwa won ma awon ota re papa ki won ki o wa le alaafia pelu re gbadura we pe ki Olorun fun ara re pelu ise abe atorunwa ise abe atokewa ise abe ore ofe ki o se o pe ninu ise rere gbogbo ninu ife re lati ma se ohun ti o ye fun itewogba ni waju Olorun nipase Christi ni igba gbogbo ki gbogbo aye re gbogbo iwa re gbogbo oro enu re gbogbo ti o nse ki o le ma mu ogo ati ola ati iyin ba Olorun ti o gba o ti o si so di mimo bi o ba gbadura o daju wepe yo se fun o.

0: Ìwé ìkejì ti Kúrónìkà, orí ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. Ẹni ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ni Amasiah nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ìjọba, ó sì jọba ní ọdún mọ́kàndínlọ́gbọ̀n ní Jerúsálẹ́mù. Orúkọ ìyá rẹ̀ sì ni Jehoadani ti Jerúsálẹ́mù. Ó sì ṣe èyí tí ó tọ́ ní ojú Olúwa, ṣùgbọ́n kì í ṣe pẹ̀lú ọkàn pípé. Ó sì ṣe nígbà tí a fi ìdí ìjọba náà múlẹ̀ fún. Ó pa àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ tí ó pa ọba bàbá rẹ̀, ṣùgbọ́n kò pa àwọn ọmọ wọn, ṣùgbọ́n ó ṣe gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ nínú òfin nínú ìwé Mose, tí Olúwa ti pàṣẹ wípé àwọn bàbá kì yóò kú fún àwọn ọmọ, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ kì yóò kú fún àwọn bàbá, ṣùgbọ́n olúkúlùkù ni yóò kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Amasiah sì kojú dàjọ, ó sì tò wọ́n lẹ́sẹẹsẹ gẹ́gẹ́ bí ilé bàbá wọn, àwọn balógun ẹgbẹẹgbẹ̀rún àti balógun ọ̀rọ̀ọ̀rún, àní gbogbo Júdà àti Bẹ́ńjámínì. Ó sì ka iye wọn láti ẹni 20 ọdún àti jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó sì rí wọn 75,000 ènìyàn tí a yàn, tí ó lè jáde lọ sí ogun, tí ó sì lè lo ọkọ̀ àti asà. Ó sì bẹ 25,000 alágbára akọni ọkùnrin láti inú Ísírẹ́lì wá fún 100 tálẹ́ǹtì fàdákà. Ṣùgbọ́n ènìyàn Ọlọ́run kan tọ̀ ọ́ wá wípé, ọba, má ṣe jẹ́ kí ogun Ísírẹ́lì kí ó bá ọ lọ, nítorí tí Olúwa kò wà pẹ̀lú Ísírẹ́lì àní gbogbo àwọn ọmọ Éfraimu. Ṣùgbọ́n bí ìwọ bá lọ, máa lọ, mú ara le fún ogun náà, Ọlọ́run yóò bì ọ́ ṣubú níwájú ọ̀tá. Ọlọ́run ṣáà ní agbára láti ṣe ìrànlọ́wọ́ àti láti bìnì ṣubú. Amasiah sì wí fún ènìyàn Ọlọ́run náà pé, ṣùgbọ́n kí ni àwọ̀ wa ṣe nítorí 100 tálẹ́ǹtì tí mo ti fi fún ẹgbẹ́ ogun Ísírẹ́lì? Ènìyàn Ọlọ́run náà sì dáhùn pé, ó wà ní ọwọ́ Olúwa láti fún ọ lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ju èyí lọ. Nígbà náà ni Amasiah yà wọ́n, àní ẹgbẹ́ ogun tí ó ti tọ̀ láti Éfraimu wá láti tún padà lọ ilé wọn. Ìbínú wọn sì ru gidigidi sí Júdà, wọ́n sì padà sí ilé wọn ní ìrunú. Amasiah sì mú ara le, ó sì kó àwọn ènìyàn rẹ̀ jáde, ó sì lọ sí àfonífojì iyọ̀. Ó sì pa 1,000 nínú àwọn ọmọ Seiri àti 1,000 alààyè lé àwọn ọmọ Júdà kó ní ìgbèkùn lọ. Wọ́n sì mú wọn lọ sí òkè àpáta náà, wọ́n sì taari wọn sílẹ̀ láti òkè àpáta náà, wọ́n sì fọ́ túútú. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ogun tí Amasiah rán padà lọ, kí wọn kí ó má ṣe bá òun lọ sí ogun kọlu àwọn ìlú Júdà láti Samaria títí dé Bet Horoni. Wọ́n sì pa 1,500 nínú wọn, wọ́n sì kó ìkógun púpọ̀. Ó sì ṣe lẹ́yìn tí Amasiah ti ibi pípa àwọn ará Edomu bọ̀, ó sì mú àwọn òrìṣà àwọn ọmọ Seiri bọ̀, ó sì gà wọ́n ní òrìṣà fún ara rẹ̀, ó sì tẹ ara rẹ̀ ba níwájú wọn, ó sì sun tùràrí fún wọn. Nítorí náà ni ìbínú Olúwa ru sí Amasiah, ó sì rán wòlíì kan sí tí ó wí fún un pé, èṣe tí ìwọ fi ń wọ́ òrìṣà àwọn ènìyàn náà tí kò lè gba àwọn ènìyàn wọn lọ́wọ́ rẹ? Ó sì ṣe bí ó ti ń bá a sọ̀rọ̀. Ọba sì wí fún un pé, a fi ọ́ ṣe ìgbìmọ̀ ọba bí fímọ́, èṣe tí a ó fi pa ọ́. Nígbà náà ni wòlíì náà fi mọ, ó sì wí pé, èmi mọ̀ pé Ọlọ́run ti pinnu rẹ̀ láti pa ọ́ run, nítorí tí ìwọ ti ṣe èyí tí ìwọ kò sì tẹ́ etí sí ìmọ̀ràn mi. Nígbà náà ni Amasiah ọba Júdà gba ẹ̀kọ́, ó sì ránṣẹ́ sí Joaṣi ọmọ Jehoahasi ọmọ Jehu ọba Ísírẹ́lì wípé, wá, jẹ́ kí a wo ara wa lé ojú. Joaṣi ọba Ísírẹ́lì sì ránṣẹ́ sí Amasiah ọba Júdà wípé, 1,000 ọ̀gàn tí ó wà ní Lebanoni ránṣẹ́ sí igi Kedari tí ó wà ní Lebanoni wípé, fẹ́ ọmọbìnrin rẹ fún ọmọ mi ní aya. Ẹranko ìgbẹ́ kan tí ó wà ní Lebanoni sì kọjá níbẹ̀, ó sì tẹ 1,000 ọ̀gàn náà mọ́lẹ̀. Ìwọ wípé, kíyèsí, ìwọ ti pa àwọn ará Edomu, ọkàn rẹ sì gbé sókè láti máa ṣògo. Ǹjẹ́ gbé ilé rẹ, èṣe tí ìwọ ń fíràn fún ìfarapa rẹ, tí ìwọ fi ṣubú, àní ìwọ àti Júdà pẹ̀lú rẹ? Ṣùgbọ́n Amasiah kò fẹ́ gbọ́, nítorí láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá ni kí ó lè fi wọ́n lé àwọn ọ̀tá wọn lọ́wọ́, nítorí tí wọ́n ń wá àwọn òrìṣà Edomu. Bẹ́ẹ̀ ni Joaṣi ọba Ísírẹ́lì gòkè lọ, wọ́n sì wo ara wọn lé ojú, òun àti Amasiah ọba Júdà ní Bet-Shemeshi tí í ṣe ti Júdà, a sì ṣẹ́ Júdà níwájú Ísírẹ́lì, wọ́n sá lọ olúkúlùkù sínú àgọ́ rẹ̀. Joaṣi ọba Ísírẹ́lì sì mú Amasiah ọba Júdà ọmọ Joaṣi ọmọ Ahasiah ní Bet-Shemeshi, ó sì mú wá sí Jerúsálẹ́mù, ó sì wo odi Jerúsálẹ́mù láti ẹnubodè Éfraimu títí dé ẹnubodè igun irinwó ìgbọ̀nwọ́. Ó sì mú gbogbo wúrà àti fàdákà àti gbogbo ohun èlò tí a rí ní ilé Ọlọ́run lọ́dọ̀ Obed Edomu àti àwọn ìṣúra ilé ọba àti àwọn ogò pẹ̀lú, ó sì padà lọ sí Samaria. Amasiah ọmọ Joaṣi ọba Júdà wà lé ààyè lẹ́yìn ikú Joaṣi ọmọ Jehoahasi ọba Ísírẹ́lì ní 15 ọdún. Àti ìyókù ṣe Amasiah ti ìṣáájú àti ti ìkẹyìn, kíyèsí, a kọ akọ wọn sínú ìwé àwọn ọba Júdà àti Ísírẹ́lì. Ǹjẹ́ lẹ́yìn àkókò tí Amasiah yí padà kúrò láti máa tọ Ọlọ́run lẹ́yìn, wọ́n di ọ̀tẹ̀ sí ní Jerúsálẹ́mù, ó sì sá lọ sí Lákíṣì. Ṣùgbọ́n wọ́n ránṣẹ́ tẹ̀lé ní Lákíṣì, wọ́n sì pa á níbẹ̀, wọ́n sì mú un wá lórí ẹṣin o si sin pelu awon baba re ni ilu Dafidi.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Iwe ekeje ti Chronicle, ori ikerindinlogbon. Nigba na ni gbogbo eniyan Juda mu Usaya ti se eni odun 16, won si fi joba ni ipo baba re Amasaya. Oun ko elotu, o si mu pada fun Juda leyin ti oba sun pelu awon baba re. Eni odun 16 ni Usaya nigba ti o bere si joba, o si joba odun 52 ni Jerusalem. Oruko iya re si ni Jekolaya ati Jerusalem. O si se yi ti o to le oju Oluwa gege bi gbogbo yi ti baba re Amasaya ti se. O si wo Olorun ni ojo Sekaraya, eni ti o li oye ninu iran Olorun. Niwon ojo ti o wa Oluwa, Olorun si mu ise rere. O si jade lo, o si ba awon ara Filistia jagun. O si wo odi Gati ati odi Jabne ati odi Ashdodu. O si ko ilu won ni Ashdodu ati laarin awon ara Filistia. Olorun si ran lowo si awon ara Filistia ati si awon ara Arabia ti n gbe ni Gorbali ati awon ara Mehuni. Awon ara Amonita Usaya le ore oruko re si tan lo kaakire titi de ati wo Egypt nitori ti o mu ara re legidigidi. Usaya si ko ile iso ni Jerusalem nibi enubode egun ati nibi enubode afonifoji ati nibi isepo odi. O si mu won le, o ko ile iso le aginju pelu, o si wa kanga pupo nitori ti o li eran osin pupo ati ni ile isale ati ni petele. O ni agbe ati awon olutoju ajara lori oke nla ati lori kameli nitori ti o feran agbe sise. Usaya si ni egbe ogun awon eniyan tin jagun ti ma lo ijagun ni egbe egbe gege bi iye kika awon nipo owo Jegieli akowe ati Masiaya olori labe owo Anania okan ninu awon olori ogun oba. Gbogbo iye olori awon baba alagbara akoni ogun je egbetala ati le owo won ni agbara ogun kan wa. Oke 15 eniyan o le 75 ti o mura ti n fi agbara nla jagun lati ran oba lowo si ota. Usaya si pese fun won ja gbogbo ogun na, asa ati oko ati akoro ati ohun ihamara orun ati orun titi de okuta kanakana. O si se ohun ero ijagun ni Jerusalem ikumo ologun eniyan lati wa lori ile iso ati lori igun odi lati fi tafa ati lati fi so okuta nla. Oruko re si tan lo jina jina nitori ti a se ran lowo iyanu fun titi o fi le agbara. Sugbon nigba ti o le agbara tan, okan re gbega soke si iparun nitori ti o se re koja si Oluwa Olorun re. O si lo sinu tempili Oluwa lati sun turari lori pepe turari. Asaraya alufa si wole to lo ati 80 alufa Oluwa pelu re awon alagbara. Won si tako Usaya oba, won si wi fun pe ki se tire Usaya lati sun turari fun Oluwa bi ko se ti awon alufa awon omo Aroni ti a ya si mimo lati sun turari jade kuro ni ibi mimo nitori ti iwo ti dese pe ni ki yo se fun ola re lati odo Oluwa Olorun. Nigba na ni Usaya binu, awo turari si nbe lowo re lati sun turari ati nigba ti o binu si awon alufa ete yo ni waju re loju awon alufa ni ile Oluwa leba pepe turari ati Asaraya olori alufa ati gbogbo awon alufa wo si kiyesi o dete ni iwaju re. Won si ti jade kuro nibe ni tooto o nti kara re yara pelu lati jade nitori ti Oluwa ti lu. Usaya oba si di adete titi di ojo iku re. O si n gbe ile arun nitori adete ni ise nitori ti ake kuro ninu ile Oluwa. Yotamu omo re si wa lori ile oba, o n se idaju awon eniyan ile naa ati iyoku ise Usaya ti isaaju ati ti ikeyin ni Isaiah woli omo Amosi ko. Be ni Usaya sun pelu awon baba re, won si sin pelu awon baba re ni oko isiku ti se ti awon oba nitori ti won wi pe adete le ohun. Jotamu omo re si joba ni ipo re.
1: Aje ki a gbadura. Baba wa ti nbe le orun adupe fun ife ti e fi han wa ti e fi ran Jesu on bibi yin kan soso se aye lati ko fun lori igi agbelebo. Anbe yin we pe iku ti Jesu ko lori igi agbelebo we pe ni tooto yo se tutu fun ese ni kokan wa loruko Jesu. Anbe yin we pe loni bi o ti ka iwe mimo ti o si ko on ti agbelebo ati igbala wa duro le lori abeyin wo pe e o je ki oro yi ki o ye wa ki okan wa ki o tewo gba oro yin ki a si fi igbagbo gba ohun gbogbo ti oko wa ninu oro yi loroko Jesu abeyin wo pe nibi kibi ti ese ba sapamo si ninu okan ninu iwa ninu ile abeyin wo pe gbogbo nkan yi ni e o le jade pelu agbara emi loroko Jesu wo pe a o di ominira e o to wa sile e o gba wala igbesa aye ti o ye omo olorun e o fun olukoloko wa loroko Jesu e se wa loju lati ri ohun ijile ninu oro yin ama wo pe e ti gbo wo pe e o si se fun wa loroko Jesu Christ Oluwa wa ni isisiyi a nfe ko eko oro olorun torodole lori agbelebo ati igbala wa agbelebo ati igbala wa ninu Isaiah ori iketa leni adota lati ese ikerin si ese ikefa oni looto o ti ru ibinuje wa o si gbe ikanu wa lo ṣugbọn awa ka si bi eni ti ana ti a lu lati odo olorun ti a si pon loju ṣugbọn asa ile ogbe nitori ire koja wa apa ile ara nitori aise dede wa ina alaafia wa wa lara re ati nipa ina re le a fi mo wa lara da gbogbo wa ti sina kiri kiri bi agutan olukuluko wa tele ona ara re olowo si mu aise dede wa gbogbo pade lara re ninu maje mo titun ni petero kini ni astinka ori keji petero kini ori keji ese ikerin le logun eni ti o nti kara re fi ara re ru ese wa lori igi yini lori igi agbelebo pe ki awa ki o le di oku si ese ki a si di aye si ododo nipa ina eni ti amu yin lara ada bi a ba nso nipa agbelebo ki se wepe igi ti Jesu ku lori igi ti Jesu ku nikan la nsoro re bi a ba nso nipa agbelebo yi ti o je ogunogbongbo fun igbala enikokan wa a nso nipa ijiya Kristi nipa ijaporo Kristi nipa ifarada irora Kristi ikerora ikoro ati irobo Kristi ti o se fun wa lori igi ibanuje kan ti a n pe ni agbelebo lori oke kan ti a n pe ni Calvary besi ni iku oro ti a n so nipa re yi eyi ni iku oro Jesu Kristi lori igi agbelebo ko se si rara nitori a ti so tele nipa re lati atete ko se ninu bibeli bi o ba je eni ti o n ka bibeli daradara o ri wepe lati ibere nigbati eniyan ti sobo ni a ti so nipa iku Jesu a ti le so wipe se ni a o kan Jesu Kristi mogi bi o ba wo Genesis ori keta ese ikedogun o ni emi o se fi ota saarin iwo ati obirin na olorun ba satani ti o fi ara han ni ebi bi ejo nihi o ni emi o fi ota saarin iwo ejo lailai ni ti se esu ati obirin na ati saarin iru omo re ati iru omo re owo fo li ori iwo si pa ni gigise wipe a o pa omo Maria omo obirin na a o pa ni gigise eyi n toka si ikanmo agbelebo ikanmogi ti Jesu se fun wa ni ori igi agbelebo fun igbala wa fun imukuro ese wa ki o le ye wa wipe ohun ti a n so nipa agbelebo ati igbala wa wipe ki n se ohun to sadede wa tabi ohun to sese a o tile ri oro ti Jesu so lori igi agbelebo a o ri ninu akosile nibi egba odun ki Jesu Christi ki o to de ninu ori Dafidi a o ka awon ese die lati je ki o ye wa wi pe bi amotele olorun ohun ti a ti so tele we pe yo sele ni o si se pataki to be ge ti olorun ti o fi ko awon nkan won yi ninu iwe mimo ni opolopo odun ki Jesu to de ori Dafidi ori kejilelogun ese ikini bi o ba je eni ti o ti mo itan iko Jesu awon ese ti an ka yi ko ni se ajeji fun rara o ni olorun mi e se ti iwo fi ko mi sile oran ti we pe awon oro won yi ni Jesu Kristo lo wa wa nigbati o ku lati se ise ase pe igbala wa ni o so lori igi agbelebo ese ikeje o ni gbogbo awon ti o ri mi nfi mi rerin eleya won yo shoti ete won mi ori won pe je ki o gbekele olowa ohun o gbaala je ki o gbaala nitori inu re dun si yi ni bi won ti nse eleya Jesu nitori we pe o ku iku oro iku ibanoje fun eni kokan wa ni ese ikerindinlogun ni o nso we pe nitori awon aja yimika ijo eniyan boboru ti kamimo won lumi li owo won si lumi li ese we pe won lu ohun li owo pelu iso won lu li ese pelu iso eyi n toka si iku ori igi agbelebo ni ese ikejidinlogun oni won pin aso mi fun ara won won si se keke le aso ileke mi gbogbo nkan wonyi ni a ri we pe o sele lori igi agbelebo eyi ni o nje ki awa ti agbagbo ninu Jesu awa ti a ti fi eje re ra pada awa ti olorun se lore ti o mo ese wa kuro pelu eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary eyi ni o je ki a mo we pe ohun ti agbagbo ki se itan lasan o je ohun ti o ti ni akosile ninu majemo lailai ti asimose ninu majemo titun ninu Zechariah ori ikejila ese ikewa ye ki atun wo ikan ninu akosile ti ati se ki Jesu to wa saye ti o si sele nigbati Jesu Kristi wa lori igi agbelebo Zechariah ori ikejila ese ikewa emi o si tu emi ori ofe ati ebe sori ile Dafidi ati sori Jerusalemu won si ma wo mi eni ti won gun li oko se ori nisisiyi yi ni ohun ti o sele nigbati Jesu wa lori igi agbelebo o ni won o ma wo mi eni ti won gun li oko won si ma sopo re gege bi eniyan ti sopo fun omokunrin re kan soso se o mo we pe oruko ta n pe Jesu ni omo bibi olorun kan soso o wa n so fun a we pe awon omo Israeli wo ma se ofo Jesu gege bi omokunrin kan soso omokunrin re kan soso wo si wa ni ibanuje bi eni ti ibanuje fun akobi re eyi n toka si Jesu Kristi ti o ku lori igi agbelebo we pe won gun ole oko won lu ole owo won lu ole ese we pe ki o le se irubo fun ese wa ni kete ti omo eniyan sebo kuro ninu ipo giga ipo ola ipo iwa mimo ati idapo alailegbe pelu olorun ti o wa tele be na ni olorun se eto fun igbala wa nitori we pe olorun ko fe lati dagun la nipa oran eniyan nitori be o seto fun igbala wa iku Jesu ni o gba wa lowo ese nitori we pe bibeli so fun wa o ni iku ni ere ese sugbon bi abagba olorun gbo ayi iku to wa lori wa ayi pada si iye idi abajore ti omo olorun bibi kan soso omo bibi olorun kan soso Jesu alai lese alai laboko eni mimo alai laba won ti o fi ni lati fi ara re ru ese wa lori igi agbelebo lati gba wala ati lati so wa di ominira se o se se fun enikan lati sanwo irapada re iti ba fi je we pe ko leto fun Jesu tabi ko se dan dan fun Jesu lati lo si ori igi agbelebo lati ku fun enikokan wa ninu orin Dafidi ni Dafidi ti je ki o ye wa pelu imisi emi Olorun orin Dafidi ori ikokan dini adota orin Dafidi ori kokan dini adota lati ese ikefa oni awon ti o gbekele oro won ti won si se ileri li opolopo oro won ko si enikan bi o ti wo ki o se ti o le ra arakunrin re be ni ko le san owo irapada fun Olorun nitori re nitori irapada okan won iyebiye ni irapada okan wa iyebiye ni o si niye lori to be to je we pe Jesu nikan lo le san owo tabi lo le san ohun ti o gba ohun ti o na fun irapada wa yi la fi nko lorin we pe Jesu nikan Jesu nikan Jesu nikan lorin wa o ni olugbala olowosan oba tin bo le keji ori je ki o da wa loju gege bi eko iwe oro Olorun we pe Jesu ni olugbala wa o ru gbogbo ebi wa ododo re lo gbe wo wa o sagbara wa dotun bi o ba wa sodo Jesu ti o si gbagbo ninu ohun to se fo ni oke Calvary o ri we pe gbogbo ese re ati idalebi ati eri ese ni yo mu kuro ni igbesi aye re awo ikoko meta ninu iwaso wa ti oro yi ikini irubo Kristi ikeji igbala nipase Kristi iketa iwenumo ninu eje Kristi ikini irubo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary irubo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary ikeji igbala nipase ikanmogi Kristi ni Calvary igbala nipase ikanmogi Kristi ni Calvary iketa iwenumo gbogbo ese pelu etuto eje Kristi iwenumo gbogbo ese pelu etuto eje Kristi ki awo ni ikokan ikini answer lori irobo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary anwo eberu ninu majemo titun eberu ori kewa ese ikejila eberu ori kewa ese ikejila oni sugbon ohun lehin igbati o ti ru ebo kan fun ese titi lai o joko lowo otun Olorun bi o ba fi si ohun ti a ti ko ninu majemo lai lai o ri wi pe nigbati a ko tempili awon Jew a ko fi aye sile fun awon alufa tabi olori alufa lati joko nitori pe ebo ti won ru won lati ma ru ebo won yi lojojumo fun ese awon omo Israeli sugbon ni hi la nso fun wa we pe bo se ti Jesu Kristi ni we pe leyin igba ti o ti ru ebo kan fun ese ebo yi ni o wa titi lai nisisiyi o joko le owo otun Olorun yi je we pe ebo yi je itewogba lodo Olorun ko si ni ilo lati ru ebo miran mo nitori lati iran de iran fun enikokan wa nigbati a ba wa si odo re ti a si gbagbo ebo yi kan soso to ti ru lori oke Calvary o lo wa fun imukuro ese gbogbo okan ti o ba gbagbo ninu Peteru kini ori keji ti a ti ka tele ki a tun ka lekan si Peteru kini ori keji ese ikerinlelogun eni ti o n ti ka ara re fi ara re ru ese wa lori igi o so fun awe pe eru wowo ti a ko le ru funra wa eru ese eru ebi idalebi ese ati idajo ese ti a ko le ru funra wa Jesu Christi o ru fun wa lori igi agbelebo ini o je wa pe Jesu di aropo fun enikokan wa o wa so we pe bi o ba je be we pe o ti gbagbo ninu eje Jesu ninu iko Jesu ninu iya ti Jesu je fun o wa ni ni ese ikerin legun ye pe ki a wa ki o le di oko si ese ki a si di aye si ododo o wa so fun a we pe nipa ina Jesu yi kan na ni amowa larada ni Korinti kini Korinti kini ori karun ese ikeje Korinti kini ori karun ese ikeje nitori na emu iwukara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iye fun titun gege bi eyin ti je aiwukara nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa oni nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa bi a ba nso nipa ire koja itumo meji ni a le fun ire koja bi enikan ba fa ilasile bi a ba da ilaye koja ni ise lodi si ofin ti a ti fun wa a npe ohun ti a se yi ni ire koja we pe a ti fun wa ni ofin a ti fun wa ni ilana a ti fun wa ni ohun ti o ye ki a se ki a ma se koja ala ti a la sile bi a ba koja ala yi o je we pe a koja aye wa o je we pe a se si ofin Olorun ohun ti a si se yi ni a npe ni ire koja ṣùgbọ́n ire koja yi o tun ni itumọ miran eyi ni a ri ninu Exodus 12 ni ese ikejila ati ese iketala ranti ohun ti a n se agbeyewo re ki a le ni itumọ ti o kun itumọ ti o ye ni nipa ire koja nitori o so wepe ati fi Kristi ire koja wa ati fi rubo fun wa ninu Exodus yi ori kejila ese kejila oni nitori emi o la ile Egypt ja li oruna emi o si kolu gbogbo awon akobi ni ile Egypt ti eniyan ati ti eranko ati lara gbogbo orisha Israeli li emi o si se idajo emi le Olowa wose ketala oni eje na ni yo si se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba ri eje na emi o re yin koja eyi ni a nso nipa itumo keji ikini ni wipe awa je eni ti o ti re ofin Olorun koja aje eleshe aje elebi aje eni ti o wa labe idaje Olorun sugbon Olorun fun ara re nigbati o n koja ni Egypt ti o si nfi iya ese won je won o wa nso fun awon omo Israeli we pe ki awon wonyi ki won ki o pa eran fun igbala won eran yi je eran alaileshe alailaboko awon eran wonyi ni o je aropo fun awon omo Israeli o wa so we pe bi won ba lo eje eran yi e ti se apere Jesu nitori pe Jesu ni odo agutan Olorun ti o ko ese aye lo oni bi on ba ti ri eje na o wo mo we pe aropo kan ti ku fun won oni o si re won koja eyi ni itumo keji ti re koja iwo ti o ti re ofin Olorun koja bi o ba wo Jesu Jesu yo di ire koja fun o nipa we pe nigbati a ba ri ami eje Jesu nipa ti emi ni ori aterigba ile re a o ri okoja iku yo ri okoja idajo yo ri okoja ati iji ayeraye pelu yo ri okoja loruko Jesu ki ale ni ekunrere eko ati oye ninu onti akayi nipa irekoja ni Egypt pelu awon omo Israeli awo ohun meje ti ako nipa irubo irekoja na bi ati nwo awon ohun meje yi ki oye wa we pe awon nkan wonyi ni a fin se eko ko ninu ti Jesu to ti se fun wa ikini irubo kan sosho na ni a se fun igbala gbogbo awon omo Israeli ni ale ojo yi ti ati so fun wa pe ki won fi eran yi robo wi pe bi mo ba ri eje na emi o re yin koja irubo kan sosho ti a se yi lo fun gbogbo won ni igbala bakan na ni irubo Jesu Christi kan sosho ti o ti se ni bi egba odun seyin tabi egba ji odun seyin irubo kan yi ni o wa fun gbogbo agbaye ikeji irubo kan sosho yi to fun to lowo ti talaka ti omowe ti porontu o ye ko ye wa wi pe ona igbala ko pe meji ona ti ba olorun laja ko pe meji ona lati lo sorun lati gbe pelu olorun ko pe meji oni ki a wo odo agunta olorun oni oko ese aye lo aba je olowo tabi aje talaka omowe ni wa ni tabi kuruntu bi abasa ti gbagbo ninu Jesu Christi ti oko fun wa a ri wi pe idale bi ese ati jega ba ise lori wa gbogbo re ni yo koro loruko Jesu eko keta ti ari ko ni we pe eje re se etoto kikun ni igba na ki se wi pe nigba ti a ti ta eje yi sile igbala ti won ni koto nitori be won lati se ohun miran bi ki won lo wa omi lati we oju we ese we owo we enu oni rara oni eje yi kan sosho ti atasile lo fun ni etoto kikun fun ese won iketa abi ikerin nisisin yi amuye ti aigbodo lo iwokara ati ibowon eje ati wiwa labe abo eje na o je nkankan na fun olukuluku won aso fun won wi pe aigbodo mase o wa lori won wi pe ni gbogbo ojo yi won ko gbodo lo iwokara iwokara yi ni o nse apere ese eyi ni o so fun a wi pe bi aba wa ni aiwokara ani lati ronupo ada ke ko gbogbo ese sile asi to so fun a wi pe ironupo ada nikan ko to ani lati gbagbo ninu eje ti Jesu ti o ta sile fun wa ikarun won bo lowo iku nitori pe odo agutan gba iku won ku odo agutan yi je aropo ti ko ni ese aso fun wa nipa Jesu Christi we pe o je olugbala wa o je odo agutan ti apa o je aropo fun wa aropo ti ko ni ese eni o fi je ki o yi o wi pe ko si enikankan yala ninu ile isin tabi ni igboro ti o le gba o kuro lowo ese bi abanilo aropo aropo yi lati je eni ti ko ni ese nitori wi pe elese kan ko le ru ese elomiran bi o ba ma gba idajo idajo ese tire ni yo gba sugbon Jesu Christi to je eni pipe eni mimo eni ti o laba won oni o ku fun gbogbo ese wa nitori wi pe ohun o nilo lati ru idajo tabi lati gba idajo kankan nitori ese tire nitori ohun ko ni ese ikefa irobo pipe to je ite ogba yi lotu olukuluku amo Israeli sile nigba na kuro ninu eru isiro won irobo pipe ti Jesu na lotu wa sile kuro ninu isiro kikoro ese loja ajaga ese kuro lorun wa ikeje awon mo Israeli ti an so nipa re ni igba na won di ominira patapata to be to je we pe won ko tun pada sinu isiro Egypt mo nigbati a ba gba wala ti eje Jesu ti o sise ribiribi ni igbesi aye wa ti a si ni igbagbo wi pe eje yi ti mu gbogbo ese wa kuro a o ri wi pe awa na a o di ominira patapata kuro ninu ese mo gbadura wi pe iru ominira yi ati agbara ti bo lowo ese ki olorun ma sai fun enikokan wa o so fun wa nitori na wi pe iku ifa eni robo ti jesu ko fun wa on lo fun wa ni idariji ese on lo fun wa ni ominira kuro lowo ese asidi ominira kuro lowo idajo ati igbekun ese ati ti iku bi ati nfi apa kini yi si opin ki a to lo si apa keji eje ki aran ti wo pe agbelebo jesu lo mu wa bori ese gbogbo irubo jesu lo fun wa ni igbala idamu re lo fun wa ni idunnu ipalara jesu lo fun wa ni idariji ati iwenomo iku re lo fun wa ni iye iponju jesu lo fun wa ni isodotun ati iwa mimo irora re lo fun wa ni itura ina jesu lo fun wa ni ilera ijiya re lo si fun wa ni isegun bi o ba nfe isegun isodotun iwa mimo iye inipekun idariji iwenomo igbala toto ohun ti onilo gege bi enikan ni lati gba jesu kristi gbo eni ti o ku fun wa lati ko ese wa lo bi o ba ti gbagbo o ri wi pe igbala ti a nso yi yo ti je tire sugbon bi o ba ti gbagbo aye wa anfani wa fun o lati pe jesu ti o ku fun o ti o je aropo re yo si dariji o loroko jesu an lo si ikoko keji ninu eko wa igbala nipase ikomogi kristi ni Calvary igbala nipase ikomogi kristi ni Calvary o ye ko ye wa wi pe igbala je ohun ti o se pataki bi enikeni ba wa si lesin tabi enikeni wa si ipago bi ko ba ni igbala o je wi pe o ba won wa ni o wa lasan yo je eni ti o padanu ninu ni ayeraye sugbon mo nbe olorun wi pe ninu anu re yo je ki eti wa ki o gbo ki okan wa ki o gba lati ni igbala kikun ti jesu kristi ti o ti ra fun gbogbo wa pelu eje re ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori kerin ise awon aposteli ori kerin ese ikejila bi a tin ka awon ese olorun ti o ma ka yi ni ki o ma fi iye ba lo lati wo bi a tin daruko igbala ki o si ma wo ni kokan ohun ti iwe mimo npe ni igbala nitori won pe opo lo nso we pe ati gba ohun la sugbon ti oye tabi itumo igbala ti ko ye won wo ni kokan ise awon aposteli ori kerin ese ikejila oni ko si igbala lodo elomiran ko si igbala lodo elomiran nitori ko si oruko miran labe orun ti a fi fun ni ninu eniyan nipa eyi ti a le fi gba wala ko si igbala lodo elomiran bi o ba ti gbekele ohun miran fun igbala tabi elomiran fun igbala o je wi pe o n tan ara re je nitori wi pe ko si igbala lodo elomiran ninu Matthew ori kini ese ikokanlelogun Matthew ori kini ese ikokanlelogun eyi ni angeli nso fun Joseph nigba ti o ri wi pe Maria loyun lati owo emi mimo o ni yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo o pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la nitori ohun ati onikan ni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won yo gba awon eniyan re la elomiran bi o ba ni jamba moto sugbon ti o je wi pe ada emi re si ani igbala nla nla ti olorun fun mi ko se fenu so eyi ki se igbala ti an soro re nitori o ye wa ni iwe pe bo ba gba wa la o gba wa la kuro ninu ese kuro ninu idalebi kuro ninu idajo ayeraye yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won ninu titu orikeji ese ikokanla ati ikejila anwo ohun ti igbala jasi ti igbala je ninu aye awon ti o ba ti di omo igbala titu orikeji ese ikokanla nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise esin wa lo mu igbala wa ki se wepe abimi si lesin yen lo mu igbala o nitori wepe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti ako ni ile iwe ki se aso ti an wo sara o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise esin wa lo mu igbala wa ki se wepe abimi si lesin yen lo mu igbala o nitori wepe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti ako ni ile iwe ki se aso ti an wo sara ki se awon ojuse ti an se ninu ile isin lo fun wa ni igbala oni nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o nko wa pe ki a se aiwa bi olorun ati ife ko fe aye ati ki a si ma wa li aire koja li ododo ati ni iwa bi olorun ni aye isisiyi ori ohun ti a ko si we pe ki a wa ni aire koja bi a ba ti fi kristi robo fun ati o je ire koja wa nigba na yo fun wa ni agbara lati gbe igbese aye otun igbese aye ododo ilana ti olorun si la sile ila ti o fa sile we pe ki a ma se re ila tabi ilana yi koja a o gbe igbese aye wa ni iwon tun won si oni a o wa ni aire koja e je we pe a o gbe igbese aye ododo tabi ni ede miran a o wa ni iwa bi olorun ninu aye isisiyi awon atanije man so fun awe pe ko seni to le gbe igbese aye iwa bi olorun ninu aye ti a wa yi sugbon so fun awe pe o sese fun awon ti a tera pada o sese fun awon ti a ti gbara lati gbe iru igbese aye be ese ikerinla eni ti o fi ara re fun wa ki o ki o le ra wa pada ira pada kuro ninu ese gbogbo ki se ese pupo tabi ese die yo ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki o si le we awon eniyan kan mo iwenu mo la npe be fun ara re fun ini ohun ti kara re awon onitara ise gbogbo ni ohun ti a ti ka won yi o je ki o ye wa ohun ti a npe ni igbala sugbon ki a tun ma se alaye ju be lo lori ohun ti a npe ni igbala o ye ki a bere ibere kan kini atile npe ni igbala je ki akoko wo ohun ti ki se igbala na bi a ba wo ohun ti ki se igbala awon ti o gbe aye deru iriri esin lowo ti won fi npe igbala yo ye won wi pe won nilo igbala to to ti bibeli nso fun wa nipa re ikini igbala ki se wi pe a je elesin lai ni iwa mimo igbala ki se wipe a ti se iribomi lai ni iwenumo ti okan bi a ba ri wipe ese si wa ni igbese aye wa bi o ti le je wipe a je elesin a n lo si ile esin tabi a ti re wa bomi yala ni bi omo kekere tabi bi agbalagba bi a ba ri wipe a o ti ni iwenumo okan igbese aye wa kun fun ese o ye ki o ye wa wipe a o ti ni igbala ti olorun soro re ikeji ki se wepe mo beru olorun awon elomirin a ma so fun awe pe ah mo beru olorun popo eru olorun ba mi sebo ye ko ye wa wi pe awon emi esu papa won beru olorun won si wariri nitori be bi o ba je iberu nikan lo ni ti o fi nse igbala ti o ro we pe o ti ni igbala o ni o sanju awon emi esu lo bi o ba si sanju awon emi esu lo o daju we pe iwo ati esu ati awon emi esu ni o lo ayeraye ninu orun apadi wo Jacobo ori keji Jacobo ori keji ese ikokandilogun oni iwo gbagbo pe olorun kan ni nbe o dara awon emi esu pelu gbagbo won si wariri nitori be bi o ba je wi pe igbagbo to ni igbagbo wi pe mo beru olorun loni to si ni igbala to gba kuro lowo ese o je wi pe loro yi oni lati gbadura ki a le gba o patapata kuro lowo ese re bi o ba se fi okan igbagbo wa o daju we pe olorun yo se fun o loroko jesu iketa ohun ti igbala ko je oni ki se we pe a nse itore anu popo awon miran won ma ro we pe bi a ba lawo bi a ba fun alagbe ati awon alaini bi a ba fun won lowo e je we pe ati ni igbala sugbon so fun a we pe awon farisi won se ju ti e lo won fun awon alagbe lowo ju bi o tin se sugbon awon won yi ko ni igbala won se gbe ninu ese won bi o ba je nkan na lo gbojule to so we pe oni igbala je ki o yi o we pe a nse anu itore anu a fun alagbe lowo eyi o so wa di eni igbala iwe mimo ti e je ko ye wa ninu Corinthians kini ori ketala ese iketa oni bi mo fi gbogbo ohun ini mi bo awon talaka bi mo si fi ara mi fun ni lati sun bi emi ko ni ife eyi ni ife ti o nti inu igbala wa oni ko ni ere kan fun mi ikerin igbala ki se wi pe mo madura gba mo ngba awe mo ngbadura ni igba gbogbo se o mo we pe awon omo Israeli awon na won gbadura won si ngba awe sugbon ese ko kuro lowo won yi ni olorun fun ara re lo fi won sun to si n pe won ni ja we pe o ye ki won ki o ronu ki won ki o mo we pe eyi ti won se won gbadura ni o won lo si lesin ni o eyi o tumo si we pe won ti ni igbala won ni lati wa lati ko ese won sile ki a le we won ninu eje odo agutan ki igbala to to ki o ba le je ti won ninu Isaiah ori ikeje dini ogota Isaiah ori ikeje dini ogota lati ese ikini oni kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja ki o fi ese awon eniyan mi han won ati ile Israel ile Jacobo ese won gbo ise esin won sugbon sibe won je elese gbo bi won tin tiraka ti won se wahala nipa ise esin sugbon sibe sibe igbala ko ti je ti won ninu ese ikeje oni sugbon won wa mi lojojumo won si ninu didun lati mo ona mi bi orile ede tin se ododo ti ko fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won a ma se inu didun ati sumo olorun won wi pe ni ese iketa nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri won je eni to ngba awe to si ngbadura sugbon a so fun wa wi pe ki awon ajihin rere awon woli ti bibeli ki won ki o kerara ki won ki o ma se dasi ki won ki o gbe ohun soke lati fi ese lati fi ire koja won lati fi han won je ki o yo nigba na we pe mo ngbadura mo ngba awe mo lo si lesin eyi o so wi pe o ti di eni igbala ikarun awon miran ma nro wi pe bi a ba je ni to nla ala ala tamata se a si riran a nso tele eyi je wi pe boya nigba na ati ni igbala ranti wi pe farao na la ala Nebukadnesari papa la ala soran ti aya pilatu ohun papa ni la ala awon wonyi ala won ko so won di eni igbala igbala olorun igbala ti gbani kuro lowo ese ko je ti won bi a ba nso nipa asotele kosi asotele ti o le so loni to ju ti balamu ariran lo ona sotele o ti le gbadura we pe oun fe ku iku olododo sugbon igbala o je ti e o ku iku itiju iku olote iku eleshe nitori be o ye ko ye wa wi pe mo nlala mo riran mo sotele emi gbe mi sanle iyen o so wi pe oni igbala ikefa ki se wi pe o je omoluabi ti ki ja omoluabi ti ki binu sugbon ni toto o se jeje lode ara sugbon paramole nbe lodo ikun iru eni be a o le so wi pe oni igbala eyi ki se igbala ti Jesu tenomo pe

kalachi ese kini olorun shanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu irekoja aisododo ese idalebi mi nu kuro oni we mi li awemo kuro ninu aise dede mi ki o se we mi nu kuro ninu ese mi oni nitori mo jewo irekoja mi o ni gba gbogbo li ese mi sin be ni iwaju mi iwo nikan soso ni mo se si ti mo se se buburu yi ni waju re on ti olorun bere lowo eni ti o fe ni igbala to to ni yi we pe oni lati jewo oni lati ko sile lai bo onko mole o so fun wa we pe ni ese ikeje oni fi ewe isopu for me emi o si mo we mi emi o si foju egbon owo lo mo mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo o wa nso fun awe pe mu ayo igbala re pada tomi wa mo ti padanu re sugbon mu pada tomi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi ro o nbebe we pe ki igbala olorun ki o le je tun ki o ma tun pada sinu awon ese wonyi mo ki o le je eni ti nduro sinsin a o fun wa ni isegun lori gbogbo ese ti o ti ko wa leru tele bi o ba je wo pe ni toto ni a ni igbala olorun a o gba wa sile kuro ninu awon ese wonyi ti o ti de wa ni igbekun tele bi eniyan kan ba wa ko ti ikun siru igbala nla bi eyi onitan je alaimori o si je eniyan boboru yo si gba idajo ayeraye fun ese re nitori oni anfani ati gba idariji oni anfani ati ni igbala sugbon nitori we pe o ndimo nitori we pe o nse agabagebe nitori we pe o ndagunla eyi kokan mi o padanu igbala olorun yo si padanu ire ati ibukun ayeraye yo jiya ni orun apadi titi ayeraye eyi ni eni ti o ko episteli si awon ebero ni o fi won ni o fi bi won ni ibere kan ti o se pataki ti o lati dahun ni kelekele okan re ninu ebero ori keji ese iketa oni awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi awa o se bo lowo idajo olorun awa o se bo lowo eru ese to n pa wa lo ku yi to n pa wa ko lo yi oni awa o se bo bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi oni igbala ti a n so nipa re yi ti a tete ko bere si so lati odo oluwa o je eyi ti jesu kristi oluwa wa fun rara re ti o ti waasu re tele ati ti a si fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo awon aposteli awon omo leyin jesu won fi mule fun wa we pe tooto ni igbala yi we pe bi o ba gbagbo igbala yi yo je tire mo si gbagbo we pe oni kuro ninu ago yi lai je ki igbala oluwa itusile idande oluwa irapada oluwa ki o je tire yo je tire loruko jesu anwo nisinsin yi koko keta ninu eko wa ti oro yi iwenumo gbogbo ese pelu etutu eje kristi se iye biye lati we ese wa nu eyi ni jesu fun ara re lo so fun wa ninu matthew ori ikerin din logbon ese ikeje din logbon oni nitori eyi li eje mi ti maje mo titun ki se ti maje mo lai eje ti o fun oni idariji igbala idande ninu maje mo lai o je eje eranko eje ewore tabi oboko sugbon so wipe fun awon ti won gbe ni maje mo titun leyin ti jesu kristi ti o ti ko fun wa o ni eye le eje mi ti maje mo titun ti atasile fun opo eniyan fun imukuro ese se ranti wo pe ati so fun o igbala ni we pe amu ese re kuro
o wa nso we pe eje Jesu ni atasile fun imukuro ese woni lefitiko ori iketadinlogun ese ikokanla lefitiko ori iketadinlogun ese ikokanla nitori pe emi ara nbe ninu eje emi emi si ti fi fun yin lati ma se tutu fun okan yin lori pepe ni nitori pe eje ni se etutu fun okan bi o ba fe etutu to to ebo arukun aroda fun awon ese ti o ti da bi o ba nfe aropo ti o se itewogba lodo oluwa o nso fun o wi pe eje Jesu nikan sosho ni o le gba o kuro ninu idajo idalebi ti tori nitori ese re ninu Romo ori iketa Romo ori keta ese iketa le logun Romo ori keta ese iketa le logun gbogbo eniyan le o sa ti se ti won si kuna ogo Olorun ko si eni ti o le wi awijare nitori gbogbo eniyan le o ti se won si ti kuna ogo Olorun ese ikerin le logun awon eni ti an dalare lofe ki se wo pe an sanwo fun igbala lofe ki se wo pe abimi silesin lofe ki se wo pe mo nse ohun gbogbo ti mo le se awon rere ti mo nse won po ju gbogbo to wa lowo mi o ni awon eni ti an dalare lofe nipa ori ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Christi wo ese karundinlogbon eni ti Olorun ti gbe kale Jesu Christi ti Olorun ti gbe kale lati je etutu nipa igbagbo ninu eje re igbagbo ninu eje re lati fi ododo re han nitori idariji awon ese ti o ti koja ninu ipamora Olorun eje ki o ye wa nigba na we pe eje Jesu nikan soso ni o le se etutu fun ese re ati fun ese awon elomiran ninu Eberu ori kesan ese ikejilelogun Eberu ori kesan ese ikejilelogun o si fere je ohun gbogbo li a fi eje wenu gege bi ofin o nso fun ani we pe nigba aye ofin nigba aye majemo lai lai oni o fere je ohun gbogbo li a fi eje wenu ni akoko na iba je olori alofa funra re iba je awon omo lefi iba je awon omo israeli bi won ba dese si olorun gbogbo won pata ni an bere lo won we pe ki won mu eje eran ti apa wa ti o je aropo won eje ti o fi se etutu fun won ati le so fun a wi pe ki se awon eniyan nikan sugbon awon ohun elo ti o wa ni ibi mimo tabi ibi mimo julo ni a fi eje eran ni a fi se iyasoto iwenumo won ki ohun ti a se lori awon pepe yi ki o le je itewogba lodo Olorun eyi ni a fi so fun a wi pe o fere je ohun gbogbo ati eniyan ati ohun elo ni a fi eje wenu gege bi ofin ati lai si itaje sile ko si idariji yi so fun a wi pe lai je wi pe agba eje Jesu agba agbo ohun ti Jesu se lori igi agbelebo agba agbo oni bi ki ba se be ki yo si idariji ese ti amanka lopo igba o ye ko ye wa ninu Johanu kini ori kini ese ikeje ati ikesan oni sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun ti nbe ninu imole awa ni idapo pelu ara wa eje Jesu eje Jesu ko si nkan mi eje Jesu Kristi omo re ni nwe wa nu kuro ninu ese gbogbo oni bi awa ba wa jewo ese wa olooto ati olodo doli ohun lati dari ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo anfani wa fun eni kokan wa loni lati ni iwenumo kuro ninu ese gbogbo o daju we pe bi o ba wa sodo Oluwa yo se fun o loruko Jesu eje Jesu lagbara to be lati pa gbogbo ese rere eje Jesu lagbara to be lati se iwenumo imukuro gbogbo ese pelu gbogbo abawon gbogbo egbin gbogbo alebo gbogbo aboko to wa ni igbesi aye re
ko si ose abo fokan laye to lagbara to si ni pato eje Jesu Christi pelu ibo won eje na le kan soso gbogbo ese re ni Olorun yo wenu Olorun yo da gbogbo ese re yo da won sinu oku igbagbe re je wo awon ese na ki o se ko won sile iba se ese aigboran ese agbere ni tabi ese panshaga tabi ese ole jija tabi ese wayawo fayawo sise tabi ese gbt tabi iwa ibaje gbogbo o sese ko je ija jija siga mimu igbo mimu oti mimu tabi tete tita ni tire o sese ko je iborisha o si sese ko je wepe orisha tire ni awon oku egbe ti o so wepe o ma yi eyin won pada o so agba ile ti o ti ku o so won di orisha ti ansin o so won di orisha akunlebo gbogbo awon ese won yi ni olorun fe dariji o bi o ba le wa si ese agbelebo loni pelu igbagbo ranti wepe o ti ku fun o ki o ba le ni iye ada lejo ki a le da olare akan omogi ki a le tu osile o ta eje re sile lati gba ola lofe bi o ba wa bi o ba gbadura bi o ba toro idariji lowo olorun yo fun ni igbala yo si fun ni isegun o si le wa pe titi pelu olorun ni ayeraye nisisin bi o ti lo lati gbadura olorun ran wa leti pe ki a wo odo agotan olorun eni ti o ko ese aye lo bi o ba fe ki o ko ese re lo dide lori ese re ki o so fun olorun we pe gbogbo awon ese to ti da gbogbo awon ese to ti ku oleru to ku oleru gbogbo awon ese ti o di eru wuwo sori re wi pe o nfe ki olorun ki o mu okoro ranti wi pe eje Jesu le ati tasile oni nigba ti mo ba ri eje na emi o re yin koja o so fun a wi pe bi ati gbe ejo soke ile aginju be ni a ko le sha lai gbe omo eniyan soke wi pe enikeni ti o ba gba gbo ki o ma ba se gbe sugbon ki o le ni iye aini pekun oni eyi ni eje mi ti atasile oni eje yi ni ti ma je mu ti tun fun imukuro epolo ese opolopo okan oni awa o se la awa o se bo awa o se kuro ninu idajo olorun bi a ko ba na ni iru igbala nla bi eyi oni ki o kepe olorun o setan lati gba ola oni enikeni ti o ba wa sodo mi emi ki o taanu bi o ti wo ki o ri gbadura kepe oluwa awon ese ti o wa ni igbesi aye re omi oni bi aba dake tarawa ba wa dake bi a ba bo ese mole a o le se rere sugbon bi a ba jewo bi a ba ko sile oni nigba na ni a o le ri anu olorun gba se o fe anu olorun se o fe igbala tooto se o fe ki amu gba sere kuro se o fe ayo igbala olorun se o fe iwenumo lati oke wa oni ki oke pe oluwa kepe oluwa nitori wipe Jesu Christi ti ku fun enikookan wa ki o ba le mu ese wa kuro jewo awon ese re ma bo won mole o je wa awon ese re o sese ko je ese agboran o sese ko je ti agbere o sese ko je ti ikobirin jo o sese ko je ti panshaga o sese ko je wi pe ti rope pani o sese ko je ti ijajija tabi ole jija tabi fayawo o sese ko je wi pe ji oni jibiti ni o iwa ibaje okuro ninu aye re o sin lo sile isin o nso fun a wi pe igbala olorun o ma ngba ni kuro lowo ese oni bi enikeni ba wa ninu Kristi o di eda titun ohun atijo won ti koja lo kiyesi gbogbo won di otun se igbesi aye re ti di otun abi o se wa ninu ese sibe sibe abi o je ikan ninu awon aborisha ikan ninu awon tin tatete ikan ninu awon ti o so oku agba ile di orisha se o je ekan ninu awon ti o je wipe o ma nje bo kaakiri o nse sahara fun awon orisa oni ki o jewo fun olorun ki o jewo fun olorun bo je siga bo je oti bo je awon nkan won lo ti ku oleru oni ki o jewo fun olorun ki a ba le dariji o ki igbala olorun isodotun iwenumo agbara ma lo ma se dese mo ki o le wo inu aye re gbadura lainu re ki o gbadura ki o so fun olorun we pe o nfe ki igbala tooto igbala ti muni lati aye lo si orun ki o je ti re.

0: pe bi a ba ngbadura a ngbadura ni igbekele ni oruko Jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele Olorun eni toro we pe oruko Jesu oto ani lati poruko angeli kun eni toro we pe eje Jesu Christi oto ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni toro we pe bibeli ni kan soso we pe ko to awon han turu awon kan ti awon elebologun awon kan ti awon alalupaida ti won ti ko sile awon kan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro wepe eko bibeli eko ihirere wepe koto wepe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wepe agbekele olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele Olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele Oluwa ti o fi Oluwa se igbekele re yo si dabi igi ti agbin leba omi ti o na gbogbo re leba odo ti ki yo beru bi oru ba de sugbon ewe re ki yo tutu ewe re yo tutu ki yo si ni ijaya ni odun oda be ni ki yo dekun ati ma so eso eyi ni ibukun awon ti o mo olorun ibukun awon ti o gbekele olorun ibukun awon ti o nke pe olorun ibukun awon ti ko fi igbekele won si ori eniyan ti o je eleran ara mo fe ki o ye igbese aye re wo loni nibo ni igbekele re wa se o n fi oko dipo olorun o n fi aya dipo olorun o n fi ohun ini dipo olorun o n fi baba asale kan se igbekele re o n fi balogun kan se alatileyin fun oni abi o je eni to gbekele olorun abi o je eni to ti ronupo ada patapata ti o n kepe oruko oluwa se o je eni to gbekele oluwa lai boju weyin je ki a dide duro ki a so fun Olorun wipe a fe ki igbekele wa ki o wa ninu re nitori pe ewu popo lo nbe ewu popo lo nbe ibinu je popo lo nbe fun awon ti o je wipe igbekele won ninu eniyan leran ara lo wa ati wipe idajo Olorun idajo ibinu gbogbona Olorun o wa lori awon ti won gbekele eniyan ki se be nikan iru awon be won ki o le ba Jesu joba won ki yo le ba Jesu lo nigba ti o ba de won ki yo le lo sonre lati ma ba Olorun gbe titi lai bi igbekele re ba wa ninu eniyan so fun Olorun dide duro ki o gbadura ki o so fun pe ni ti igbala o fe gbekele Olorun o fe gbekele etutu Jesu Christi lori igi agbelebo o ti je wo ese re o ti kan won sile o si simile ise irapada ti Jesu Christi se ise ti o se ti o je wipe o je tewogba lowo Olorun loju Olorun o fe gbekele patapata so fun Olorun wipe ko tun se ebo miran ko tun si ohun miran ti o ni lati se bi ko se pe ki o kan ronupo ada ki o si je ki eje Jesu ki o we omo Jesu lo o si fe ran lowo ni o fe iwosan ni o fe ibukun ni ohun ko ohun ti o je aini re je ki igbekele re ki o wa ninu Olorun nikan soso kì í ṣe wípé kí o tún ní bàbá àṣàlẹ̀ kan níbìkan kì í ṣe kí o tún ní ọ̀rẹ́ abánidẹ́ṣẹ̀ kan níbìkan tí yóò máa pèsè fún ọ tí ó fi ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ sí gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run nìkan kì í ṣe pé kí o tún ní ìbọ̀ òrìṣà kan tàbí òrìṣà kan ní ìkọ̀kọ̀ yàrá rẹ̀ tí o tún gbẹ́kẹ̀lé gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run gbẹ́kẹ̀lé yóò sì bùkún ọ láyé yìí àti ní ayé tó ń bọ̀.
1: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
2: Ìwé ìkejì ti Chronicle, orí ìkọkàndínlọ́gbọ̀n, ẹni ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ni Hezekiah nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ìjọba, ó sì jọba fún ọdún mọ́kàndínlọ́gbọ̀n ní Jerusalemu. Orúkọ ìyá rẹ̀ sì ni Abijah, ọmọbìnrin Sekariah, ó sì ṣe èyí tí ó tọ́ lé ojú Olúwa, gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí Dáfídì bàbá rẹ̀ ti ṣe. Lé ọdún kínní ìjọba rẹ̀ ní oṣù kínní, ó ṣí ilẹ̀kùn ilé Olúwa, ó sì tún wọn ṣe. Ó sì mú àwọn àlùfáà wá àti àwọn ọmọ Léfì, ó sì kó wọn jọ sí ìta ìlà oòrùn. Ó sì wí fún wọn pé, ẹ gbọ́ tèmi, ẹ̀yin ọmọ Léfì, ẹ ya ara yín sí mímọ́ ní ìsinsìnyí, kí ẹ sì ya ilé Olúwa Ọlọ́run àwọn bàbá yín sí mímọ́, ki esi ko ohun aimo na jade kuro ni ibi mimo awon baba wa sa ti dese won si ti se bile oju oluwa olorun wa won si ti ko sile won si ti yi oju won pada kuro ni ibugbe oluwa won si ti pa eyin won da won ti ti ilekun iloro na pelu won si ti pa fitila won ko si sun tuari be ni won ko ru ebo sisun ni ibi mimo si olorun israeli nitori na ibinu oluwa wa lori juda ati jerusalemu o si fi won fun wahala ati iyanu ati esin bi eyin ti fi oju yin ri sawo awon baba wa titi ipa ida subu ati awon omokunrin wa ati awon omobirin wa ati awon obirin wa wa ni igbekun nitori eyi nje o wa le okan mi lati ba oluwa olorun israeli damaje mu ki ibinu re kikan ki o le yi pada kuro lodo wa eyin omo mi e ma se jafara ni sisin yi nitori ti oluwa ti yan yin lati duro niwaju re lati sin ati ki eyin ki o ma se iranse fun ki esi ma sun turari nigba na ni awon omo le fi dide mahati omo amasai ati jueli omo asaraya ninu awon omo kohati ati ninu awon omo mirari kishi omo abdi ati asaraya omo jealeli ati ninu awon omo gashoni joa omo sima ati edeni omo joa ati ninu awon omo elsafani shimri ati jegeli ati ninu awon omo asafu sekaraya ati matanaya ati ninu awon omo emani jeyeli ati shimei ati ninu awon omo jedutuni shemaya ati usieli won si ko awon arakunrin won jo won si ya ara won si mimo won si wa nipa ase oba gege bi oro oluwa lati gba ile oluwa mo awon alufa si wo inu ile oluwa lohun lo lati gba mo won si mu gbogbo eri ti won ri ninu temple oluwa jade si inu agbala ile oluwa awon omo lefi si ko won si ru jade gbangba lo si odo kidroni nje won bere ni ojo kini osu kini lati ya si mimo ati ni ojo kejo osu na won de iloro oluwa be ni won fi ojo mejo ya ile oluwa si mimo ati ni ojo 16 osu kini na won pari re nigba na ni won wole to esikaya oba won si wipe awa ti gba ile oluwa mo ati pepe ebo sisun pelu gbogbo ohun elo re ati tabili akara ifihan pelu gbogbo ohun elo re pelu gbogbo ohun elo ti a si oba ti so di alaimo ninu ese re le akoko ijoba re bi awa ti pese ti awa si ti ya si mimo ti kiyesi won be ni waju pepe oluwa nigba na ni esikaya oba dide ni kutukutu o si ko awon olori ilu jo o si goke lo sinu ile oluwa won si mu ako malu mege wa ati ago mege ati odo agutan mege ati obuko mege fun ebo ese fun ijoba na ati fun ibi mimo na ati fun juda o si pase fun awon alufa awon omo aroni lati fi won rubo lori pepe oluwa beni awon alufa pa awon ako malu na won si gba eje na won si fi won ara pepe be gege nigba ti won pa awon agbo won fi eje na won ara pepe won pa awon odo agutan pelu won si fi eje na won ara pepe won si mu awon obuko ebo ese wa siwaju oba ati ijo eniyan na won si fi owo won le won lori awon alufa si pa won won si fi eje won se ilaja lori pepe lati se tutu fun gbogbo israeli nitori ti oba pase ki a se ebo sisun ati ebo ese fun gbogbo israeli o si mu awon omo lefi duro ninu ile oluwa pelu kimbali pelu ohun elo orin ati pelu duro gege bi ase dafidi ati ti gadi ariran oba ati natani woli nitori ase oluwa ni lati owo awon woli re awon omo lefi si duro pelu ohun elo orin dafidi ati awon alufa pelu ipe esikaya si pase lati ru ebo sisun lori pepe na nigbati ebo sisun na si bere orin oluwa bere pelu ipe ati pelu ohun elo orin dafidi oba israeli gbogbo ijo eniyan na si wole sin awon akorin korin ati awon afunpe fun gbogbo won yi si wa be titi ebo sisun na fi pari tan nigbati won si se ipari ebo riru oba ati gbogbo awon ti o wa pelu re te ara won ba won si sin pelu esikaya oba ati awon ijoye pase fun awon omo lefi lati fi oro dafidi ati ti asafu ariran korin eyin si oluwa won si fi inu didun korin eyin won si teri won ba won si sin nigba na ni esikaya dahun o si wipe ni isisiyi owo yin kun fun ebun fun oluwa esunmo eyin ki esi mu ebo ati ore ope wa sinu ile oluwa ejo eniyan si mu ebo ati ore ope wa ati olukuluku ti okan re fe mu ebo sisun wa iye ebo sisun ti ejo eniyan mu wa si je 70 ako malu ati 80 agbo ati 100 odo agutan gbogbo wonyi si ni fun ebo sisun si oluwa awon ohun iya si mimo si je 600 malu ati 150 agutan sugbon awon alufa ko to won ko si le ho gbogbo awon eran ebo sisun na nitori na awon arakunrin won awon omo le fi ran won lowo titi ise na fi pari ati titi awon alufa iyoku fi ya ara won si mimo nitori awon omo le fi se olooto le okan ju awon alufa lo lati ya ara won si mimo ati pelu awon ebo sisun papo ju pelu ora ebo alaafia pelu ebo ohun mimu fun ebo sisun beni asito ise isin le oluwa le esese esikaya si yo ati gbogbo eniyan pe olorun ti mura awon eniyan na sile nitori le ojiji ni a se nkan na iwe ikeje ti chronica ori ogbon esikaya si ranse si gbogbo israeli ati juda o si ko iwe pelu si efraimu ati manase ki won ki o wa sinu ile oluwa ni jerusalemu lati pa ajo irekoja mo si oluwa olorun israeli nitori ti oba ti bimo ati awon ijoye re ati gbogbo ijo eniyan ni jerusalemu lati pa ajo irekoja mo ni osu keji nitori ti won ko le pa mo ni akoko na nitori awon alufa ko ti ya ara won si mimo to be ni awon eniyan ko ti ko ara won jo si jerusalemu oran na si to loju oba ati loju gbogbo ijo eniyan be ni won fi ase kan lile lati kede ka gbogbo israeli lati bi aseba ani titi de dani lati wa ipa ajo irekoja mo si oluwa olorun israeli ni jerusalemu nitori won ko pa mo ni ojo pupo gege bi ati ko be ni awon ise tin sare lo pelu iwe lati owo oba ati awon ijoyi re si gbogbo israeli ati juda ati gege bi ase oba wipe eyin omo israeli e tun yi pada si oluwa olorun abrahamu isaki ati israeli ohun si yi pada si awon iyoku ninu yin ti o sala kuro lowo awon oba asiria ki eyin ki o ma si se dabi awon baba yin ati bi awon arakunrin yin ti o dese si oluwa olorun awon baba won nitori na ni o se fi won fun idahoro bi eyin ti ri nje ki eyin ki o ma se se olorun lile bi awon baba yin sugbon e jowo ara yin lowo fun oluwa ki e si wo inu ibi mimo re lo ti ohun ti ya si mimo titi lai ki e si sin oluwa olorun yin ki imuna ibinu re ki o le yi pada kuro le odo yin nitori bi eyin ba tun yi pada si oluwa awon arakunrin yin ati awon omo yin yo ri anu niwaju awon ti o ko won ni igbekun lo ki won ki o le tun pada wa si ile yi nitori oluwa olorun yin oni yonu ati alaanu ni ki yo si yi oju re pada kuro lodo yin ki eyin ba pada sodo re be ni awon ise na koja lati ilu de ilu ni ile efraimu ati manase titi de sebuluni sugbon won fi won rerin eleya won si gan won sibe omiran ninu awon eniyan asheri ati manase ati sebuluni re ara won sile won si wa si jerusalemu ni juda pelu owo olorun wa lati fun won ni okan kan lati pa ofin oba mo ati ti awon ijoye nipa oro oluwa opolopo eniyan si pejo ni jerusalemu lati pa ajo akara laiwo mo ni osu keji ijo eniyan nla nla won si jide won si ko gbogbo pepe ti o wa ni jerusalemu lo ati gbogbo pepe turari ni won ko lo won si da won si odo kidroni nigba na ni won pa erin irekoja na le ojo kerin la osu keji oju si ti awon alufa ati awon omo lefi won si ya ara won si mimo won si mu ebo sisun wa sinu ile oluwa won si duro ni ipo won bi eto won gege bi ofin mose eniyan olorun awon alufa awon eje na ti won gba lowo awon omo lefi nitori opolopo ni o wa ninu ijo eniyan ti ko ya ara won si mimo nitori na ni awon omo lefi se ntoju ati pa eran irekoja fun olukuluku eni ti o se alaimo lati ya si mimo si oluwa opolopo eniyan ani opolopo ninu efraimu ati manase isakari ati sebuluni ko sa we ara won mo sibe won je irekoja na ki se gege bi ati ko sugbon esikaya bebe fun won wipe oluwa eni rere dariji olukuluku ti o mura okan re lati wa olorun oluwa olorun awon baba re sugbon ti ki se nipa iwenu mo mimo oluwa si gbo ti esikaya o si mu awon eniyan na lara da awon omo israeli ti a ri ni jerusalemu fi ayo nla pa ajo akara laiwo mo ni ojo meje awon omo lefi ati awon alufa yin oluwa lojojumo won fi ohun elo olohun goro korin si oluwa esikaya soro itunu fun gbogbo awon omo lefi ti o loye ni imo rere oluwa ijo meje ni won fi je ase na won ru ebo alaafia won si n fi ohun rara dupe fun oluwa olorun awon baba won gbogbo ijo na si bimo lati pa ojo meje miran mo won si fi ayo pa ojo meje miran mo nitori esikaya oba juda ta ijo eniyan na le ore egberun ako malu ati edegbarun aguntan opolopo ninu awon alufa si ya ara won si mimo gbogbo ijo eniyan juda pelu awon alufa ati awon omo lefi ati gbogbo ijo eniyan ti o ti inu israeli jade wa ati awon alejo ti o ti ile israeli jade wa ati awon ti n gbe juda yo be ni ayo nla si wa ni jerusalemu nitori lati ojo Solomoni omo Dafidi oba Israeli iru eyi ko si ni Jerusalemu nigba na ni awon alufa awon omo lefi dide won si sure fun awon eniyan na a si gbo ohun won adura won si goke lo si ibugbe mimo re ani si orun.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Je ki a gbadura.
4: A dupe lowo re Olorun wi pe o fi Jesu ta wa lo re. Wi pe bi a ba ni ibanuje tabi asun dabo ekun bi onkon ba wa ti o dori igbese aye wa kodo ti o si mu iporuru okan ba wa bi onkon ba ti o nda igbese aye wa tabi ile wa tabi ise wa ti o ndaru bi onkon ba wa ti o dabi eni wi pe ile ile wa ona wa tabi o dabi eni wi pe airoru ai bale aya o nyo wa lenu tabi alakala ko je ki agbadun tabi owo aye lo nle wa kiri amo wi pe o ti fi Jesu ta wa lore wi pe o je ile abo fun wa ati pe bi a ba so fun Jesu bi a ba ku aroye wa to lo bi a ba fi ara wa pamo bi a ba je wo ese wa bi elebi ati bi elese o daju wi pe eje Jesu Christi ti atase lo oke Calvary o si wa sibe fun wa pelu asa ti so fun wa wi pe yi le odo agutan Olorun ti o ku ese araye lo asimo wi pe bi a ba so mo bi a ba duro ti o bi a ba gbẹkẹle ileri re ti a si so gbo ibanuje wa ati ekun wa isoro wa bi a ba so fun o a mo wi pe o gba wa je an be o wi pe loni bi a ti wa pelu agbara re pelu eje ti Jesu ta sile pelu ise irapada ti Jesu ti pari fun wa a be o wi pe gbogbo awon ije ese wonyi ba mu o kuro sanu fun wa ye ki alaafia re ki o joba ninu okan wa gbogbo igbese aye wa ti o ti daruba tun won se ye ki oro re ki o le se wa pe ni asale yi ni oruko Jesu Christ Oluwa mo fe ki o si bibeli re si ori Dafidi ikerin din ni adota an so loni nipa abo ti o daju bi akoko kan ba wa ni igbese aye wa ti o ye ki a mo abo ti o daju ti o nipon ti o si se iyebiye eyi ti o je wi pe owo aye tabi owo ota tabi owo isu ko ni le te wa mo woye wi pe akoko ti a wa yi je akoko kan nitori wi pe opo ojo lo ro ti le nfi mu opo iya ni awon eniyan sin je nemo ati ri bi isasi sugbon bi o se ti wa ni awa ni Olorun se ni olori re lati mo abo ti o wa mo si mo we pe bi o ba fi eti sile ti o si fi ara bale ti o gbo ohun ti Olorun fe ki a mo nipa abo pe bi o ti le je wi pe esu papa ni o le ode yi bi a ba pari eko yo lati sako leyin re bi ji a ba wa nipa ese ti a ti nda tele tele nipa irin ti a ti rin ti o da bi eni wi pe iya nje wa ise sin se wa mo mo wi pe gba ti a ti fun wa ni Jesu ti a si ti gbe Jesu soke gbogbo ise wa ati iya wa ni a fi kọ si ori igi agbelebu Jesu ṣugbọn o ṣe pataki fun wa lati mọ nitori bibeli so wipe awọn eniyan mi jiya won si nku nitori aini imọ ni ori Dafidi ti mo pe ni ese ikerin din ni adota ni a ti so fun wa wipe Olorun le abo wa ati agbara lọwọ lọwọ iran lọwọ ni igba ikanju nitori na le awa ki o beru bi atile si aye ni idi ti a si se awon oke nla ni ipo lo si inu okun bi omi ti le nko ti o si nru bi awon oke nla ti le mi nipa owo bibi re odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ibi mimo ago won ni ti oga ogo olorun bele arin re a ki o si ni idi olorun yo ran lowo ni kutu kutu owuro awon kefiri nbinu awon ile oba sidi o fohun re aye yo oluwa awon omogun wa pelu wa olorun jacobu le abo wa e wa wo awon ise oluwa iru aporo ti o se le aye o mo otetan de opin aye o se orun o si ke oko meji o si fi keke ogun jona eduro je ke si mo pe emi le olorun a gbe mi ga ninu awon kefiri a gbe mi ga le aye oluwa awon mogun wa pelu wa olorun jacobu le abo wa awon ti o wa ninu aye won wa abo kaakiri gbogbo awon eniyan yala olowo tabi ojogbon o si sese awon talaka papa ti won ko ni nkankan ti o dabi eni wipe o ye ki owo iya ki o duro lara won nitori pe towo won oni ti gbajumo ko si tabi ti dukia ohun ini ko je ti won sibe sibe bi o ti le je wipe won o ni nkan pupo ninu aye sibe sibe esu ota emi wa ko je ki won ki o gbadun o si je ohun ti awon eniyan ma wa kiri abo ti won ro wi pe bi ohun gbogbo bi o n ba dojupo ti o si n daru eyi ti oni samu ti o n se alaye re ni ese keta wi pe omi ho eyi so nipa wipe nkan gbona mo awon eyan ti o wa ninu aye lara o si so pe oke nla papa ti a le ro wipe o fi idi mule sinsin o n so wipe o mi awon eyan ti o dabi eni wipe pelu ohun ini won pelu gbajumo won won dabi oke ti a ti fi idi re kale ti o dabi eni wipe ko si ohun to le de wipe ko si mimi ko si si eru sugbon eni ti o ko iwe yi nipa emi si olorun o so fun a wi pe ko si eni keni ti ara ro tabi ti ara tu pe bi won ti le dabi eni ti won dabi oke ti a fi idi won kale sibe sibe pelu ohun ti o n sele ninu aye o n so wi pe awon oke nla won yi won mi sugbon wa so fun wa ibi itura ti o wa fun awon ayanfe fun awon ti won sin olorun le emi ati ni otito awon ti won ni olorun jacobu gege bi oba gege bi olugbala ati gege bi oluwa won o so fun a wi pe odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ibi mimo ago won ni ti oga ogo eyi ni Jesu n je ki o di mo fun a wi pe omi kan wa kanga kan wa orisun kan wa ti o san fun omi iye fun imularada awon ti ara won ko da fun igbala awon ti won sonu fun idariji awon ti won dese ati fun imuduro awon ti ese won ti ye eyi ni eni ti o ko orin David yi n je ki o di mo fun a wi pe bi aye re ba daru bi o ba dabi eni wi pe o dabi eni pe ki o lo pe pokun so ki o si kudanu nitori pe ko si nkan ti o ro pe o tun fe se ninu aye o n so fun o wi pe ma binu je ma se so ireti nu nitori pe odo nla kan wa o le ma se onika ye fi wi pe bi o ba je be wi pe odo nla kan wa eyi ti o mu inu mi dun bi mo ba darapo mo awon eniyan olorun nibo lo wa nitori pe gege bi eni ti o dagba die o se se ki o ti ma wa ibi sasi ati ibi abuka akiri sugbon o dabi eni pe bi o tin sa be ni pasan be ni o nba o ti o si ti saka akiri titi o wa ibi abu sugbon ti ko si ibi abu awon eniyan ti won si mo wepe aye nle wa awon na papa won ko ile kekeke kaakiri o sese ninu ogba ti won si fe enikan sibe ti o dabi oluso won si le ko si enu ona wepe ibe abo ni yi o si sese ki iwo na ki o ti lo sibe ri boya gege bi alaboyun tabi gege bi eni ti o wa ise ti ko ri ise ti won si so fun wepe bi o ba sa pamo si ibe abo ti o si je ara re ni ya o sese ki o ti le gba awe ojo meta tabi ojo meje tabi ojo pupo ju be lo o si ti ro wepe o ti de ibi ti o nlo pelu awe pelu adura pelu ije ara ni niya sibe leyin ojo meje leyin ose meta tabi leyin osu kan iya ko ye ya ile re nitori pe bibeli so wepe elese ni a fi ise fun bi o ba digba ti a ko ese sile ise tabi ijiya ese ko ni ye ma wa lodo wa sugbon so wipe o le salai mo ibi ti odo nla yi wa sibe idaniloju ni wipe odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ko so wipe sisan yi ti o mu gbogbo ilu dun ilu pupo lo wa sugbon gbogbo ilu ko ni ilu olorun o si sese ki o ti ma josin ki o ti ma lo kaakiri ki o ti ro wipe pelu gbogbo eti mo nse na mo fa nse iwonba ti mo mo wipe o ye ki nse sugbon sibe anfani odo nla ti o san yi fun itura fun imularada fun iko fun ifokanbale fun alaafia fun idariji fun ase pe igbala re ko je ti re sugbon so wipe bi ki o le mo bi a se mo wipe a ti de ibi ti odo yi wa o ni olorun bele arin re Jesus si je ki o di mo fun a wepe ibi ti eni meji tabi meta ba pejo ko so wepe nidi oja tita nidi ikore nidi ibasa nidi ijeun tabi nidi ijo nidi ilu ko so be o oni ibi ti eni meji tabi meta ti won ba pejo po ki se nidi ija ki se nidi iyapa ki se nidi ki a ma lora wa laso mu wepe ta lo ji owo apo alufa on ibi ti eni meji tabi meta ba pejopo le oruko mi oni emi wa le arin won eyi ni ilu olorun eyi ni ibi ti ansa pamo si nibi ti eko oro olorun ti o tin jade olorun be le arin re a ki o si nidi ko si bi aye se le gbiyanju to tabi bi esu papa bi o ti le buramuramu to bi o ba wa nibi ti olorun wa oni a ki o se onidi olorun yi o ran lowo ni kutukutu owuro bi o tin ji be ni iran lowo olorun be ni o wa ni to si re o ni awon keferi nbinu bi o ba ti mo tele ti o sin ja fara ti o ro wepe ko sewu je ki n so fun o wipe awon keferi nbinu si o awon wo ni an pe ni keferi awon tin tafani awon ti won fe se o ni ibi awon ti won ko mo olorun ti won ko si fe mo awon eni ika awon eni ibi aye awon keferi nbinu bo jeun bo yo bo ba so sita won binu si o bo ti ri yawo fe sugbon ti owo re ji ti o dabe ni pe nkan lo dede fun o awon keferi abinu si o bo ri je awon keferi abinu bo si ri je bo ni nkankan to tori be to joko seko wipe but eni ti o mu owo wale ni won ma yin mi o si ni nkan ti mo mu lole bo lole won binu pe o wale bo si lole bo jeun bo yo won binu pe o jeun bo gbe yawo bo bimo won binu pe o gbe yawo ko si ti bimo awon keferi nbinu bo ba si mo ibi abo o pari fun o awon ile oba won sidi sugbon won so fun a wipe olorun wa eni igba ayeraye eni igba ni eni ti o nduro si odo eni ti ko ni baba eni ti o je ebi abo fun wa won ni o fo hun re aye yo oluwa awon mogun wa pelu wa olorun jacob oni abo wa iwo bi o ba so gbe bo ba so gbe kuro lo bere lowo awon to so gbe kuro ikun pa won atomo ati baba ati ya won kole ile dara dara ile mere mere ti akun dara dara ṣugbọn ki won ki o to wo inu re won a wa le si enu ona won ri nkan kan mole won se ri nkan mole la ri awon papa mole lo bi won won ku lai ti e nidi won so pe ari lagbaja ni ofe to koja be ni e ti won soro e ti won ri mole ko gba won bi won tin bi won ni won so nde mo nidi ti won so kan mo lorun apere po ta omo re fun esu niyan sibe sibe pelu abo eke ti awon eyan ti o wa ninu aye ti won ni won so fun awi pe owo aye nte won esu n ba won o n pa won awon ti o pa tan patapata o pa won ni aparo won je ni aye won je ni orun gba te eyan ba lo odun marun ni ile iwosan wo oyibo ni won ba adota tabi ogoji odun to ni lo ninu aye jo ti mo wi pe esu ti pa lapati gba to bi mo ti o raye gbadun won ti o si le toju won to tin kaakiri esin yi na ni o gbe bibeli kaakiri ko mo oju bibeli o sori bibeli kodo abo ti o wa fun wa odo nani ti o wa fun imulada fun irora ti wa ko mo nipa re Jesu Christ ti a fihan wa lati ku ese wa lo ati lati ko ijiya wa lo ko mo nipa re ṣugbọn bi o se ti awa ti a ti mo ona hirere awa ti a fi ese wa sowo si olorun ti a so wi pe ko jo a je wo ese wa se ko sile bi a ba nse be awon eyan ma pe wa ni omugo won ti e so wa loruko won ni awon egbe je wo ese be ni awon ton je wo ese ose nse won iya si n je won ṣugbọn iwo to gbọn iwo to si mo wi pe o n fe iranlọwọ lọdọ ọlọrun o si n fe abo re bo ti n jẹwo ese ba ti n jẹ ki ese ki o koja lọ bi odo ti o ṣan koja lọ bẹẹ ni abo ọlọrun to n daju lori re o n sọ fun wa wi pe awa ta ṣe bẹẹ pe a jẹ olori re ọlọrun jakobu ta ni ọlọrun jakobu gba ti jakobu n sa kuro lọwọ ọta ni lọwọ isau le ọlọrun pade re ni oju ona ibi to n sa lọ ni igba ti o fi okuta se irori re ti o si wa ni ibi ona ti o je wipe inu aginju ni ọlọrun wa ba ni o ko si wipe ohun a ma sẹso lori re ọlọrun jakobu niyen nigba ti o de ọdọ labani gbogbo iya ti labani fe fi je ati ireje ti labani fe se fun ọlọrun gba nigba ti ọlọrun sọ pe ki o kuro ni ọdọ labani ni labani tun fe se eka o fe dọdẹ re o si fe le ki o si ba aja bẹẹni ọlọrun tun sọ fun labani pe jakobu je eni eyan ti ohun nitori be ki o ma se fi ọwọ kan nigba ti jakobu n bọ lati rin ajo ti o ti lọ ni o ranṣẹ si esau wipe mo n bọ ki o si gba awon ore ni isau ranṣẹ pada wipe sọ fun wipe emi papa n bọ gẹgẹ bi ọta ti o mura silẹ lati parun pẹlu irinwo awon eniyan lẹsẹkẹsẹ ni jakobu bẹ si nigbadura bẹẹ ni ọlọrun jẹ abo rẹ ọta ti o fẹ pa ko le ri ọwọ tẹ mọ èyí ni ọlọ́run tí ó dáàbò bo jakobu a sì wá ń sọ fún ọ wípé bí o bá di ẹni ìgbàlà bí o bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ tí o kọ̀ ọ́ sílẹ̀ tí o fi olúwa ṣe olùgbàlà rẹ tí o sì fi ọlọ́run ṣe ilé ìṣọ́ gíga rẹ wípé ọlọ́run jakobu yóò jẹ́ ààbò rẹ ẹ wá wo àwọn iṣẹ́ olúwa irú aforo ní ayé ó mú ọ̀tẹ̀ tán dé òpin ayé èwo ni òpin ayé ibi tí o wà yìí ni a ń pè ní òpin ayé bàtí jésù wà ní ayé a ò sọ fún wa nínú ìwé ìtàn wípé ó rìn dé ìlú nàìjíríà tàbí ó rìn dé ìletò rẹ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ a ń jẹ́ kí ó di ìmọ̀ fún wa wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé jésù nínú ara kò rìn dé ìletò rẹ kò sì rìn dé ìlú rẹ ṣùgbọ́n nínú ẹ̀mí pẹ̀lú iṣẹ́ àṣetán ìgbàlà tí ó ṣe ìyẹ́ kò ti rìn dọ́dọ̀ rẹ oti gboro Jesu ati fi rere ati fi han o eni Olorun so wipe titi de opin aye nibi ti o wa nibe ni ise Olorun ni o tin se awon ote ti awon eyan sin ni si o awon ti o dite mo o so wipe o mu awon ote won yi tan de opin aye o se orun o ija ni an pe be o si se oko o ija na niyan o se si meji o ke si meji o fi keke ogun o fi jona eduro je awa ti an saka akiri o so fun wa o ni eduro je nigba ti a ba saka akiri eredi ti a fi saka akiri anwa abo ni awon abo ti a sin wa je kin ka die fun o nipa awon abo ti awon ti o wa ninu aye ti won wa o si sese ki iwo na ki o ti wa iru abo be ri awon abo eke Isaiah ori ikeji din ni ogbon Isaiah ori ikeji din ni ogbon ese ikerin la ni mo ti bere lati ma ka nitori na egbo oro oluwa eyin elegan tin se akoso awon eniyan yi tin be ni Jerusalem nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu a si ti ba epo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja yo de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara wa pamo eyi ti je ki o yi o gbe kuro onde eyi ti an so morun tabi oruka ere ti an fi sowo ti a ro wi pe yo je abo fun wa tabi a lo fi ara wa fun awon egbe okunkun a ro wi pe bi a ba le lo si egbe imule yo je abo fun wa nitori abo ni won se nwa iru nkan be kaakiri tabi a ti lo fi emi wa dogo si owo adaun se a ti ro wi pe bi a ba se be o pari bo so nle wa koni ri wa ah bi o so ba ri eni le adaun se mbo lo ma ti ri o se lodo Jesu lo so ma ti ri o awon ti won lo sile adaun se awon ni ofa osho ati ofa aje awon lo kokon ba awon ni won fi ori won sebo nitori wipe abe iro ni ru awon eyan be ni won duro si gbo ese ke dogun le kan si nitori eyin ti wipe nkan ti o kin je ki awon elomiran ki won ki o wa se abe yin rere niyan tabi lati gba eko ti igbala won ma so ninu okan wi pe ah awon ti won o ni o isora awon ni won wa Jesu kaakiri awa ti ni awon ohun ti o le panimo tabi ohun ti o le je abo wa wi pe nitori be lati kekere ni won ti se waji na awon ti won se jina won yi won lalakala iberu wa ninu okan won baba lawo papa to se ogun fun won iyawo e ogbadun awon omo won won ri owo ile iwe san sibe sibe awon eniyan won yi ninu omugo ati ninu okunkun ti emi won wa ati ninu ipoju okan ti won wa ni won wa awon kan won yi kaakiri sibe sibe oye oye won jokan ti won ti e joko ki won ronu wi pe awon ti won wa ninu egbe okunkun won ku lai pe ogoji odun awon ti won si wa ninu egbe okunkun pelu won won lo si ibi iboji won bi o ba se wi pe abo to to ni won se nku be iya se nje won be won wa ise kaakiri bi won ti e ri ise se owo ti won gba adaun se lo n gba ogbo e pada lowo won awon ti won to si dabe ni pe won le so pe won seso nitori pe won wa owo bi won ba ni ru owo be owo eje ki se na bo jeun wa ni iyodi nipa e bo je sugar to ti eye ko dun lenu e lo fi owo ejera owo ipaniyan apa ona ni o wa so fun a wi pe nitori eyin ti wi pe o sese ki o wa ninu egbe awon ti won so bayi awon ti o je wi pe o kan so pe mo kan ba wa lale ni kin wa wo eyi ton se nbe nitori pe emi temi mo ti ni nkan aje tele ajesara asiti se mi jina ko si nkan na bo ti le je wi pe aye ati pasan re won le awon eyan won do de awon eyan ka kire sugbon bo se temi ni rara o ko si ni ibi kibi tin ba nlo ona nla ni nitori pe eye ki fo ko fori sogi duro be awon ti won ti so be saaju e to gba lenu e awon da nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu won ku o sugbon sibe sibe won so wi pe won ti ba iku da majemu a si ti ba ipo ku mule nigba ti pa san gigun yo laaja ki o le ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa eke ni o magbekele aja otile ni ojo iponju ni ojo aini ni ojo ti o je wi pe o nfe nkan won yi abo yi gan yo ja otile abo eke ni ki duro labe iro le awa ti fi ara wa pamo iwo ti o fi ara re si abe ogun abe onde abe oruka abe iro le o fi ara re pamo si nitori na bayi le oluwa jehova wi pe kiyesi emi gbe okuta kokale ni sioni fun ipile okuta ti adanwo okuta igun ile yebiye ipile ti o daju eni ti o gbagbo ki o sa bi o ba ri enikeni ti o nsa kaakiri ko gbagbo eni ti o gba jesu gbo nitori jesu yi ni okuta ti a so fun wa nipa re eyi ti a gbe kale ni sioni fun ipile ipile ile olu ma nbe ile duro igbesi aye re ko ni le duro lai ni ipile ti jesu christi okuta ile asiti danwo o si yege okuta egule yebiye ni ipile ti o si daju ni eni ti o ba gba gbo eni ti o gba jesu gbo ki o sa onkon ki o le idajo le omi o fi le ese pelu ati ododo le mi o fi le osun yin ni yo gba abo eke lo omi o si kunbo ibi isasi mole gbogbo abo eke yin ni yo gba lo idajo olorun ni yo gba lo nitori be bi o ba nfe abo ti o daju abo ti ki o je otile ni ojo eponju jesu christi ni abo ti o daju nitori wi pe gbogbo abo eke patapata ni yiyin yo gba lo omi yo si kunbo awon ibi isasi mole ma je mu yin ti e ba iku da le o so di asan nitori be awa ti ansaka kere an fi owo sofo ni o gbo wi pe enikan wa nbi kan ile abo ti o wa nibe ah koda ko si eni to sa sibe ari abo ni o nfi owo re sofo nitori pe olorun ti se ipinu ati idajo le orun ko si si ohun ti o le yi pada we pe ma je mu yin ti e ba iku da le o so di asan imule yin pelu ipo oku ki yo duro nigba ti pasan gigun yo re koja nigba na ni owo teyin mole bi o ba je be ewo ni isasoke isasodo wa o si so ni ese kokandilogun ni won igba ti o ba jade lo ni yo mu yin nitori ni gbogbo owuro ni yo re koja le osan ati le oru kiki iguro re yo si di ijaya nitori akete kuruju ibiti eniyan le na ara re si lo akete ni a pe ni bedi o so wi pe ki o le gba wa duro nitori o kere ju idiwon wa lo o si so wi pe ibora koni ibo to eyi ti o le fi bo ara re ohun ti a n gbe kaakiri eyi ti a n so morun eyi ti a n fi si ika owo eyi ti a n so modi o n so fun wa wipe o dabi eni ti o ni nkan kan bi scarf kekere ni akoko otutu ti a so pe ah obirin ibora reda ti o si mu nkan na jade kekere bayi ti o so pe ah wo ibora mi ni yi ah la koko otutu akoko oye oye egbe lo olohun ni ju be lo iwo ronu e eni to ni gele ori eyen nikan agbalagba to je pe koni nkan kan ju gele ori obirin nikan lati fi bora ni akoko otutu eta abota rupa ninu aye iru eniyen ko ju be lo ki je abuto to o si sese ki o je awon elomiran ti won joko ninu ese ti won ni ki ore ofe olorun ki o ma po si awon ti ma n so pe bi owo mi ba tesamu o pari ki o so ma sare ni ki a je ki o ma fese fe a fi ki owo mi ki o ma ti tesamu ni suru o ni Samuel kini ori kerin awon ti owo won teru nkan be ti won ti eju samu lo apo ti eri olorun gan paapa ni o bo si won lowo ibe ni a fi majemu ti olorun ba israeli da ibe le a fi si awon mana ti won je le agiju ibe le a fi si pelu sugbon nitori won joko sinu ese bi owo won ti le te nkan won yi ti won si hoye be ni pe isegun ti de isegun o je ti won bi a ba fe abuto to an lati kuro ninu ese ke asigba jesu christi ni oluwa ati olugbala wa eyi ni abo ti o daju eyi ni abo ti o si je iranwo fun wa ni samuel kini ori kerin mo nka fun o lati ese iketa awon eniyan si de bodo awon agba israeli si wi pe nitori kini oluwa se lewa loni ni waju awon filistini e je ki a mu apoti majemu oluwa ti nbe ni silo sodo wa pe nigba ti o ba de aarin wa ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa awon elomiran wa ti o je wi pe samu ni won wa kaakiri ki samu yi ki o le gba awon kuro le owo ota won awon elomiran o sese ki won ki o je alaboyun iro okuro lenu won eja okuro lowo won bi won ba fi ija pe ta pelu oko tabi pelu aladugbo won a so fun o wi pe ah ki ti baba mi ki o ma ti de ba mi ni awon na se won mo po lohun ki ja be tori be bo ba so pe ki ti baba re ki o ma ti de ni awon eyan ni le mu won ni le won ni le so oro a je wi pe esu baba re ni o fun oni sese sugbon iru awon eyan be bi won ba ti loyun o di ile adura pelu igo lowo won ati omi won so pe ko si ni baba ti mu mi adura gbogbo e pari binu run o bi omo yen bi o ba dabe ni pe nkan fe sowo odi bi omi adura bo ba ti kan omode lara o pari eni to n gbadura sinu omi igo gan epe okuro lenu e iyawo keje okuro nle e ni to to lo n gbadura ni to to lo n dabe ni pe o so nkan kan to dabe ni pe o n fi ede fo ofo lo n fo ofo lo n pe nitori pe ko je tolorun ko si mo nkan ko mo ilana olorun o sese nipa be ke a so pe ah okan mi bale nitori pe omi adura o wa nle mi mo to won jo ni igo meje bele sele laaro igo bayi ni ma mu bele sele lale eleyi ni ma mu gbogbo e pelu ese lowo e tese o ba kuro lowo e abo ko yen o si sese ka se agbelebu pelu igi ka peter to ba kan agbelebu se ki dese ko ti fi owo ese ba agbelebu ti o kan fun oje wa gbe se enu ona wa ni jehovah jire olorun lo pese re na pelu gbogbo e aisan se o pelu gbogbo e won ru awon eyan jade ninu ilu iru ile be abo ekeni bi a ba kuro ninu ese ise oni kuro nile wa bi a ba si mo be a o sato olorun lo pelu okan ti o ronupo ada wo awon eyan won yi won so wi pe nigba ti apoti eri yi ba de aarin wa eyi je ami wi pe olorun olodumare ati alagbara wi pe o ti de aarin won won so wi pe ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa be li awon eniyan si ranse si silo pe ki won gbe lati ibe e wa apoti majemu oluwa awon omo ogun eni ti o joko laarin awon kerubu ati awon omo eli mejeji ofni ati Finihasi wa nibe pelu apoti majemu olorun nigbati apoti majemu oluwa debudo gbogbo israeli si hoye to be ti le mititi inu won dun o le ma wo awon elesin awon agabagebe awon ti won ja awon aluni awon eletan awon ika awon alagbere awon afi okunrin bara won je ti won ba de ile isin ni ojo isinmi won ba be sini korin ti won jo ti won yo ti won patewo ti won fo soke won so wi pe awo ori esumole womu womu ki won si ma fo soke won so pe o pari ti ota pari ti oso pari ti eje pari ija kuro lowo won o ese kuro lowo won o si sese ki won gba awe ki won yira nile ki won ke hallelujah ki won patewo ki won se kini yi sugbon bi ese o ba kuro nbe iya oni kuro nbe won hoye wi pe isegun ti de o ti ele so ara re ni isegun tabi ki o bi omo ki o so pe ajagun segun bo ba kuro nu ese segun oni de ni ese ikefa nigba ti awon filistini gbo ohun ariwo na won si wi pe ohun ariwo nla kile yi ni ibudu awon heberu o si waye won pe apoti majemu oluwa le o debudo eru si ba awon filistini won si wi pe olorun wo budo won o mo wi pe apoti lasan lo wo budo won mo wi pe samu lasan lo gbe dani wi pe agbara ti o wa ninu samu ni ese ti gba lowo e won mo wi pe korofo bibeli lo gbe dani agbara to wa ninu bibeli ti eko to ye koro ti o ma je ki agbara ni ki o sise ni igbesi aye wa nigbati wo fun ara e oni eko ati igbala ti o wa ninu bibeli e pali ofo lo gbe dani ko sagbara nu e mo fun o abi mo agbe sori bedi ani agbe bibeli ti agbe sibi irori e a so pe e mo gbe bibeli sibe o bo so ba wa ko sa bi aje ba ko fo lo kiri be gba to ba je wo ese to ba ko sile ni agbara ti o wa ninu oro olorun ati agbara ti o wa ninu eje jesu lo ma le je fun eyan nitori be eru ba awon filistini won si wi pe olorun wo bodo won si wi pe awa gbe nitori pe iru nkan bayi ko siri agbe tani yo gba wa lowo olorun alagbara won yi awon won yi le olorun ti o fi gbogbo iponju pon Egypt loju le aginju sugbon leyin igba ti eru ba won die ni won so wi pe eje alagbara e se bi okunrin eyin filistini ke eyin ma se eru fun awon heberu bi won tin se eru yin ri e se bi okunrin ke sija awon filistini sija won si le israeli won si sa olukuluku sinu ago re ipani si po gidigidi awon elese ti o subu ninu ogun israeli je egba medogun opolopo awon eniyan won si gba apoti eri won o tan o se o ti gba samu lowo e aje o ti gba bibeli lowo e gbogbo eyi ti anka bi isoro ba de ni oganjo oru ka orin dafidi iketalelogun ni emeje won ti gba lowo e ese ko ti mu iponju ba o apoti eri to wa lowo won igbekele won ohun ti o je idakoro ninu okan won won so fun awi pe won si gba apoti eri olorun ti a ba n fe ki agbara re ki o se ti wa o daju wi pe ani lati ko ese sile gbohun ti olorun so fun wa ni orin dafidi ikokanleni aadorun 91 ikokanleni aadorun esan okan inu bibeli wa bi o ba je wipe ni tooto ni olorun jacob ni o je abo wa ti a ti wa si bi sasi ati bi sadi ti o je ti o nipon ti o si se iye bi iye pupo bi o ba si ese lowo wa bi a ba ti fi ese wa ranse si idajo ti a so fun olorun wipe olorun jo ese mi ni mo mo wipe jesu ku fun bi o si fe ma tesiwaju ninu ese gbogbo awon onde awon oruka awon egba orun gbogbo awon kan ti an so mora fun abo ti ati ko sile ti ati jo won ninu ina awon igbekele wa.

o dabi eni wo pe ko si ohun ti o ye ki a je outi ni won to abi ani inu ni bi ni tabi o dabi eni wo pe an so awon eniyan ninu ni bi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon kankan nitori pe amu iduro wa gege bi onigbagbo tabi ani awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wo pe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ki a ma yo ni igba gbogbo telemi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketa dilogun habakuku ori keta lati ese iketa dilogun bi igi opoto ki o ti le tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa aoke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si ibosomo ki yo si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi oni sibe emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi o nso fun a wi pe bi o tile je wi pe oda wa bi o tile je wi pe iyan ja bi o tile je wi pe a ori je to bi o tile je wi pe ise eran osin wi pe won o lere to bon se ri tele bi o tile je wi pe ise oko tabi ise awon agbe wi pe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe oni emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbese aye wa wese kokandilogun olowa olorun si ni agbara mi o ni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yo mu mi rin o nso fun a wi pe bi a ba yo ninu olowa ni akoko wahala bi a ba yo ninu olowa ni akoko inu ni bi ni bi a ba yo ninu olowa ni igba gbogbo wi pe o daju wi pe iyipada rere yo de yo mu wa goke yo gbe wa ga yo mu wa ni itesiwaju yo mu wa lo si ibi giga mosole kan wi pe lakoko inu ni bi ni pelu o ye ka ma yo ninu olowa bi a ba nse fitina wa bi a ba koju ija si wa bi o ba dabi eni wi pe a n soro wa gege bi a ti bi a n pe gan wa nitori wi pe a gbagbo ninu Jesu Kristi o ye ki a yo orun ayo igbala olorun ki o wa ni igbesi aye wa ise awon aposteli ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon aposteli ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan won si te si tire nigbati won si pe awon aposteli wole won lu won won si kilo fun won pe ki o ma se soro le oruko Jesu mo won si jowo won lowo lo ki won ni won se nigbati won ti lu won nigbati won ti se won ni ise nigbati won ti fitini won bayi ti won si ti kilo fun won ti won so fun pe iya popo ni o de ba won bi won ba tesi waju lati ma wa so oruko Jesu wese ikokanlelogoji nitori na won si lo kuro ni waju ijo ajo igbimo won yo won banuje o won yo won sokun o won yo won o kerora we pe ewo lo de ba won yi kini le ti won gba Jesu Kristi gbo o ni won yo nitori ti aka won ye si iya ije nitori oruko re nitori be o ye ki awa paapa ki a ma yo ninu olowa bi atile ni wahala die bi atile ni inu ni bi ni o ye ki a ma yo ninu olowa awon aposteli ti an ka nipa won yi igba kan wa igba kan de ni igbesi aye won ti a ri wo pe won ti le so won sinu tubu sugbon sibe ninu ni oganjo oru ninu tubu yi ni won be si ni yo ye ki a wo ise awon aposteli ori 16 ese 25 sugbon laarin oganjo Paul o Sila n gbadura won si n korin iyin si Olorun awon ara tubu si teti si won lojiji isele nla sise to be ti ipile ile tubu mititi ogan gbogbo ilekun si si ide won si tu sile o se se ki a ri enikeni ninu wa ki o ma so pe ohun ti ka iyiri o kaari se o n se nigba ti o ba bo sinu wahala se o n se bayi se o n gbadura se o n korin.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Olorun baba wa ti baba Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo re fun anfani ti o fun wa lati ye oro re wo oro ti mu ni ye oro ti o man le iku pada leyin eni oro ti o si nse awotan gbogbo arun patapata ati oro ti o nje ki a ni igbala ti o si nje ka ba ewo Olorun elada wa laja adupe fun anfani yi a nbe o we pe ki anfani yi ki o ma se bo lowo wa
2: amen
1: bi a si se ye oro re wo ni asale yi je ki ibukun ti o wa ninu kiko gbigbo ati gbigba oro re je ki o ba le wa
2: amen
1: ki o si wa lori awon omo wa
2: amen
1: ati lori awon ara ile wa
2: amen
1: ki oro yi ki o si se to ki o si se ipase wa de odo re ni ikehin
2: amen
1: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
2: amen
1: a o soro le ona si ibukun Olorun ti o fe wa ti o si nfe ire wa o ti se eto pupo fun igbesi aye wa ti o je wi pe bi a ba farabale ti a se teti lele ti a gbo ohun ti eni ti o fe wa ti o si nse aniyan lori wa ti a ba wo eto ti o ni fun igbesi aye enikankan wa o daju wi pe ibukun ti a nreti e ti a ti n fi okan daaniyan nipa re o daju wi pe yio je ti wa sugbon opolopo nitori wi pe ifoju ti o wa ninu enikankan ati eda kankan ni a ma ro wi pe Olorun n se bi eni pe a je oni igbese a si ma n sa fun Olorun bi Olorun ba kan enu ilekun wa ti o so pe oun bere wa a ma ro wi pe o ti mu kumo dani o si ti mu iwe idajo wa dani a ma n sa fun Olorun a si ma n so fun awon ti o wa nitosi pataki awon ti o n wa su oro Olorun fun wa tabi awon ti won pe wa wi pe ki a ka lo lati gbo oro Olorun pe ki won so fun Olorun wi pe a o si nile nitori pe a ro pe a ti je igbese to po a o si mo bi a o se san igbese na bi a ba si foju kan Olorun a ti ro wi pe idajo ni Olorun fe gbe ko wa loju nitori be a ma n sa fun Olorun a si ma n kaakiri a n fe ibukun sugbon o se ni laanu wi pe opolopo ti won se be esu ota emi wa lo fo won loju o si fo won loju si ire ati anu ati ibukun ti Olorun ni fun won sugbon awa ti a ti so ara wa di isansa kuro lodo Olorun ti a n sa kaakiri ti a si n wa ibukun mo fi lo fun o loni wi pe bi o ba n fe ibukun tooto owo Olorun ni iri re ati alaafia re ni o wa ibukun ti a si n fe owo Olorun ni a fi pamo si bi o ba di igba ti a ba Olorun dore ti a si n bere lowo re wi pe ibukun wada o daju wi pe ko si bi a ti le sare to tabi ti a ti le gbiyanju to ibukun a jina si wa sugbon fun awa ti a fe je ele ti omo ti a fe gboran ni a o so ninu oro Olorun loni wi pe ona si ibukun wa mo je so fun o pe ibukun ti o nreti ko jina si o o wa ni eti odo re o je mo pe ni igba miran bi aba lo si ile ifowopamo si gbogbo owo ti o nilo ni o wa ni to si odo re ibi ti a fi owo yi pamo si ko jina si o to bi ile re bi o se jina si o to sugbon bi o ba je wi pe o mo bi a ti ri eni ti o ko iwe tabi eni ti o ma fun ni iwe so we dowo bi o ba je pe o mo iru ona ti o ye ki o gba ada bi eni wi pe owo ti o nilo ti o si wa fun o ti a si ti pese re sile fun o ada bi eni pe o jina si o pupo be na ni ibukun olorun o wa ni to si re bi a ba la o loju sugbon o jina si o bi abadi o loju ti a ko si je ki o mo ona si ibukun ti o ye o ti olorun si pese re sile fun o o ba mi lo si inu iwe mimo ni ori dafidi ori kini o so fun a wi pe ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko si joko ni ibo joko awon elegan eyi ni kokoro ti o si ilekun ti o si npe o wi pe wa wole sugbon o daju pe ki o to wo ile ibukun olorun adena wa ni enu ona o nkan soso ti o si nwo ki se wi pe boya o je omode tabi agba awon ile apeje wa ti a ma nfuni ni iwe bi o ba ti nfe wole a wo ibi ti o ti nbo oruko re tabi boya a fun ni iwe ipe lati ni anfani lati je ninu ohun ti a pese sile awon miran wa ti o je pe bi o ba ti nfe wole a wo iru okiki tabi oye ti o ni ni adugbo re ki a to le gba o lati wole tabi o sese ni egbe omo ibile bi aba ni ase papo kan ni a ti wo awon ti a fi iwe pe won si wo oruko re ati ileto tabi ibugbe ti o ti wa boya o leto si ati wole awon egbe miran wa ti o je pe awon obirin ni agba laaye lati wo iru ibi ayeye ti won se be na ni bi a ba fe wo ile ibukun olorun ni ati fi adena si enu ona kini adena yi si n fe wo ko fe wo boya o wa lati ilu nla tabi ilu kekere ko si fe mo boya oni gbogbo oye ti o wa ninu aye ti a ma nfun ni ti a fi ma n da ara wa lola wi pe lagbaja ojogbon tabi olola ni a o si fe mo lowo re boya inu ile esin le abi o si tabi o ti e ma n se ojuse ti re ni inu ile isin eyi ko ni adena ti o ma n gba ni wole si ibi ibukun olorun ti o fe wo kini o n fe wo o n fe wo boya ohun ti a bi o bi abinibi iwa buburu ti o ti jinle ni inu re se iwo na mo gege bi eni ti o dagba ti o si ni oye bi aba bi omo awon eri ati idoti ati omiran wa ti ani lati ge kuro ti asin lati fo kuro ni ara omode yi bi a ko ba fo kuro o le se omode yi lose bi ati fe gba wo inu ibukun olorun be ni adena lati orun wa be ni o wo boya abinibi iwa buburu iwa ese ti o gbe wa lati inu iya re boya ati we kuro iwo na si mo wi pe omi ki we ogbon ki we esin kesin ti a le wa ki we abinibi ti a gbe wa lati inu iya wa sinu aye be ni bi o ba di igba ti a we awon kan won yi kuro ona si ibukun ko ni si sile ini afi ma ri ti awon ti o ti pe ninu aye tan ma fi so fun a wi pe aye buru wi pe egun ati osi pe o po ninu aye eyi ni eri won wi pe won ko ti mo ona si ibukun sugbon ni asale yi ni mo nje ki o to ole ti wi pe ona si ibukun wa bi abala oloju ti a si se ti re ti o si nfe gbo ti o nfe gba nitori woli ni ni olorun ran lati so fun a wi pe bi a ba gbo ti a ba si gboran a o je ire ile na o ni sugbon bi a ba ko o ni ida ati idajo olorun li a o fi run wa sugbon bi o ba teti sile si ohun ti mo ni lati ba o so ti o si mu awon kan won yi lo si ile lati mo loni we pe ona si ibukun wa o so fun wa ohun ti a de na yi ti o fe ri le owo wa ibukun li fu okunrin na ti ko rin ni imo imo ni an pe ni imoran awon eniyan buburu ati ti ko duro li ona awon elese awon ti a n pe li elese o dabi eni ki a pe okunrin bi a ba so pe okunrin ede yi ni o ko gbogbo awon okunrin o koja olopa wa ninu awon okunrin awon alairise won wa ninu awon okunrin awon okawe won wa ninu awon okunrin agbe wa ninu awon okunrin nitori be bi a ba nso wi pe elese yi ni o ko gbogbo opolopo awon eniyan papo omo ti wa ninu won apaniyan o wa ninu awon ti a n pe ni elese awon iwa temi o ti buruju koju ki n poro le kokan bi n ba fe bo sinu wahala o wa ninu awon elese awon aniyawo nile ki a tun ni ikan sita o wa ninu awon elese tabi akobirin jo meta mẹrin kò tí buruju fún wọn nínú ti ìyàwó wọn wà nínú àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ó wá ń sọ fún wa wípé bí ò bá di ìgbà tí a ju ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ ìṣẹ́ kò ní jù wá sílẹ̀ bí ò bá di wípé a ju ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ ní irú àti ẹ̀yà ẹ̀ṣẹ̀ ó ń sọ fún wa wípé ilẹ̀kùn ìbùkún ọlọ́run kò ní sí a lè gbàdúrà a lè gba àwẹ̀ a lè sọkún a lè sọ wípé a ti gbọ́ ìpè ọlọ́run wípé ẹ kánlẹ̀kùn a ó sì ṣí ilẹ̀kùn fún yín ẹ wá kiri ẹ ó sì rí ẹ béèrè a ó sì fi fún yín mo se bi gbogbo wa na ni ati n gbadura ati n bere ati n wa kiri a si tin kolekun kini se ti ilekun ibukun olorun ko si sile eridi re ni wepe sibe sibe a ma rin ninu imo eniyan buburu a si ma nduro li ona awon elese eyi ni ko je ki ilekun ibukun olorun ki o si sile fun wa o si so wepe eni ti ko joko ni ibo joko awon elegan awon wo ni a pe ni elegan awon ti o gbe ni igbaye noa o le je ki a mo apere awon ti a pe ni elegan kini iwa awon ti o gbe ni igbesi aye noa awon ti noa ti o wa asu si ti o nso fun wi pe idajo nbo iku omi nbo ti won so pe rara koni ri be nitori pe alaanu ni olorun pe bi ati le ndese ti a si nse tinu wa ti a si nse agidi ati agboran si oro olorun sibe sibe lojo kan ibukun yo de orire ti wa yo de awon won ni a pe ni elegan binu ati nkoko ni o so fun wi pe emura sile idajo nbo won ni rara ko si idajo nitori pe alaanu ni olorun bi o ba je pe idajo wa asati ndese ti pe idajo o se de awon won yi ni a pe ni elegan olorun wa nkilo fun o wi pe ma joko ni tosi won ibugbe awon omuti ni ibugbe elegan nitori pe bi oti bi obati de opolo won ti won ti mu se o mo pe gbogbo onje inu ikun lo nlo sugbon oti oto bi aba mu oti ko duro ninu ikun o ma nlo si ori o ma yi ohun pada o ma yi oju pada o ma yi iwa papa o ma yi pada ibo joko awon omuti ni ibo joko awon elegan ni iwe owe ni o nje ki o di mimo fun wa awon elegan ori keta le ni ogun ewe owe ori keta le ni ogun ese ikokan din ni ogbon tali oli osi tani oni ibanuje tali oni ija tali oni aso tali oni ogbe lai nidi tali oni iponju awon ti o duro pe nibi oti waini awon ti lo idan oti waini adaluwo iwo ma se wo oti waini pe o pon nigba ti o ba fi awo re han ninu ago ti an gbe mi ti o ndun ni ikehin ohun a buni san bi ejo a si buni je bi paramole oju re yo wo awon ajeji obirin aya re yo soro ayida yida ni toto iwo dabi eni ti o dubule la le aarin okun tabi eni ti o dubule loke opo oko iwo si wi pe won lu mi ko dun mi won lu mi emi ko si mo nigba wo le emi o ji orun iku niyan o nigba wo le emi o ji emi o tun ma wa kiri bi abadi omoti a ma ndi elegan bi ati le ri eni ti o nkilo fun wa oti bi o ba ti woni loju ti o si ti ko wo agbari o ma nso ni di alaigboran ni iwe orin David ori kini ti anka le on tin je ki o di mo fun wa wi pe a de na ti o wa le enu ona ni ile ibukun olorun ohun ti o fe wo ni wi pe iwo ko ri ni imo tabi imoran awon eniyan buburu iwo ko si joko ni ona awon elese ati iwo ko joko iwo ko duro ni ona awon elese iwo ko duro ni ibojoko awon elegan sugbon didun inu re wa le ofin oluwa ofin oluwa ni a pe ni ase olorun olorun ni ma se olorun si ni ohun ti o pa lase lati se eni ti o je eni ibukun eni ti o fe ni kokoro ilekun ibukun olorun oni o ma mo ma se olorun oni o ma so wi pe ah mi o je rin ni ona bayi nitori pe olorun ko fe bi o ba ti ni ohun ti o se tele tele aronu ku ada gege bi awon oluko wa ti so fun wa ni asale yi o so fun wa wi pe didun inu re wa le ofin oluwa ati ninu ofin re ke akungun so wi pe ati ninu oro re le o se asaro le osan ati le oru ki o to gbe igbese boya o nfe gbe iyawo a fe lati se asaro ninu kini oro olorun wi boya o fe sise ni eni ibukun to nfe ri ibukun ni idi ise yi a fe se asaro ninu kini oro olorun so nipa iru ise bayi boya a fe ki o ba wa lo sode lati lo se nkan kan a fe gbe ohun ti won fe ki o se ni igboro le oro olorun kini oro olorun wi nipa nkan wonyi eni eni ti o se asaro ninu oro olorun boya obi mo ni o nfe se asaro bawo ni kin se to omo yi oku lo ku fun gege bi agba ninu ile ni o nfe mo kini oro olorun wi bawo ni kin se gbese ninu nkan ti mo fe se eyi ni eni ti o se asaro li osan ati le oru gege bi oro olorun awon elomiran bi o ba so fun wi pe ki won ki o wa ko eko oro olorun a won ni bo ba je osan ni ibarorun lati wa gba ti a ti fi si ale ni o soro o ri ohun ti eni ti o mo inu olorun eni ti o mo ona si ibukun ohun ti o so fun wa o so wi pe eni ti o ba ti pinu ninu okan re lati je eni ibukun ati lati wo enu ona ibukun olorun o so wi pe eko bibeli iba je owuro tabi osan tabi asale tabi ki o ti le je wi pe a fi si oru oni didun inu re ni lati se asaro ninu oro olorun ya ti ninu ofin oluwa li osan ati li oru o le ma roki ninu okan re ki o si ma je oleri wi pe abajo ti ibukun jina si mi nitori wi pe emi o mo pe o buru lati ma rin li ona awon elese ko wa sinu okan mi wi pe o je ohun ti o ma mu egun olorun bani lati ma duro ni ona awon elese ati ni ibojoko wa ni oro ona awon elegan ni temi nitori a e mo kan be aba ti de lati ibi ise ki a gbe ijoko sita pelu awon elegan pelu awon a fi oro olorun ati ilana olorun se efe ki a gbe ijoko sita ka ma jo se efe tele tele n ko mo wi pe o buru emi ro wi pe a ma nsin olorun ni ojo isinmi bi o ba si ti di ojo monday titi di ojo saturday a se ife nu ti ara wa a sin esu die a jo fun esu die a lulu fun esu die a si lo si bi apeje yala o je awon moti ni won wa nbe abi awon onija ni won wa nbe abi awon elegan tele tele nko mo pe o buru sugbon o nso fun awe pe eyi ni o mu ki orun ki o se lai ro ojo si ile wa eyi ni o mu ki itanshan orun olorun ki o ma se ran si ile wa eyi ni o mu ki ibokun olorun ki o ma se tu jade si agbole wa ati si ori wa sugbon bi a ba ronu pe oda bi a ba so fun olorun wi pe o to ise ati osi ati egun ire koja oro olorun ti o wa ni igbesi aye wa wi pe o to ge loni an fe yi pada si oluwa a si n fe rin ni ona ibukun re mo gba eri olorun je wipe lese kese ni awon ese re ti o ti wa tele tele lese kese ni olorun yo dariji o yo si si ilekun ibukun re fun o se se ki a ti ma wa omo ki a si ti ma kaakiri lati fe ri omo bi sugbon ki o je wipe bi a se se wahala to ku si ibokun ti a wa kaakiri ko je ti wa ona ni mo fi han ni asale yi mo si nbebe lodo olorun wi pe olorun yo se enikokan wa ni eni ti o gboran o so fun ani ese keta wi pe yo si dabi igi ti a gbin mo fe ki o fiye si gidi gidi o so wi pe yo si dabi igi ti a gbin o le fe bi mi lere we pe kini a ti le mo ti igi ti a ko gbin si igi ti a ko gbin ko ni oluwa ko ni olutoju eye keye lo le de ori re eso ori re ko se pataki eso ori re a ma re danu bi eni ti o si je agbe bi o ba debe agegi ni lule a se wo sinu ina sugbon o le lo si oko ti awon ijoba ti won gbin igi si ori re oluso a wa lori oko na awon ti o ma bu ile du si oko ki ohun ogbin ki o le se daradara won a fun won ni owo won a si fun won ni ise wipe ki won ma toju awon igi ti a gbin àwọn tí ó sì máa mú ìkórè oko wa ilé wọn a tún fi wọn síbẹ̀ bí èso bá ti ń hù lórí igi wọ̀nyí kí wọn kí ó lè mú ìkórè rẹ̀ kí wọn kí ó lè mú wa ilé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn lórí ilẹ̀ ayé aládùúgbò rẹ tàbí ó tilẹ̀ ṣeéṣe kí wọ́n jẹ́ ara ilé rẹ ni wọ́n jẹ́ igi tí a kò gbìn jésù sì sọ fún ọ wípé gbogbo igi níbikíbi tí ọlọ́run bàbá wa tí kò gbìn ọjọ́ kan bọ̀ a ó fà á tu àwọn igi wọ̀nyí wọn kò lè ṣe rere ní ayérayé àwọn ni a ó wọ́jú sí inú iná ọ̀run àpáàdì ṣùgbọ́n sọ fún ọ wípé bí o bá jẹ́ ẹni ìbùkún bí o bá ń rìn ní ọ̀nà ìbùkún ọlọ́run tí ó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ìṣàrò rẹ àti ìmọ̀ ọkàn rẹ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni o fi ń jí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni o fi ń jẹun ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni o fi ń ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni o ń tẹ̀lé ní ìgbà gbogbo ó sọ wípé ìwọ kan náà yìí ni yóò dàbí igi tí a gbìn sí etí ipa odò tí ń so èso rẹ̀ ara èso ìgbéyàwó ni ọmọ bíbí ara èso òṣìṣẹ́ ni èrè láti inú iṣẹ́ ara èso ìgbésí ayé ẹni kọ̀ọ̀kan ni kí inú rẹ kí ó dùn kí ayọ̀ rẹ kí ó kún ara èso tí a ń retí ni wípé kí a máa rí ohun tí ó pa wá lẹ́kún ṣùgbọ́n sọ fún wa wípé kí àwọn èso wọ̀nyí kí wọn kí ó tó lè dé ní ìgbésí ayé rẹ wípé ó dàbí igi tí a gbìn ṣé o mọ̀ wípé a ò lè gbin igi bí a bá mu lọ́wọ́ kò ṣeéṣe kí a má fi ọwọ́ kan ohun tí a gbìn nje olorun ti fowo kan o ko le gbin o bi o ba fowo kan o bi o ba mu o kuro nibi ti o wa tele tele bi o ba mu o kuro ninu ise aye irin aye isoro ti aye ati ese ti o ti da tele tele bi owo olorun ko ba ti kan o ko ti gbin o sugbon nigba ti olorun ba mu o nigba ti olorun ba fowo kan o nigba ti o ba yo kuro ninu egbe awon elese ti o wa ti o si mo wa si ijoba olorun nigba ti o ronupo ada nigba ti o wi pe olorun o se mi laanu wi pe mo ti ma rin ni ona temi mo ti ma so oro ti ara mi sugbon lati oni lo mo ronupo ada bo si fe je ti re olorun a fi owo kan o a si mu gbogbo ese re a mu kuro a fi idi re kale a fi ojoko si ijoba olorun nibi ti owara ibukun nibi ti o gbe isan o so fun a wi pe ati ewe re ki yo si re ewe re ki yo si re mo se bi awon ewe re ni awon omo re awon ara ile re nje o ti ri awon aladugbo re ti omo won ku mo won loju ti won bi ti o nku ti won bi ti o nku bi won tin kunle ti won bi be ni aye ati esu ati iku be le o ngba le owo won ewe won re ni lai ti pe ojo angba ibukun won angba lowo won ohun ti o je ayo won o nlo omo won le oju kini ki a ti so awon ti won sise ti won ko owo wale sugbon sibe sibe won o le jeun ninu owo na won o le kole ninu owo na o dabi eni wi pe awon ota ko je ki won ki o gbadun ere ise owo won eyi ti a n pe ni pe ewe igi nre niyen sugbon so fun a wi pe nigba ti a ba si ilekun ibukun olorun fun o ti o si wole ibukun yi sugbon ranti wi pe a de na wa le oju ona bi o ba tin fe wo inu ile ibukun ni a de na yi ye owo wi pe bi o ba ni eru ole eru esu iwa ese ni igbesi aye re ni o nda pada wi pe ki se fun iru ti re sugbon bi o ba ronupo ada bi o ba ko ese re sile ni enu ona ti o si bebe wi pe ki eje Jesu Christi ti a ta sile le oke Calvary ki o wo ese re danu bi a ba ti wo a o ni ri iwa ese ati eru ese ati eru esu lowo re ki o to de iru ipo be awon eru jibiti ti o ti ko be ni o nda won pada awon eru ole ti o wa ni ile re be ni o nda won pada obinrin olobinrin iyawo oniyawo ti won tori e nsa si o o si gbadun obinrin na obinrin yo ko yeja ninu ile bo bimo o sese ko ti e pa omo na mo lowo sibe sibe aye o tun je ogbadun nitori obinrin yi obinrin gan fun ara e ko je ogbadun awon to fe lowo re won o je ogbadun esu oga ati baba obinrin yi ko tun je ko fi olorun sile alakala nko abi won ki ele oloju orun sugbon bi o ba tin ko awon won yi sile wi pe awon nkan esu to wa lowo re pe oju won sile to si so wi pe o fe wole ni bo tin so pe o fe wole ni emi olorun ni o wo o le o so wi pe je kin wo inu okan re je kin wo inu ero re je kin sin odele je kin wo inu eru re bi emi olorun ti rin wi pe gbogbo ese patapata le o ti ko sile wi pe o si ti gba Jesu Christi gbo ki o fi eje re ki o fi we o be ni emi olorun ni o ba okan re jeri wi pe omo olorun ni o lo so pe ki o wole bi o ba si tin wole ni olorun so wi pe iwole eni na ti a tin reti iwo eni ibukun le o so pe bere o si fi fun o pe kini o fe le o be si ni fi awon inu iyara ti o wa ni ijoba olorun iyara ti ipese iyara ti omo iyara ti alaafia iyara ti ayo iyara ti iboko orisirisi ni o fi han pe ewo ni o fe ninu re ni o so pe mo fe yi mo fe yi mo fe oni ki o bere ni bi o ba ti n bere gba ti o ti je ni ibukun be ni o nje ti re ai mo na ibukun olohun ni a ko se ni ibukun sugbon o so fun a wi pe ni ese iketa oni lati igba na ti a ti ri ona ibukun yi oni onkon ti o se ni yo ma se dede o wa so fun ani ese ikerin oni awon eniyan buburu ko ri be o awon won yi ni won da bi iyanbo ti afefe nfe lo afefe aisan o ngba won kaakiri afefe aseri o ngba won kaakiri won da bi iyanbo bi afefe wahala bi o ba ti fe die nitori pe a ko gbin won awon ti agbin ijileja ojo le ro iku omi le de awon ti agbin lati owo olorun a ki si won ni ko pada bi iji ti le wu ki o ja to bi iponju ti le po to ni arowo to won ni agbegbe won awon ti agbin lati owo olorun a ki si won ni ko pada won a ma tinu ibuku kan lo sinu omiran ni ewe won ki re afefe ki fe we won danu iku ki gba omo won lowo won ati ese ki ba ti won je sugbon awon ti won je lese sibe ti bibeli pe ni awon eniyan buburu ni ti won ori be o oni won adabi iyanbo ti afefe nfe lo nitori awon eniyan buburu ki yo dide duro ni idajo ki yo dide duro ni idajo beli awon elese ki yo le duro le awujo awon olododo nitori oluwa mo ona awon olododo bi o ba je olododo ni toto ti ki se pe oju saju ti oluso agutan ile isin wa ni an se ti ki se we pe agabagebe ki a je eni rere ni igboro ke aje oni kupani ninu ile ti ki ba se be oni nitori oluwa mo ona awon olododo bi olododo ba tin gbadura bo ileri ti a se fun ni jacobo ori karun jacobo ori karun mo nka ni ese ikerin din ni ogun oni eje wo ese yin fun ara yin eyin so fun wa pe bi o ba ti se iyawo re bi o ba dele eje wo ese yin fun ara yin jo iyawo ma binu mo se bayi bi o ba ti se oko re eyin so fun nipa atunse ki o so fun oko re wi pe o se olanu wi pe o se bayi tabi o se won ni ile ise re ile ibi ise re ki o se atunse ki o ba awon ti o n baja ki o ba won laja eje wo ese yin fun ara yin esin ma gbadura fun ara yin ki a le mu yin larada ise ti adura olododo n se li agbara pupo ise ti adura olododo n se li agbara pupo adura olododo on lo je ki opin pupa ki o pin si meji ni waju mose adura olododo on lo je ki mana ki o ma sokale ni ojojumo fun awon mo israeli ni ogoji odun adura olododo on lo je ki ejo tabi awon paramole tabi gbogbo won lo ti o wa ninu aginju ki o ma le se awon omo israeli ni ohunkohun ni jamba kankan adura olododo on lo je ki elija ki o le so wipe ahabu gege bi oro mi ki o si ojo ni iwon odun meta won yi ise ti adura olododo n se li agbara pupo bi o ba je ki olorun ki o mo ona re gege bi olododo ti a fi eje jesu kristi we o lati so di olododo o so wipe adura olododo o ni agbara pupo. Job ori ikokanla. Job ori ikokanla o nso fun wa ona lati si ilekun ni biti ibukun wa ni biti o wa. Job ori kokanla lati ese iketala bi iwo ba tun okan re se ti iwo si nawo re sodo re bi o ba tin nawo si odo babalawo tele tele wakawoko lati odo awon babalawo tabi awon onisegun tabi awon elebo tabi awon elesin kesin tabi awon alalupayida oni nisisiyi ki o yi pada ki o koju si Oluwa bi iwo ba tun ona re se ona ti o ti buru tele tele ona o le ti o ti rin ona ife ku fe ti o ti rin bi iwo ba tun ona re se ti iwo si nawo re sodo re bi a se dede kan ba nbe lowo re mu kuro si ona jijin rere ma se je ki iwa ki wa ki o wa ninu ago re ni gba na ni iwo gboju re soke le ni aba won ani iwo duro shinshin iwo ki yo si beru nitori pe iwo gbagbe osi re se bi ohun ti a nfe niyan abi a rí ẹni tó fẹ́ wa wọ́mọ òṣì rẹ̀ ṣé ó wà ó ń sọ fún wa ọ̀nà láti gbàgbé òṣì àti àdánù tí ó ń dá wa ó ń sọ wípé ìwọ ó gbàgbé òṣì rẹ ìwọ ó sì rántí rẹ̀ bí omi tí ó ti ṣàn kọjá lọ ọjọ́ ayé rẹ yóò sì mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan lọ bí òkùnkùn tilẹ̀ bọ̀ ọ́ mọ́lẹ̀ nísinsìnyí ìwọ ó dàbí òwúrọ̀ ó ń sọ wípé kò sí wàhálà tí o lè gbé dé ọ̀dọ̀ ọlọ́run ó ṣe ó lé ọ ni tàbí àjẹ́ ń lé ọ tàbí àwọn ènìyàn inú ayé ni wọn kò jẹ́ kí o sùn lé òru tàbí àwọn ẹ̀mí èṣù ni wọ́n ń rìn ọ mọ́lẹ̀ tàbí ìṣẹ́ ni ó ń ṣe ọ àìríṣẹ́ ṣe ni tàbí ó ń pawó sí ajáde àpò tàbí orí búburú lórí wípé o ti dé bá ọ ohunkóhun tí ó wù kí ó jẹ́ ó ní bí òkùnkùn tilẹ̀ bù ọ mọ́lẹ̀ nísinsìnyí àwọn ẹlòmíràn bí òkùnkùn bá bù wọ́n mọ́lẹ̀ bí ìṣẹ́ bá ń ṣẹ́ wọn bí ayé bí ó bá ń lé wọn bí ìyá bá ń jẹ wọn wọ́n máa sá fún ọlọ́run wọ́n máa sọ pé ẹni tí inú rẹ̀ dùn nígbà tí ó ń ronú pọ̀dà kí òkùnkùn biribiri kí ó wà níbẹ̀ síbẹ̀ ó ṣe é ṣe nígbà tí ó ronú pọ̀dà kí ìṣẹ́ àti ìyà tí ó ń jẹ ọkọ ṣì wà níbẹ̀ síbẹ̀ síbẹ̀ má wo èyí nì dúró ti Olúwa kọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sílẹ̀ kí o sì jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ pátápátá láì fi ìkankan pamọ́ kí o sì sọ pé kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kí ó wẹ gbogbo rẹ̀ kúrò pátápátá ó dájú wípé gẹ́gẹ́ bí ìlérí Ọlọ́run tí ó ti dúró ó sọ wípé ìwọ gbàgbé òṣì rẹ mo sì mọ wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run kì í yẹ ìlérí rẹ kì í ṣàkí ó sì sọ fún wa wípé òṣì rẹ àti gbogbo ìyá rẹ yóò kọjá lọ ó ní bí òkùnkùn tilẹ̀ bù ọ mọ́lẹ̀ nísinsìnyí ìwọ ó dàbí òwúrọ̀ ìwọ ó wà láì léwu èyí ń sọ wípé àjẹ́ a máa rí ọ a máa sá ẹni tó wà láìléwu nìyẹn oṣù a máa rí ọ a máa sá ó ní wọn ó wá sí ọ̀dọ̀ rẹ ní ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo wọn ó sá ní ìgbà méje ó ní kìkì ojú rẹ ni wọn fi máa wo èrè àwọn ènìyàn búburú nítorí kì yóò lè súnmọ́ ọ̀dọ̀ rẹ nígbà tí o bá mú kọ́kọ́rọ́ ilẹ̀kùn ìbùkún ọlọ́run tí ó sì ṣí i nígbà náà ni àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò ṣẹlẹ̀ ìwọ ó wà lé àìléwu nítorí pé ìrètí wà fún ọ má ṣe sọ̀rètí nù kò sí ohun tí ó dé bá ọ tí ó

kankan fun o rara bi o ba dabe ni pe ota poju fun o ni ile tabi ile ode bi o ba dabe ni wi pe gbogbo nti o nse ni ko ni aseyori ni o ko ni iyori si rere o so wi pe bi o ba je mu kokoro ti an fun o ni asale yi ti ronu po ada ti o si ni ki eje Jesu ki o we o ni ireti wa ani iwo ri ile re wo iwo ri ile re wo iwo si simi le alaafia iwo si dubule pelu ki yo si seni ti yo deruba o ani opo eniyan yo ma wa oju rere re ya pari eko wa pelu chronica keji ori keje ese kerinla bi awon eniyan mi ti an pe oruko mi mo bare ara won sile bi o ba gberaga bi o ba fe bi o ba so wi pe ah ewo ni mo tun gbo yi inu igbagbo ni abi mi si mo si ti man lo si ile esin o pe ti mo tin ka bibeli gbogbo e ti won ti le nso yi papa ni mo mo sori oni bo ba gberaga be bo ba wa gege bi alaini eni ti o je nkan eni ti o to nkan bi o ba wa gege bi eni ti o nbebe bi o ba wa gege bi eni ti o ntoro ohun kan le owo olorun o so wi pe bi iwo ba re ara re sile bi won ba re ara won sile ti won ba si gbadura o je mo wi pe awon elomiran won mo ti won pe ni adura bi a ba gbadura o sese ki won ri eni ti o nso kun kikoro nitori ese won nitori pe won mo ibi ti won ti bale je de awon elomiran ti won ko mo bi emi olorun bi o se ran awon wonyi ti won gbadura lowo lati gbadura pelu ironu ku ada ti won ko ese won sile o sese ki awon elomiran ki won ma gbadura soke olorun dari jimi olorun je ki ri ibukun re bi oni se be mo bi oni rin ni ona ese mo dari jimi wa gba okan mi la fi eje Jesu we okan mi o sese awon eyan ti won o mo bi ati gbadura won la oju won pe ah ah aseju leleyi a le so jejeje ni a le so jeje loja gba to fe ra nkan o le so jejeje ni gba to lo si ile bank ile ifowopamo si mo fe gbowo ti awon eyan ti won ro si waju e ti won fe gbowo saju e tori wi pe ah awon to nko si waju won ma tilekun won mi bi laari nkan kan gba o ki gbe o soro o ni ki won ma gbagbe e gba ti ori awon eyan ti won pinse o ki gbe soro o ni mo wa nbi ejo o mi o ti ri se o so be o lo si factory o bebe won wa si waju olorun o wa dake o wa so pe eh bo ba fe bukun mi a ri mi nbi na opolopo awon eyan lo nwa olorun mi to wa se bo yo wa woran ni olorun wo mo e to ba so lenu e ni olorun ma fi mo boya wa woran ni abi o wa ri nkan kan gba gba ti awon yoku ti won o je ero woran ti won ki se pon wa woran gba to ba n gbadura ti won ki gbe olorun sanu fun mi elese ni mi dariji mi mo mu kokoro ironu po ada ni mo fe sirekun ibuku re gba ton ba so be bo ba dake o wa woran ni sugbon bi awon eniyan mi ti an pe oruko mi mo bi won ba re ara won sile ti won ba si gbadura ti won ba wa oju mi ti won ba yi pada kuro ninu ona buburu won ni igba na lemi o gbo lati orun wa emi o si dari ese won ji emi o si wo ile won san alaafia sumo to si re anu sumo to si re idariji sumo to si re ilera ati iwosan nipa je Jesu nipa agbara Olorun o sumo to si re gbogbo ibukun patapata lati orun tori pe nisisin bi a se nsoro yi Olorun setan lati sifere se orun lati da ibukun le wa lori o ku sowo re bi esu

0: Ìwé ìkejì ti Chronicle, orí 29. Ǹjẹ́ nígbà tí gbogbo èyí parí, gbogbo Ísíráẹlì tí a rí níbẹ̀ jáde lọ sí ìlú Júdà wọn ni, wọ́n sì fọ́ àwọn ère túútú, wọ́n sì bẹ igbó òrìṣà lulẹ̀, wọ́n sì bi ibi gíga wọn ni àti àwọn pẹpẹ ṣubú nínú gbogbo Júdà àti Bẹ́ńjámínì, ní Éfraimu pẹ̀lú àti Manasse, títí wọ́n fi pa gbogbo wọn run pátápátá. Nígbà náà ni gbogbo àwọn ọmọ Ísíráẹlì yí padà olúkúlùkù sí ilẹ̀ ìní rẹ̀ sí ìlú wọn. Hesekiah sì yan ipa àwọn àlùfáà àti àwọn ọmọ Lefi nípa ipa àwọn olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ìsìn rẹ̀, àwọn àlùfáà àti àwọn ọmọ Lefi fún ẹbọ sísun àti fún ẹbọ àlàáfíà láti ṣiṣẹ́ àti láti dúpẹ́ àti láti máa yìn lé ẹnu ọ̀nà ibùdó Olúwa. Ọba sì fi ìpín láti inú ìní rẹ̀ sápá kan fún ẹbọ sísun òrò òwúrọ̀ àti alaalẹ́ àti ẹbọ sísun ọjọ́jọ́ ìsinmi àti fún oṣù tuntun àti fún àjọ tí a yàn bí a ti kọ́ nínú òfin Olúwa. Pẹ̀lúpẹ̀lú ó pàṣẹ fún àwọn ènìyàn tí ń gbé Jerusalemu láti fi ìpín kan fún àwọn àlùfáà àti àwọn ọmọ Lefi kí wọn kí ó lè di òfin Olúwa mú ṣinṣin. Bí àṣẹ náà ti dé òde, àwọn ọmọ Ísíráẹlì mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkọ́sù ọkà àti ọtí wáìnì àti òróró àti oyin wá àti nínú gbogbo ìbísí oko àti ìdámẹ́wàá ohun gbogbo ni wọ́n mú wá lé ọ̀pọ̀lọpọ̀. Àti àwọn ọmọ Ísíráẹlì àti Júdà tí ń gbé inú ìlú Júdà wọn ni, àwọn pẹ̀lú mú ìdámẹ́wàá màlúù àti àgùntàn wá àti ìdámẹ́wàá gbogbo ohun mímọ́ tí a yà sí mímọ́ sí Olúwa Ọlọ́run wọn. Wọ́n sì kó wọn jọ lé òkìtì òkìtì. Ní oṣù kẹta, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fi ìpìlẹ̀ àwọn òkìtì lélẹ̀, wọ́n sì parí rẹ̀ lé oṣù keje. Nígbà tí Hesekiah àti àwọn ìjòyè dé tí wọ́n sì rí òkìtì wọn ni, wọ́n fi ìbùkún fún Olúwa àti Ísíráẹlì ènìyàn rẹ̀. Hesekiah sì béèrè lọ́dọ̀ àwọn àlùfáà àti àwọn ọmọ Lefi ní ti òkìtì wọn ni. Asariah, olórí àlùfáà ti ilé Sadoku sì dá lóhùn, ó sì wí pé, láti ìgbà tí àwọn ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí mú ọrẹ wá sínú ilé Olúwa, àwa ní tó láti jẹ, a sì kú púpọ̀ sílẹ̀, Olúwa ṣáà ti bùkún àwọn ènìyàn rẹ̀, èyí tí ó kù ní ìṣúra ńlá yìí. Nígbà náà ni Hesekiah pàṣẹ láti pèsè yàrá ìṣúra ní ilé Ọlọ́run, wọ́n sì pèsè wọn, wọ́n sì mú àwọn ọrẹ àti ìdámẹ́wàá àti ohun tí a yà sí mímọ́ wọ ilé wá ní tòótọ́ lórí èyí tí Konaniah ọmọ Lefi ń ṣe olórí. Shimei arákùnrin rẹ̀ sì ni igbákejì, àti Jehieli àti Asasiah àti Nahati àti Asaheli àti Jerimoti àti Josabadi àti Elieli àti Ismakiah àti Mahati àti Benaiah ní àwọn alábòjútó lábẹ́ ọwọ́ Konaniah àti Shimei arákùnrin rẹ̀ nípa àṣẹ Hesekiah ọba àti Asariah olórí ilé Ọlọ́run. Àti Kore ọmọ Imna ọmọ Lefi Adena ìhà ìlà ọ̀run yóò wà lórí àwọn ọrẹ àtinúwọ́ Ọlọ́run láti pin ẹ̀bọ rẹ Olúwa àti ohun mímọ́ jùlọ. Àti lábẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ni Edeni àti Miniamini àti Jeshua àti Shemaiah Amariah àti Shekaniah nínú ìlú àwọn àlùfáà láti fún àwọn arákùnrin wọn ní ẹsẹẹsẹ ní òtítọ́ bí fún ẹni ńlá bẹ́ẹ̀ ni fún ẹni kékeré láìka àwọn ọkùnrin tí a kọ sínú ìwé ìdílé láti ọmọ ọdún mẹ́ta àti jù bẹ́ẹ̀ lọ fún olúkúlùkù wọn tí ó ń wọ inú ilé Olúwa lọ ìwọ̀n tirẹ̀ lójoojúmọ́ fún iṣẹ́ ìsìn wọn nínú ìlànà wọn gẹ́gẹ́ bí ipa wọn àti fún àwọn àlùfáà tí a kọ sínú ìwé nípa ilé bàbá wọn àti àwọn ọmọ Lefi láti ẹni 20 ọdún àti jù bẹ́ẹ̀ lọ nínú ìlànà wọn nípa ipa wọn àti fún àwọn tí a kọ sínú ìwé gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké wọn àwọn aya wọn àti àwọn ọmọkùnrin wọn àti àwọn ọmọbìnrin wọn já gbogbo ìjọ ènìyàn náà nítorí nínú òtítọ́ ni wọ́n ya ara wọn sí mímọ́ nínú iṣẹ́ mímọ́. Àti fún àwọn ọmọ Aaroni àwọn àlùfáà tí ó wà ní oko ìgbèríko ìlú wọn ní olúkúlùkù ìlú àwọn ọkùnrin wà níbẹ̀ tí a pè ní orúkọ láti máa fi fún gbogbo àwọn arákùnrin nínú àwọn àlùfáà àti fún gbogbo àwọn tí a kà ní ìdílé ìdílé nínú àwọn ọmọ Lefi. Báyìí ni Hesekiah sì ṣe ní gbogbo Júdà, ó sì ṣe èyí tí ó dára tí ó sì tọ́ tí ó sì ṣe òtítọ́ níwájú Olúwa Ọlọ́run rẹ̀ àti nínú gbogbo iṣẹ́ tí ó bẹ̀rẹ̀ nínú iṣẹ́ ìsìnlé Ọlọ́run àti nínú òfin àti ní àṣẹ láti wọ Ọlọ́run. Ó fi gbogbo ọkàn rẹ̀ ṣe é, ó sì ṣe rere.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ọlọ́run bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín láti mọ̀ yín nípasẹ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ a ń bẹ̀bẹ̀ bí a ti wá lónìí wípé gbogbo ohun tó ṣíji bọ̀ wá tí kò jẹ́ kí a mọ ẹ̀yìn Ọlọ́run wa gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́dàá wa àti olùgbàlà wa, eka awon iboju won yi kuro ni oruko Jesu. E je ki a ri Jesu ki a si ri yin. E je ki a le tele ona iye yi titi de opin. E fun wa ni ore ofe ti o je ranwo fun wa lati le je ti yin titi ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ninu Timothy keji ori keta lati ese ikini sugbon eyi ni ki o mo pe ni ikehin ojo igba ewo yo de nitori awon eniyan yo je olufe ara won olufe owo afunu agberaga asoro boboro asa egboran si obi alai lope alai mo alai nife alai le darijini abanije alai le ko ara won ni ijanu ohun roro alai nife ohun rere onikupani alagidi olokan giga olufe faaji ju olufe olorun lo awon ti won ni afarawe iwa bi olorun sugbon ti won se agbara re yera kuro lodo awon won yi pelu nitori ninu iru eyi li awon ti nra ko wo inu ile ti won si ndi awon obirin alai logbon ti adi eseru ni igbesin ti a si nfi oniruru ife kofe fakiri won fi igbagbogbo keko won ko si le de oju imo otito bi o ba wo awon eso olorun ti a ka won yi ti o se wo ohun ti a nsoro re loni o ri daju wi pe o so nipa igbesi aye ti opolopo awon aladugbo wa awon ara ati ore ti won wa loni mo so loni nipa iwa ailofin ti igba isinsiyi iwa alailofin ti igba isinsiyi bi o ba wo awon eso olorun ti atika yo yi odaju we pe ewu popo nipa ti emi ni o yi awa onigbagboka ninu aye ese ti a wa yi okan ninu awon aimi ewu ti o yi waka ni iwa alailofin iwa aiwa bi olorun ti o wa lowo gbogbo eniyan ti o n gbe layika wa gege bi ijo olorun ati gege bi onigbagbo tooto ewu popo ni o doju ko wa ati isubu tabi ikose ko jina si awa ti a wa ninu aye nitori awon apere ti a n ri lojojumo ani lati ma sora nitori ibase omode tabi agba omo ile iwe tabi abileko tabi eni ti o mo oko mo ka tabi eni ti ko mo kankan ohun ti a ri ni wipe iwa ailofin iwa jagidi jagan iwa ife ara eni tabi oju kokoro ohun lo kun aye lode oni nitori eyi ni paulu ti a tọpasẹ lati emi olorun ni o se nkọwe si Timothy ti o nso fun wi pe ni igba ikehin ojo eyi je igba ti a wa yi wi pe yo je igba ewu lopo lopo o so wi pe idi re ti yo fi je igba ewu ni wi pe opolopo ni o je olufe ara won olufe owo tabi agberaga tabi awon ti ko le ko ara won ni ijanu awon alaimo awon elese awon ti o je wipe won ma gbe igbe aye ti ko bikita fun ofin olorun bi abasi riru awon eniyan be be ni idajo olorun papa yo ma wa sori won ki se ni aye yi nikan bi ko se ni aye yi ati ni aye ti nbo ki eko yi ati oro yi ki o le yi o dara dara a o so eko na ni ipele meta ikini aibikita fun ofin olorun ekeji ibinu tabi idajo olorun lori elese iketa ona abayo ikini aibikita fun ofin olorun bi abawo awon onidajo ori iketa delogun lati ese kini okunrin kan si wa ni ile oke Efraimu oruko eni ti je Mika wose karun okunrin na Mika si ni ile orisa kan o si se efodu ati terafimu o si ya okan ninu awon omo re okunrin soto eni ti o si wa di alufa re ese kefa so fun awe pe le ojo won ni oba kan ko si ni Israeli olukuluko eniyan si nse eyi ti o to li oju ara re eyi ni a npe ni iwa ailofin tabi iwa aibikita fun ofin olorun mo ka ese ikini fun ki o le ye wi pe eni ti a so re yi o je okan ninu awon omo Israeli awon ti a ti fun ni ofin olorun majemo olorun ilana olorun ati ase olorun to ye ki won ki o tele ni ati akoko Mose ni ati fun won ni ilana ti o pe ilana ti won le tele ti o je wi pe igbese aye won a wo olorun a si wo ni lori sugbon gege bi eni ti o ti peyinda gege bi eni ti o ti fi ara re sofa si owo awon ti o wa ninu aye ti o sin tele apere buburu ti o wa le aye ohun ti a so fun ani wipe eniyan yi o ko ile orisa nje o le ronu bi omo Israeli ti a ti gba kuro ninu oko eru omo Israeli ti a ti ra pada omo Israeli ti a ti fa wa si iwaju olowa omo Israeli ti olorun ti se laala tabi wahala popo lori won lati fun li ofin awon omo Israeli ti a ti gbe awon olori alofa ati awon omo lefi dide nipase won awon omo Israeli ti a ti ko nipa ti isin ti ago ti a ti so fun iru ohun ti o ye lati se ohun ti o ye lati je igbese aye ti o ye lati gbe ati pe bi o se ye ki a ko orisa sile bi o ba wo ofin mewa ti a gbele won lowo ikini so wipe won ko gbodo ni olorun miran pelu olorun ayeraye olorun eleda wa ikeji n so fun wa wipe won ko gbodo fori bale fun ko yala le orun tabi le aye tabi ni inu omi tabi ni salele iketa be na lo nso nipa ti olorun wipe won ko gbodo pe oruko oluwa lasan ikerin lo nso fun wa wipe won lati ya ojo oluwa simimo lati ranti re lati sin ati lati tele ona re gege bi ati la sile fun won sugbon o se ni laanu wipe ni akoko yi won fowo ro ofin olorun seyin won fowo ro ilana ati ase olorun seyin ari okunrin yi okan ninu omo Israeli ninu eya ti Efraimu ti o ko ile orisa ti o si wo aso ti o le fesin orisa yi ti o tun pe omo re ohun nikan ko si orisa yi sugbon o tun pe omo re lati je alofa fun rirubo si orisa awa tun wa nso fun ni ese kefa pe ni ojo won ni oba kan ko si ni Israeli nitori be olukuluku eniyan nse eyi ti o to li oju ara re bi o ba wo aye nisisiyi omo ko gbo ti baba aya ko gbo ti oko eni ti o wa ni ile ise ko gbo ti oga ti o n ko nise awon ti o dabi ipere ti o sese n goke wa won ko gbo ti awa ti won ba laye awon eni ti o je alaigbon won ko gbo ti awon ologbon nitoto ofin olorun wa nitoto eko ihinrere wa nitoto ilana ti a ti la sile fun wa ninu ijo gege bi oro olorun o wa ti o je wipe a ko fi di wa leti ojojumo ni a nso fun wa ninu ijo wa nihin sugbon o se ni laanu wipe sibesibe bi a ti le ni awon ti o le to wa sona sibesibe bi a ti le ni awon alofa sibesibe bi a ti le ni awon ti o le ko ni sibesibe bi a ti le ni ihinrere ti o peye ti o pe oju owo sibe sibe awon opolopo ni won gbe igbesi aye aibikita fun ofin olorun bi ba wo awon oba keji ori keta dini ogun awon oba keji ori keta dilogun ti a se wo lati ese ikerin le logbon titi di oni yi won se bi ise won atijo titi di oni yi won se bi o bi ise won atijo ni toto eyi so nipa awon mo israeli o so nipa awon ti won ni olorun sugbon won hu abi eni ti ko ni olorun won ni ofin won hu agege bi eni ti ko ni ofin won ni itoni won ni ilana won hu agege bi eni ti ko si ilana tabi itoni fun o so we pe titi di oni yi won se bi ise won atijo moro we pe a le so yi kan na fun opolopo to je we pe ojojo isimi won ma lo sile isin a ma nka iwe bibeli oro olorun fun o se se ki awon alufa awon ki o ma ba won soro we pe jesu ti ko fun wa lati ko ese wa lo wi pe o ye ki a ko ese sile ki a gbe igbesi aye ododo we pe bi enikeni ba ninu christ jesu o die da titun ohun atijo ti koja lo si kiyesi won di titun o se se ki a ri awon wonyi ki a si le so nipa awon wi pe titi di oni bi o ti le je pe won lo si ile isin titi di oni bi o ti le je wi pe alofa n se wahala lori won titi di oni bi o ti le je wi pe ni idapo ju ile a ma nko ni oro olorun titi di oni bi o ti le je pe won ka ara won si omo ijo titi di oni bi o ti le je pe awon paapa je agbatero ihinrere to ma so wi pe awon je ti olorun sibe sibe titi di oni yi won se bi ise won atijo iro kuro lenu won agbero kuro lowo won iwoso aye ije won aye iloko laya ti aye ko kuro lowo won irede orunko ki a ma je ebo kaakiri tabi ki a ro pe enikan se sise niyi sise lohun alati ri mi nibe oni titi di oni yi won se gege bi ise won o se ni lanu pe iru awon eniyan be bi o ti le je pe won a fi osan wa si lesi won a fi oru lo si ile elebo logun o gbo nipa won to je pe osan won a gbe bibeli sugbon loru won tun be si ni kunle fun orisa eyi ni a so pe titi di oni yi won se gege bi ise won atijo iwa atijo irin atijo awon ore abani dese atijo owo eyin ti won ma san ni aye atijo won se se be titi di oni yi o wa so we pe won ko beru oluwa be ni won ko se bi idasile won tabi ilana won tabi ofin ati ase ti oluwa pa fun awon omo jacobo ti o so ni israeli wese ogoji won ko gbo sugbon won se bi ise won atijo bi mo tin ka eyi o se se ki emi olorun ki o ma toka si igbesi aye re ati iwa re ti o dabi eni wi pe iwa ti ogbologbo ti atijo iwa ti ogbologbo okunrin ni o lo se wa lowo re wi pe ami yi pada ami igbala ami wi pe o ti ba jesu pade ami wi pe o je ti olorun ami wi pe o wa ninu ijo ti bibeli ti o gba gbogbo bibeli gege bi oro olorun a o ri iru ami be lara re oni be ni awon orilede won yi beru olowa o dabi eni pe won beru olowa won ma n gbadura o dabi eni pe won ma ke pe olowa won ti le ni bibeli sugbon o n so fun wa won si sin awon ere finfin won pelu awon omo won ati awon omo omo won bi awon baba won ti se be le awon na se titi di oni yi se a mo we pe awon baba wa opolopo ni o dabi eni we pe won ma lo si lesin ni toto sugbon iwa iborisa okuro lowo won awon ti won gbe opa alufa ni won gbe eko egun laarin ose awon ti o dabi eni pe ni akoko keresimesi ati ni akoko ajinde awon ni won ma n korin won ti le ma n gba awe papa ni asiko lenti ṣùgbọ́n ogun iborisha egun emu ati opolopo awon nkan won yi ko kuro lowo won o si so wepe ohun to se wa laanu ni pe awon omo won pelu ti won le ko ti won le ka ti won mo oro olorun ofin olorun awon paapa n gbe igbese aye ailofin aitele olorun timo timo ati patapata eje ki a wo corinthi kini ori karun anka lati ese kini corinthi kini ori karun lati ese kini aroyin re kale pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko ti le gboro re laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re ohun ti a le so nihin yi ni pe iwa ti o wa laarin ilu bi a ko ba sora o le wo inu ijo corinthi je ilu ti o boro jai ilu ti o ta ara won si iwa iri ife ko fe agbere panṣaga ati ife okunrin ati obirin bara eni je ṣugbọn nigba ti ihinre jesu kristi wa si aarin ilu yi ni awon kookan ni won be si ronu powada ni won be si ni tun ba ti won kole ni waju olorun wi pe o se won laanu wi pe won ti je elese ti o boru jai wi pe bi olorun ba le dariji won awon fi ara won sowo olorun patapata olorun si dariji won eyi ni a fi pe won ni awon ara ti a fi pe won ni ijo kristi ti a fi pe won ni iyawo odo agutan ti olorun be si ni koju si won se lore idariji ti de igba lati de idande ati irapada ti je ti won a si ti n ko won ni eko oro olorun a fun won ni oluko eko oro olorun ti o gaju ni igbese aye igba na eyi ni paul apostle lo n ko won lese lese ti o si fi awon ise iyanu nipa ti awon ebun emi ti o fi da won lola ṣugbọn ohun to se wa laanu ni we pe iwa atijo tun wole tan won lo ni igba ti paul ti ko laarin won o wa n gbo iroyin ki se iroyin ti o dun mo ni ninu ṣugbọn iroyin ti o ba ni ninu je o wa so wi pe a iroyin re kale o je ohun ti a ko le fi pamo o so wi pe agbere wa laarin yin nje bi a ba je olooto si olorun awa ti a so wi pe a ti di eni igbala awa ti a so wi pe a ti dariji wa awa ti a so wi pe a ti fi eje jesu kristi ti o se iyebiye we okan wa mo awa ti a so wi pe a ti koruko wa si iwe iye lorun awa ti a so wi pe a n reti bibo kristi lekeji nje agbere ko ti wo inu die die ninu wa asa n royin re kale wi pe agbere wa laarin yin iha se wi pe awon eniyan wonyi ko mo wi pe o lodi o si je ese o je ohun ti yio fa ibinu idajo olorun si ori won lati wo agbere bi o ba je oluka bibeli daradara o ri wi pe lati genesis ni a ti n kilo ni awon aloore awon woli ni won ti n ke gbajari ti won so fun awon eniyan wonyi wi pe agbere je ohun eri ohun to doti niwaju olorun o si je ese ti o ma n fa ibinu olorun wa sori eni bi o ba ka exodo o ri nibe bi o ba ka levitico tabi numeri tabi deuteronomy o wa nibe gbangba wi pe agbere tabi panṣaga o je iwa eri iwa ese si olorun olorun si so pe bi enikeni ba se iru nkan be idajo yo wa sori re bi o ba ka awon iwe samueli tabi awon oba tabi awon onidajo tabi bi o ba ka awon iwe owe tabi oniwaasu tabi o ka isaiah tabi o ka jeremiah tabi o wa sinu majemo titun lati matthew de marko de luko de johanu de se awon aposteli de romu ati de korinti ati titi de iwe ifihan ni olorun ti n ke wa nilo ti o n temo wa leti pe iwa agbere ati panṣaga o je iwa ti o buru julo ati o si je ese ti o ma n fa gbigbona ibinu olorun wa sori eni ṣugbọn bi o tile je pe a so fun won a waasu fun won a ko bi di won leti a si fun ni oni wasu ti o gaju laarin won ni akoko na sibe sibe a rohin re kale we pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko ti le gburo laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re kini won se nipa re nje won sokun nje won ronu pe wada nje won be olorun nje won bebe fun iwena mo ati ase pe nje won bebe we pe ki adariji won wo se ikeji eyin sin fe soke eyin kokoko kanu ki a le mu eni ti o hu iwa yi kuro laarin yin ohun ti a n so ni we pe awon eniyan won yi won gba iwa ti o wa ninu aye aibikita fun ofin olorun iwa ailo olorun iwa eni ti ko ni imole eyin rere won gba iru iwa bee lati wa si aarin won bi a ba se bee ti a ni iwa aibikita fun ofin olorun kini idajo ti o wa lori iru iwa bee eje ki a wo orin dafidi ori keje lati ese kokanla olorun ni onidajo ododo olorun si binu si elese si eniyan buburu lojojumo ojemo bi o ba je eni ti o tun towo bo ese ibinu olorun tele o gege bi ojiji re ti man tele o nibi kibi ti o ba wa ba lo we ni ninu ile ni nibi ise ni loko nile lona nibi kibi ibinu olorun tele awon ti won dese o so we pe olorun si binu ya ba so pe olorun binu je ki o yi o gba ti olorun binu ni o le adamu ati efa jade ibinu olorun niyan gba ti olorun binu ni kiko omi ni o wa lati ko awon ti o wa ni aye ni igba na ni o ko won lo bi a ba so we pe olorun binu gba to binu ni o so fun awon omo Israeli we pe gbogbo awon wonyi ti o ti ri ile Kenani sugbon ti won fi okan igbagbo okan imore han ti won si da ifoya si okan awon eniyan na ki o si enikan sosho ninu won ti o le wo ile ileri bi a ba so we pe olorun binu bi o ba ka majemo lai lai dara dara nigba ti won lo si ese agbere ati panshaga ni oke aimoye ninu won ni apa won re loju kan na ni ojo kan bi a ba so we pe olorun binu eyi ni we pe gbogbo omo Israeli lakoko kan nitori ibinu ati idajo olorun o le won lo si babiloni ti won jiya fun adorin odun bi a ba so we pe olorun binu ranti safira ati ranti ananiah bi a ba so wi pe olorun binu ki o ranti idajo ti olorun mu wa si ori abo ati jezebeli ati gbogbo awon idile re eyi ni a n pe ni ibinu olorun bi o ba je apeyinda elese eni ti o n re ofin olorun koja eni ti o n gbe igbesi aye re bi eni wi pe ko si olorun bi eni wi pe ko si ilana bi eni wi pe ko si ofin bi eni wi pe a ko ti iko wa gege bi eko oro olorun ti o n gbe bi awon keferi alailofin awon ti won ko ni imole iyin rere bi o ba je eni ti o n gbe igbesi aye iru eni be o n so fun wi pe ibinu olorun wa lori re nigba gbogbo lojojumo abajo ti iru awon eniyan be kini ifokanbale abajo bi o ti le won ki won ki o jeun to won a ma gbe ni lojojumo ko si ohun ti won le ni ti o le te won lorun ko si si ohun ti won le ni ti o le je iranwo fun won nitori wipe ibinu olorun wa lori elese lojojumo o igbesi aye re se agbere wa nbe se panshaga wa nbe oju kokoro nko iwa aye nko isoro ti aye ijeun ti aye ibanidore ti aye bi o ba wa ni igbesi aye re je ki o da loju wipe ibinu olorun idajo olorun wa lori awon ti won rin iru irin be wo owe ori kokanla ese ikokanlelogun bi a ti le fi owo so owo po eniyan buburu ki yo lo laijiya ohun ti a n so ni wipe enikeni ti o wo ki o fi ti ara re lehin se o mo iwa omogo iwa ilogbon ki awon elomiran ma hu o sese ninu ijo kan boya ijo miran ni o wa ti alufa to wa ninu ijo ti o le ma pe o lati se agbere tabi panshaga ti o ma so fun o wi pe ko si nkan ti a le se ti olorun le da wa lejo nitori pe alufa le ohun enikeni ti iba ma ti o leyin lati kohin si awon ilana awon ase awon ofin olorun enikeni ti ibaje wo li le ti okun ibaje angeli papa lati orun wa ti o nkin oleyin we pe je ki aso ta ba fe se ko si on kon ti o le da lati eyin re je ki o yi o wi pe bi a ti le fi owo so owo po eniyan buburu elese apeyida awon ti o ndese ni ikoko ti o ro we pe ko seni ti o mo an so fun awe pe won ki yi o lo laijiya bi o ba wo awon iwe oniwasu iwe oniwasu ori kejo ese ikokanla nitori ti a ko mu idajo se kankan si ise buburu nitori na aya awon omo eniyan mura papa lati se lati huwa ibi bi abawo awon elomiran ti won dese won ro pe olorun ko ri won se orun ti dafidi ori basheba ti o nwe ni ibi ti a ti le ri ni o nbere won pe kini oruko obirin yi won so fun o ranse si nigba ti o ranse si basheba o dabi eni wo pe boya olorun sun boya olorun ori nitori pe ara ko san lese kan na sugbon oloyun obimo ori gbogbo le se ti dafidi se gbogbo iwa kowa iwa ibaje ipaniyan ti dafidi se sugbon olorun ri o ran natani woli lati lo ba wo pe eyi ti o se ni ikoko sugbon idajo gbigbona yo wa ni gbangba bi o ba wo igbese aye dafidi lati igba na lo ida ko simi lati ma le dafidi iwa ibaje ko dekun ni ebi re ati wahala ninu ebi re nitori kini nitori wipe gbogbo awon ese ti ogbeni yise ni o ni akosile ni owaju olowa bakan na ni iwa olorun loni ma se ro wipe nitori wipe idajo ode ba o ni ose ti o koja ni osu ti o koja ki o ro wipe ko si idajo idajo wa nitori ti a ko mu idajo se kankan si ise buburu nitori na aya awon omo eniyan mura papa lati huwa ibi wo ese iketala sugbon ki o dara po eniyan buburu eyi ni akosile oro olorun ki yo dara fun eniyan buburu bere lowo Judas Iscariot yo so fun o we pe ki yo dara fun eniyan buburu bere lowo Saul oba akoko ti a fi je ni akoko awon omo Israeli yo so fun o wi pe ki yo dara fun awon eniyan buburu bere lowo Pharaoh tabi Nebukadnesari tabi Herodu ohun kan na ni gbogbo yo so fun wi pe ko si bi eniyan buburu ti le se lati fa ojo re gun o daju wi pe ibinu gbigbona ati idajo olorun yo wa sori won oni be ni ki yo fa ojo re gun ti o dabi ojiji nitori ti ko beru ni waju olorun o le ma so wi pe awon ese ti a ka wonyi won je ti majemo lai lai ki o ma ro wi pe nisisin yi a wa ni akoko ore ofe nitori be a le se onkun ti a ba fe nitori aye ore ofe la wa awon elomiran wa ti won ma n tan ara won je be ti won ma n so wi pe ma mo le popo fun mi akoko aye ore ofe la wa nisisin yi ni ro wipe nitori pe won ro pe won wa ni aye ore ofe won le se bi won ba ti fe won le fowo pa ida olorun loju won le re koja ofin olorun won le dese bi won ba ti fe je ka wo ma je mo titun ni corinth kini ori kewa corinth kini ori kewa lati ese ikefa nkan won yi si je se apere fun awa ki awa ki o ma ba se ife ko fe ohun boboru gege bi awon pelu ti se ife ko fe be ni ki eyin ki o ma si je aborisha bi awon miran ninu won bi ati ko pe awon eniyan na joko lati je ati lati mu won si dide lati sere be ni ki awa ki o ma se agbere gege bi awon miran ninu won ti se ti egba mokanla le egberun eniyan se shubu ni ijokan eyin kin wa nilo wepe bi atile wa ni akoko ori ofe bi o tile je wepe jesu ti ku lori igi agbelebo fun wa o nso fun wa wepe bi a ba lo sinu ese bi a ba fowo pa ida olorun loju o daju wepe ibinu olorun idajo olorun yo wa sori ese bakan na wo hebero ori kewa hebero ori kewa ese ikokan le logbon ohun ero ni lati sobo si owo olorun alaye ohun ero ni lati sobo si owo olorun alaye ki wa ni ona abayo bi o ba ti wa ninu ese bi o ba je apeyinda bi o ba ti nje eni ti o ngbe igbe aye ailofin igbe aye ti ko mo oro olorun igbe aye ti o ma rin irin kunrin isokoso igbe aye ti o ma nse ohun ti ko to ti o si mo wipe idajo olorun wa lori awon ti won rin irin iru isina be se ona abayo wa se o ni ohun ti a le so bi a se le bo lowo idajo olorun wo danieli ori kerin danieli ori kerin lati ese iketa di logbon danieli ori kerin lati ese ikerin le logun segara fara fun mi danieli ori kerin ese ikerin le logun nitori na oba je ki imoran mi ki o je itewogba lodo re ki o si fi ododo ja ese re kuro ati aisedede re nipa fifi anu fun awon talaka bi yo le mu alaafia re pe nitori na oba nitori na okunrin obirin ijoye enikeni ti a le je ki imoran yi ki o je itewogba lodo re ja ese re kuro ohun ti danieli nso fun oba nihin ni wepe ki o ronu pe wada ki o ko ese sile nitori pe bi a tile fi owo so owo po bi elese ko ba ronu pe wada bi asako apeyinda ti o n sa isansa kuro lodo oluwa bi ko ba pada wale bi omo onina kuna bi ko ba mo wepe ibi ti o n wa ile ajeji ti o n wa wepe bi o n ba n lo bi ohun ti n se nibe wepe iku ayeraye yo de ba ohun bi ko ba pada wale o daju wepe idajo olorun ni yo je tire nje bi o ba n sa fun idajo olorun nje bi o ba mo wepe o ye ki o sa asala fun emi re ki o si le kuro labe ibinu olorun ti o gbona jojo kini o ye ki o se irunu po adani wepe ki o fi ododo ja ese re kuro ohun ti a so nihin ni wepe ki o je olooto ki o je olododo ki o mo wepe ese je ohun egbin ohun iri niwaju olorun ki o mo wepe agbere panṣaga ma n fa ibinu olorun ki o mo wepe eni ti o n pe ni abanidese ki e se ore o je ota ti yo fa idajo olorun ati egun olorun wa si ori re ki o mo wepe ko si bi ti o ti le da ese ni ikokan ni abole ni tabi ni okunkun wepe oju olorun ri o oju olorun wo yóò sì mú ìdájọ́ wá sí orí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ pátápátá, kí o wá fi pẹ̀lú òtítọ́, pẹ̀lú òdodo, kí o wá síwájú Ọlọ́run, kí o sọ fún wí pé o jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, má jánankátó, wí pé o jẹ́ olùsìn, olùfarasìn, tàbí olùfọkànsìn, ẹni tí ń lọ sílé ìsìn, ẹni tí ń ka Bíbélì, ẹni tí ń fún alágbèlówó, ẹni tó ń ṣe tibí tàbí tọ̀hún, ó nípa èyí wọn ni tì, kí o wá fi òdodo já ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kúrò. Má sọ wí pé bàbá mi ni ó dẹ́ṣẹ̀, ìyá mi ló dẹ́ṣẹ̀, àwọn ènìyàn wa ló dẹ́ṣẹ̀, ṣùgbọ́n kò sí èyí tí mo mọ̀, bínú mi ti rí, bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ mi rí, bí òbí ti rí, bẹ́ẹ̀ nínú mi rí. Ọlọ́run sọ wí pé wá pẹ̀lú òtítọ́, kọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sílẹ̀, sọ fún Ọlọ́run wípé o mọ̀ wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ọ́, kí o fi òdodo já ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kúrò, kí o sì kọ gba àìṣedéédé sílẹ̀ pátápátá, kí o lè jẹ́ wípé àánú Ọlọ́run àti ìdáríjì látọ̀.

sedede tabi aisododo ni owo ohun o je agberaga eni ti olorun pe ni elese ati apeyinda sugbon ti o wa siwaju olorun ti o so wipe ko si ese ni owo ohun o je agberaga oni olorun koju ija si awon agberaga sugbon o fi ori ofe fun awon onirele okan nitori na eteriba fun olorun e koju ija si esu oyin o si sa kuro lodo yin e sumo olorun ohun o si sumo yin ewe owo yin mo eyin elese mi o ba je eni ti o ngba owo eyin o je eni ti o je ile iri ni waju olorun ewe owo yin mo eyin elese bi o ba je eni to nseyun owo re kun fun eje o si je ile iri ni waju olorun o nso wi pe ewe owo yin mo eyin elese boya ole ni iwa ti re eni ti o ba fi owo pamo sibi kan bi o ba ri o he o nso wi pe ewe owo yin mo eyin elese bawo ni a se le we owo wa mo ti a o si je olododo e je nipa ironu pe wada ati atunse oni ese se okan yin ni mimo eyin oniye meji kinu yin ki o baje ki e si gba awe e je wo pe ki a kaanu ati o nso pe ki a gba awe ohun ti o nso ni wo pe nihin yi ki a kaanu fun ese wa ki a ni ibinu je eni iwa bi olorun ki a mo wi pe ese ti a da o je ohun ti o buru iwaju oluwa o ni ki a si sokun ki a sokun a ma n ri awon elomiran bi won ba wo si iru isin bayi won a ma wo fefe o si bi o sohun aka bibeli won ni wo bibeli akorin won ni korin bi a ba si so nipa ese erin la ma ri lenu won sugbon so fun awe pe bi a ba n fe ona abayo ti a n fe oju rere olorun we pe elese o ni erin lati rin ko si ohun ti o fa erin fun elese ti o n lo si orun apaadi ti idajo olorun ro dede lori re o so wi pe ki inu iru eni be ki o baje ki iru eni be ki o kaanu ki iru eni be ki o sokun o ni eje ki erin yin ki o di awe ki o di ibanuje ki o di ekun sisun ati ki ayo yin ki o di kaanu ere yin sile ni waju olowa ohun o si gbe yin ga ohun ti o n so nipa igbega ko so nipa igbega ti owo igbega ti alumoni ti aye yi o n so nipa igbega sinu ore ofe ati igbala ati idande olorun wo pe bi a ba je owo ise wa ti a tun ba niwaju olowa ti a ko ese wa sile ti a ri ara wa sile wo pe yoo gbe wa ga yoo dariji wa yoo mu wa wa si ijoba olorun yoo si je ki alaafia olorun ki o je ti wa ki wa ni o ye ki o se nisinsin yi ohun ti o ye ki a se ni pe ki a dide duro ki a je olooto ki a so fun olorun se ori ese ni igbesi aye re se o je apeyinda abi o ro wipe agbere ati panṣaga ti o je iwa re o ro wipe olorun wa foju wipe olorun o ri o o ri o o mo igbesi aye re ohun ti o se n so fun o ni osan yi ni pe ki o le ronu pada ki o le so fun olorun wipe ese wa ni ago re ese wa ni okan re ese wa ni igbesi aye re o si fe je ti olorun fe ko ese sile o n fe ke pe olorun o n fe sokun kikoro o si n fe kaanu fun awon ese ti o wa ni igbesi aye re dide duro so fun olorun ki o ko ese sile patapata ki o so fun olorun wipe o ni tesiwaju ni igbesi aye ese ati igbesi aye ailofin aiwa bi olorun ti o wa ni igbesi aye re wipe o fe kan won sile o fe je ti olorun o fe je ti olorun o fe je ti olorun gbogbo igberaga ti o wa ni okan re o fe kan won sile o n fe je wa awon ese re fun olorun patapata bi ki ba se be idajo nbo bi ki ba se be ibinu olorun ro dede lori re sugbon bi o ba le so fun olorun wipe o ko ese sile bi o ba le so fun olorun wipe o ronu pe ada bi o ba le so fun olorun wipe o n wa ore ofe ati oju rere olorun o daju wipe yoo gbo yoo dariji o yoo fun ni igbala tooto yoo si fun ni ore ofe ma lo ki o ma si dese mo

0: Ìwé ìkejì ti Kronika, orí ìkẹtàlélọ́gbọ̀n. Ẹni ọdún méjìlá ni Manase nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí í jọba, ó sì jọba ọdún márùndínlọ́gọ́ta ní Jerusalemu. Ṣùgbọ́n ó ṣe búburú ní ojú Olúwa, bí ìríra àwọn orílẹ̀-èdè tí Olúwa lé jáde níwájú àwọn ọmọ Israẹli, nítorí tí ó tún kọ́ ibi gíga wọn nì tí Hesekiah bàbá rẹ̀ ti wó lulẹ̀. Ó sì gbé pẹpẹ wọn nì sókè fún Baalimu, ó sì ṣe eré òrìṣà, ó sì ń bọ gbogbo ogun ọ̀run, ó sì ń sìn wọ́n. Ó tẹ́ pẹpẹ pẹ̀lú ní ilé Olúwa, ní ti èyí tí Olúwa ti sọ pé ní Jerusalemu ni orúkọ mi yóò wà láéláé. Ó sì tẹ́ pẹpẹ fún gbogbo ogun ọ̀run lé àgbàlá méjèèjì ilé Olúwa. Ó sì mú kí àwọn ọmọ rẹ̀ kí ó kọjá láàrin iná àfonífojì ọmọ Hinomu, àti pẹ̀lú ó ń ṣe àkíyèsí àfọ̀ṣẹ, ó sì ń lo àlùpàídà, ó sì ń ṣe àjẹ́, ó sì ń bá òkú lò, àti pẹ̀lú oṣó. Ó ṣe búburú púpọ̀ ní ojú Olúwa láti mú bínú. Ó sì gbé ère gbígbẹ́ kalẹ̀, ère tí ó ti yá sínú ilé Ọlọ́run, ní ti èyí tí Ọlọ́run ti sọ fún Dáfídì àti Solomoni ọmọ rẹ̀ pé, nínú ilé yìí àti ní Jerusalemu tí èmi ti yàn nínú gbogbo ẹ̀yà Israẹli ni èmi ó fi orúkọ mi sí láéláé. Bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò ṣí ẹsẹ̀ Israẹli mọ́ kúrò ní ilẹ̀ náà tí èmi ti yàn fún àwọn bàbá yín, kìkì bí wọ́n bá ṣe àkíyèsí láti ṣe gbogbo èyí tí èmi ti pa ní àṣẹ fún wọn, gẹ́gẹ́ bí gbogbo òfin àti àṣẹ àti ìlànà láti ọwọ́ Mósè wá. Bẹ́ẹ̀ ni Manase mú kí Júdà àti àwọn tí ń gbé Jerusalemu kí ó yapa, àti láti ṣe búburú ju àwọn orílẹ̀-èdè lọ, àwọn ẹni tí Olúwa ti parun níwájú àwọn ọmọ Israẹli. Olúwa sì bá Manase wí àti àwọn ènìyàn rẹ̀, ṣùgbọ́n wọn kò kíyèsí. Nítorí náà ni Olúwa mú àwọn balógun ogun Asíríà wá bá wọn, tí wọ́n fi ìwọ̀ mú Manase, wọ́n sì dé lé ẹ̀wọ̀n, wọ́n mú un lọ sí Bábélì. Nígbà tí ó sì wà nínú wàhálà, ó bẹ Olúwa Ọlọ́run rẹ̀, ó sì rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀ gidigidi níwájú Ọlọ́run àwọn bàbá rẹ̀, ó sì gbàdúrà sí i. Ọlọ́run sì gbọ́ ẹ̀bẹ̀ rẹ̀, ó sì tún mú un padà wá sí Jerusalemu sínú ìjọba rẹ̀. Nígbà náà ni Manase mọ̀ pé Olúwa òun lé Ọlọ́run. Ǹjẹ́ lẹ́yìn èyí ó mọ odi kan lẹ́yìn ìlú Dáfídì, níhà ìwọ̀ oòrùn Gihoni lé àfonífojì àní lé àtiwọ ẹnubodè ẹja. Ó sì yí Ofeli ká, ó sì mọ́ ga sókè gidigidi, ó sì fi balógun sínú gbogbo ìlú olóde Júdà wọn ni. Ó sì kó àwọn àjèjì Ọlọ́run àti ère kúrò ní ilé Olúwa, àti gbogbo pẹpẹ tí ó ti tẹ́ lórí òkè ilé Olúwa àti ní Jerusalemu. Ó sì kó wọn dànù kúrò ní ìlú, ó sì tún pẹpẹ Olúwa ṣe, ó sì wú ẹbọ àlàáfíà àti ẹbọ ọpẹ́ lórí rẹ̀, ó sì pàṣẹ fún Júdà láti máa sin Olúwa Ọlọ́run Israẹli. Síbẹ̀ àwọn ènìyàn ń ṣe ìrúbọ ní ibi gíga wọn ni, kìkì sí Olúwa Ọlọ́run wọn nìkan ni. Àti ìyókù ìṣe Manase àti àdúrà rẹ̀ sí Ọlọ́run rẹ̀, àti ọ̀rọ̀ àwọn aríran tí ó bá a sọ̀rọ̀ ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run Israẹli, kíyèsí ó wà nínú ìwé ọba Israẹli. Àdúrà rẹ̀ náà pẹ̀lú bí Ọlọ́run ti gbọ́ ẹ̀bẹ̀ rẹ̀ àti gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ àti ìrékọjá rẹ̀ àti ibi tí ó gbé kọ́ ibi gíga wọn ni, tí ó sì gbé ère òrìṣà kalẹ̀ àti àwọn ère yíyá kí a tó rẹ̀ sílẹ̀, kíyèsí àkọ wọn sínú ìwé ìtàn Hosea. Manase sì sùn pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ̀, wọ́n sì sìn sí ilé òǹtìkálá rẹ̀. Amoni ọmọ rẹ̀ sì jọba ní ipò rẹ̀. Ẹni ọdún méjìdínlógún ni Amoni nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí jọba, ó sì jọba ọdún méjì ní Jerusalemu, ó sì ṣe èyí tí ó burú ní ojú Olúwa bí Manase bàbá rẹ̀ ti ṣe. Nítorí Amoni rúbọ sí gbogbo àwọn ère yíyá tí Manase bàbá rẹ̀ ti ṣe, ó sì sìn wọ́n, kò sì rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀ níwájú Olúwa bí Manase bàbá rẹ̀ ti rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀. Ṣùgbọ́n Amoni dẹ́ṣẹ̀ púpọ̀ púpọ̀, àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ sì di rìkíṣí sí i, wọ́n sì pa á ní ilé rẹ̀. Àwọn ènìyàn ilẹ̀ náà sì pa gbogbo àwọn tí ó di rìkíṣí sí Amoni ọba. Àwọn ènìyàn ilẹ̀ náà sì fi Josiah ọmọ rẹ̀ jọba ní ipò rẹ̀.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Ìwé ìkejì ti Kronika, orí ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n. Ẹni ọdún mẹ́jọ ni Josiah nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí jọba, ó sì jọba ọdún mọ́kànlélọ́gbọ̀n ní Jerusalemu. Ó sì ṣe èyí tí ó tọ́ ní ojú Olúwa, ó sì rìn lé ọ̀nà Dáfídì bàbá rẹ̀, kò sì yà sí ọwọ́ ọ̀tún tàbí sí òsì. Nítorí ilé ọdún kẹjọ ìjọba rẹ̀, nígbà tí ó sì wà lé ọ̀dọ́mọdé síbẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí wọ Ọlọ́run Dáfídì bàbá rẹ̀. Àti ilé ọdún kejìlá, ó bẹ̀rẹ̀ sí wẹ Júdà àti Jerusalemu mọ́ kúrò nínú ibi gíga wọn ni, àti ère òrìṣà, àti ère yíyá, àti ère dídà. Wọ́n sì wó pẹpẹ Baalimu lulẹ̀ níwájú rẹ̀, àti àwọn ère oòrùn tí ó wà lórí wọn yóò ké lulẹ̀, àti àwọn ère òrìṣà, àti àwọn ère yíyá, àti àwọn ère dídà yóò fọ́ túútú.
2: Ó sọ wọ́n di ekuru.
0: Ó sì gbọ́n sórí ìsà òkú àwọn tí ó ti ń rúbọ sí wọn, ó sì sun egungun àwọn àlùfáà òrìṣà lórí pẹpẹ wọn. o si wẹ Juda ati Jerusalemu mọ pe le o si se ni ilu Manase won ni ati ti Ephraimu ati ti Simeoni ani titi de Naphtali o tu ile won yika akiri nigba ti o si fu awon pepe ati ere orisalule ti o si ti gun awon ere yiya di etu ti o si ti ke gbogbo awon ere orun lule ni gbogbo ile Israeli o pada si Jerusalemu nje ni odun 18 ijoba re nigba ti o ti wo ile na mo ati ile na o ran Shafani omo Asalaya ati Masiaya olori ilu na ati Jua omo Joasi akowe iranti lati tun ile Oluwa Olorun re se nigba ti won si de odo Ilkaya olori alufa won fi owo na ti a mu wa sinu ile Olorun le lowo ti awon omo Levi ti o ntoju ilekun ti kojo lati owo Manase ati Ephraimu ati lati odo gbogbo awon iyoku Israeli ati lati gbogbo Juda ati Benjamini won si pada si Jerusalemu won si fi ile owo awon tin sise na tin se alabojuto ise ile Oluwa won si fi fun awon asise tin sise ile Oluwa lati tun ile na se awon olona ati awon kolekole ni won fi fun lati ra okuta gbigbe ati iti igi fun isopo ati lati te ile won ni ti awon oba Juda ti baje awon okunrin na fi otito sise na awon alabojuto won ni Jahati ati Obadaya awon omo Lefi ninu awon omo Mirari ati Sekaraya ati Meshulamu ninu awon omo Kohati lati mu ise lo ati gbogbo awon omo Lefi ti o ni ogbon ohun elo orin won si wa lori awon alaaru ati awon alabojuto gbogbo awon tin sise ninu isikisin ati ninu awon omo Lefi ni akowe ati olutoju ati adena nigba ti won si mu owo na ti a mu wa sinu ile Oluwa jade wa Ilkaya alufa ri iwe ofin Oluwa ti ati owo Mose ko Ilkaya sit down o si we fun Shafani akowe pe emi ri iwe ofin ninu ile Oluwa Ilkaya si fi iwe na le Shafani lowo Shafani si mu iwe na to oba lo o si mu isi pada fun oba wa wipe gbogbo eyi ti a fi le awon iranse re lowo won se won si ti ko gbogbo owo ti a ri ni ile Oluwa jo won si ti fi le owo awon alabojuto ati le owo awon tin sise nigba na ni Shafani akowe wi fun oba pe Ilkaya alufa fun mi ni iwe kan Shafani si ka niwaju oba o si se nigba ti oba gbo oro ofin na o si fa aso re ya oba si pase fun Ilkaya ati Aikamu omo Shafani ati Abdoni omo Mika ati Shafani akowe ati Asaya iranse oba wipe e lo e beere lowo Oluwa fun mi ati fun awon ti o ku ni Israeli ati ni Juda ni ti oro iwe ti a ri nitori titobi ni ibinu Oluwa ti a tu jade sori wa nitori awon baba wa ko pa oro Oluwa mo lati se gege bi gbogbo eyi ti a ko sinu iwe yi ati Ilkaya ati awon ti oba ti yan to Ulda oli obirin lo aya Shalumu omo ti Kehati omo Asra olutoju aso nje o n gbe Jerusalemu ni hakeji won si ba soro na o si da won lohun pe bayi ni Oluwa Olorun Israeli we e so fun okunrin na ti o ran yin si mi pe bayi ni Oluwa wi kiyesi emi o mu ibi wa si hiye ati si awon ti n gbe ibe na ani gbogbo egun ti a ko sinu iwe ti won ti ka niwaju oba Juda nitori ti won ti ko mi sile won si ti sun turari fun awon olorun miran ki won ki o le fi gbogbo ise owo won mu mi binu nitori na ni a o se tu ibinu mi sori ihin yi a ki yo se pana re yo si se ti oba Juda ni eni ti o ran yin lati bere lowo Oluwa bayi ni ki eyin ki o wi fun bayi ni Oluwa Olorun wi ni ti oro won ni ti iwo ti gbo nitori ti okan re ro ti iwo si re ara re sile niwaju Olorun nigba ti iwo gbo oro re si ihin yi ati si awon ti n gbe ibe ti iwo si re ara re sile niwaju mi ti iwo si fa aso re ya ti iwo si sokun niwaju mi ani emi ti gbo ti re pelu ni Oluwa wi kiyesi emi o ku ojo sodo awon baba re a o si ku ojo si isa oku re le alaafia pe ni oju re ki yo ri gbogbo ibi ti emi o mu wa si ihin yi ati sori awon ti n gbe ibe pe ni won mu esi pada fun oba wa nigba naa ni oba ranse won si ko gbogbo awon agba Juda ati Jerusalemu jo oba si goke lo sinu ile Oluwa ati gbogbo okunrin Juda ati awon ti n gbe Jerusalemu ati awon alufa ati awon omo Lefi ati gbogbo eniyan ati eni nla ati eni kekere o si ka gbogbo oro inu iwe majemu na ti a ri ninu ile Oluwa leti won oba si duro ni ipo re o si da majemu niwaju Oluwa lati ma fi gbogbo aya ati gbogbo okan rin to Oluwa leyin ati lati pa ofin re mo ati eri re ati ase re lati se oro majemu na ti a ko sinu iwe yi o si mu ki gbogbo awon ti o wa ni Jerusalemu ati Benjamini duro ninu re awon ti n gbe Jerusalemu si se gege bi majemu Olorun Olorun awon baba won Josiah si ko gbogbo ohun irira kuro ninu gbogbo ilu ti se ti awon omo Israeli o si mu ki gbogbo awon ti o wa ni Israeli ki o sin ani ki won sin Oluwa Olorun won ati ni ojo re gbogbo won ko ya kuro lati ma to Oluwa Olorun awon baba won leyin. Iwe keje ti Chronicle ori 15. Josiah si pa irekoja kan mo si Oluwa ni Jerusalemu. Won si pa iran irekoja na ni ojo 14 osu kini. O si yin awon alufa si ise won. O si gba won ni iyanju si isin ile Oluwa. O si wi fun awon omo lefe ti n ko gbogbo Israeli ti se mimo si Oluwa pe egbe apoti eri mimo ni lo sinu ile na ti Solomoni omo Dafidi oba Israeli ti ko ki yo je eru lejika mo esin Oluwa Olorun yin ni isisin yi ati Israeli awon eniyan re. E si mura nipa ile awon baba yin ni ese ese yin gege bi iwe Dafidi oba Israeli ati gege bi iwe Solomoni omo re. E si duro ni bi mimo na gege bi ipin idile awon baba arakunrin yin awon eniyan na ati bi ipin idile awon omo lefi fe ni ki e pa erin ire koja na ke si ya ara yin si mimo ke si mura fun awon arakunrin yin ki won ki o le ma se gege bi oro Oluwa nipa owo Mose. Josiah si fun awon eniyan na ni odo aguntan ati omo ewure lati inu agbo eran gbogbo re fun ebo ire koja na fun gbogbo awon ti o wa nibe iye re 15,000 ati 15,000 akọ malu lati inu ini oba ni won yi. Awon ijoye re si fi tinu tinu ta awon eniyan li ore fun awon alufa ati fun awon omo lefi Ilkaya ati Sekaraya ati Jeheli awon olori ile Olorun si fun awon alufa fun ebo irekoja na ni 6,000 iran osin kekeke ati 300 malu Konaya omo Shemaya ati Nitanieli omo arakunrin re ati Asabaya ati Jeheli ati Josabadi olori awon omo lefi si fun awon omo lefi fun ebo irekoja na ni 6,000 odo aguntan ati 7,500 malu be ni a si mura isin na awon alufa si duro ni ipo won ati awon omo lefi ni ipa ise won gege bi ase oba awon omo lefi si po eran irekoja na awon alufa si won eje na lati owo won wa awon omo lefi si bo won won si ya awon ebo sisun sapa kan ti won ki o le kun won fun ni gege bi ipin idile awon eniyan lati rubo si Oluwa bi a ti ko ninu iwe Mose be ni won si se awon malu pelu won si fi ina sun irekoja na gege bi ilana na sugbon awon ebo mimo iyoku ni won bo ninu ikoko ati ninu odu ati ninu agbada won si pin kankan fun gbogbo eniyan leyin na won mura sile fun ara won ati fun awon alufa nitori ti awon alufa awon omo Aroni wa ni riru ebo sisun ati ora titi di ale nitori na awon omo lefi mura sile fun ara won ati fun awon eniyan awon omo Aroni awon akorin awon omo Asafu duro ni ipo won gege bi ofin Dafidi ati ti Asafu ati ti Hemani ati ti Jedutuni ariran oba awon adena si duro ni olukuluku enu ona won ko gbodo lo kuro ni ona ise won nitori ti awon arakunrin won awon omo lefi ti mura sile di won be ni a si mura gbogbo isin Oluwa le ojo kan na lati pa irekoja mo ati lati ru ebo sisun lori pepe Oluwa gege bi ofin Josiah oba ati awon omo Israeli ti a ri nibe pa irekoja na mo ni akoko na ati ajo aiwukara ni ojo meje ko si si irekoja kan ti o dabi re ti a se ni Israeli lati igba ojo Samuel wole be ni gbogbo awon oba Israeli ko pa iru irekoja be mo bi eyi ti Josiah se ati awon alufa ati awon omo lefi ati gbogbo Juda ati Israeli ti a ri nibe ati awon ti n gbe Jerusalemu ni ọdún 18 ìjọba Josiah ni apa irekoja yìí mọ lẹyìn gbogbo èyí ti Josiah ti tún ilé náà ṣe tán Neko ọba Egipti gòkè wá sí Kakemishi lẹ́bọ̀dọ̀ Eufrate Josiah sì jáde tọ̀ ọ́ ṣùgbọ́n ó rán ikọ̀ sí i wípé kíni ṣe tèmi tirẹ̀ ìwọ ọba Juda èmi kò tọ̀ ọ́ wá lónìí bí kò ṣe sí ilé tí mo bá ní ìjà Ọlọ́run ṣàpa àṣẹ fún mi láti yára kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹni tí ó wà pẹ̀lú mi kí o má baà pa ọrun. Ṣùgbọ́n Josiah kò yí ojú rẹ̀ padà kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n ó pa aṣọ ara rẹ̀ dà kí ó lè bá jà kò sì fi etí sí ọ̀rọ̀ Neko láti ẹnu Ọlọ́run wá ó sì wá ìjagun ní àfonífojì Megido àwọn tafàtafà sì ta Josiah ọba ọba sì wí fún àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pé ẹ gbé mi kúrò nítorí tí mo gbọ́ ọgbẹ́ gidigidi nítorí náà àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ gbé e kúrò nínú kẹ̀kẹ́ náà wọ́n sì fi sínú kẹ̀kẹ́ rẹ̀ kejì wọ́n sì mú wá sí Jerusalemu ó sì kú a sì sin nínú ọ̀kan nínú àwọn ibojì àwọn bàbá rẹ̀ gbogbo Juda àti Jerusalemu sì ṣọ̀fọ̀ Josiah Jeremiah sì pohùn rere ẹkún fún Josiah àti gbogbo àwọn akọrin ọkùnrin ati awon akorin obirin sin so ti Josiah ninu orin ekun won titi di oni yi won si so won di asa kan ni Israeli si kiyesi ako won sinu awon orin ekun ati iyoku ise Josiah ati iwarere re gege bi ti ati ko ninu ofin Oluwa ati ise re ti isaju ati ti ikeyin kiyesi ako won sinu iwe awon oba Israeli ati Juda.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Iwe ekeje ti Chronicle ori ikerindinlogoji nigba na ni awon eniyan ile na mu Jehoasi omo Josiah won si fi ijoba ni ipo baba re ni Jerusalemu eni odun 23 ni Jehoasi nigba ti o bere si ijoba o si joba osu meta ni Jerusalemu oba Egypt si mu kuro ni Jerusalemu o si bu 80 padaka ati talenti wura kan fun ile na. Oba Egypt si fi Eliakimu arakunrin re joba lori Juda ati Jerusalemu o si pa oruko re da si Jehoakimu ne ko si mu Jehoasi arakunrin re o si mu lo si Egypt eni odun 25 ni Jehoakimu nigba ti o bere si joba o si joba odun 11 ni Jerusalemu o si se eyi ti o buru le ojo Oluwa Olorun re Nebukadnesari oba Babeli goke wa o si de ni ewon lati mu lo si Babeli Nebukadnesari ko ninu ohun elo ile Oluwa lo si Babeli pelu o si fi won sinu afin re ni Babeli ati iyoku ise Jehoakimu ati awon ohun irira re ti o ti se ti a si ri ninu re kiyesi ako won sinu iwe awon oba Israeli ati Juda Jehoakini omo re si joba ni ipo re eni odun 18 ni Jehoakini nigba ti o bere si joba o si joba osu meta ati ijo mewa ni Jerusalemu o si se eyi ti o buru le ojo Oluwa ati ile amodun Nebukadnesari ranse asimu wa si Babeli pelu ohun elo daradara ile Oluwa o si fi Sedekiah arakunrin re joba lori Juda ati Jerusalemu eni odun 21 ni Sedekiah nigba ti o bere si joba o si joba odun 11 ni Jerusalemu o si se eyi ti o buru le ojo Oluwa Olorun re o si re ara re sile niwaju Jeremiah woli ti o soro lati enu Oluwa wa ohun pelu si sote si Nebukadnesari oba eni ti o ti mu fi Olorun bura ṣugbọn o wa orun re ki o si mu aya re le lati ma yi pada si Oluwa Olorun Israeli pelu pelu gbogbo awon olori awon alufa ati awon eniyan dese gidigide bi gbogbo irira awon orilede won si so ile Oluwa di eri ti o nti ya si mimo ni Jerusalemu Oluwa Olorun awon baba won si ranse si won lati owo awon ise re o n dide ni kutukutu o si ranse nitori ti o ni iyonu si awon eniyan re ati si ibugbe re ṣugbọn won fi awon o n se Olorun se eleya won si kegun oro re won si fi awon woli re sesin titi ibinu Oluwa fi ru si awon eniyan re ti ko fi si atunse nitori na ni o se mu oba awon ara Kadia wa ba won eni ti o fi dapa awon odomokunrin won ni ile ibi mimo won o si ni iyorun si odomokunrin tabi wundia arugbo tabi eni ti o ba fun ogbo ohun fi gbogbo won le ile owo ati gbogbo ohun elo ile Olorun nla ati kekere ati isura ile Oluwa ati isura oba ati ti awon ijoye re gbogbo won ni o mu wa si Babeli won si kun ile Olorun won si wo di Jerusalemu pale won si fi ina sun afin re won si fo gbogbo ohun elo daradara re tutu awon ti o siku lowo eda ni a ko lo si Babeli nibi ti won je iranse fun ati fun awon omo re titi di ijoba awon ara Persia lati mu oro Oluwa se lati enu Jeremiah wa titi ile na yo fi san odun isinmi re ani ni gbogbo ọjọ idahoro ohun se isinmi titi adorin odun yo fi pe ni odun kini kirusi oba Persia ki oro Oluwa lati enu Jeremiah wa ki o le se Oluwa ru emi kirusi oba Persia soke ti o si se ikede ni gbogbo ijoba re o si ko iwe pelu wipe bayi ni kirusi oba Persia wipe gbogbo ijoba aye ni Oluwa Olorun fi fun mi o si ti pase fun mi lati ko ile kan fun oni Jerusalemu ti nbe ni Juda ta ni ninu yin ninu gbogbo awon eniyan re Oluwa Olorun re ki o pelu re ki o si goke lo eyi ni opin iwe keje Chronicle.
2: Eje ki a gbadura
3: atun wa le kan si loni baba lati wa ba o pade lati wa gbo oro re a si nbe o wi pe gbogbo awa ti a wa loni a o sala kuro ninu iji igbesan ti o n bo si aye a o si le simi ni odo Jesu Kristi nje ambe o we pe wiwa sibi wa loni ati ni igba gbogbo pe ki o ma ja si asan gbogbo nti o ba ye lati mu si eto ni igbesi aye wa fi won han wa ki o si je ki eje Jesu Kristi ki o we won nu patapata sanu fun wa je ki oro re ki ori ibi ibujoko ni okan wa le oni adupe po ti gbo ti wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa o se se ki o ti gbo tele tele ohun ti mo fe ka fun o lati inu iwe Genesis ori ikokandini ogun lati ese ikeji la de ese iketa dini ogun ohun ti mo si fe ki o se ayewo ki o si se un kan pato nipa re ni we pe sa asala fun emi re idajo nbo nitori we pe olorun lati orun fun ara re ni o ti pinu wi pe bi eni buburu ba nse buburu ni ojo kan odun kan tabi odun pupo ti o ro wi pe ko si idajo oro olorun je ki o di mo fun a wi pe idajo nbo idajo yi yo si wa sori gbogbo agbaye pata pata esin kesin ti o wu ki enikeni ki o wa onkon ti o wu ki enikeni ki o ma se ati ibi ipamo ti o wu ki enikeni ki o wa olorun je ki o di mo fun a wi pe ojo kan nbo nigbati ki o si ibi sasi o si n kilo fun a wi pe bi a ba fe la bi a ba fe ni iye oni ni a ni anfani lati le sa asala fun emi wa ni Genesis ori kokandinlogun ti mo pe fun omo nbere lati ese ikejila awon okunrin na si wi fun Lot pe iwo ni enikan ni hin pelu ana re okunrin ati awon omo re okunrin ati awon omo re obirin ati ohun kohun ti iwo nini ilu mu won jade kuro nihin yi nitori awa orun ibi yi nitori ti igbe won di pupo ni waju oluwa oluwa si ran wa lati run Lot si jade o si so fun awon ana re okunrin ti won gbe awon omobirin re ni iyawo o wi pe e dide e jade kuro nihin yi nitori ti oluwa yo run ilu yi sugbon o dabi eletan loju awon ana re nigbati oye sin nla nigba na li awon angeli na le Lot ni re wi pe dide mu aya re ati awon omobirin re mejeji ti o wa nihin ki iwo ki o ma barun ninu iya ese ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu ile owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji oluwa sa sanu fun won si mu jade won si fi si seyin o di ilu na o si se nigbati won mu won jade seyin o di to le o wi pe sa asala fun emi re ma se wo eyin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa asala lo si ori oke ki iwo ki o ma ba se gbe eyi ni ohun ti o sele si awon ilu ti a n pe ni Sodomu ati Gomora awon ilu mejeji ti a daruko wonyi won je elese popo popo niwaju oluwa ni ori iketala ti Genesis ese ikejila ti ese iketala ni anje ki o to wa leti ohun ti o sele ti loti ibatan Abrahamu ti o de ilu ti an pe ni Sodomu o si sese ki ohun kan ki o ti sele ni igbesi aye re eyi ti o ya oya Abrahamu ore Olorun eyi ti o ya oya awon eniyan mimo ati awon onihirere o sese ki o je ibi ti a tin wa owo kakiri o si sese ko je pe ibi ti a tin wa ibi sadi ati agbara okunkun ni ati yawaya ore Olorun ati awon eni Olorun o sese ki o je wipe ija ni o yawaya awon oniwaasu irere ti a fi ro wipe bi won o ba gbo ti wa ti awa na o si le gbo ti won bi kun sinu die ba wa ti a o si fe ni emi idariji a le yapa ki a si jade lo ki a to awon elese ki a to won lo a o le so ohun ti o ya oya awon eniyan mimo awon ore Olorun awon eni igbala sugbon ohun ti o ya loti ya ore Olorun ni wepe ibi ile ti won wa ko gba won mo loti si nfe ibi ti ohun yo ti je oga ara re ti o se eni ti yo le bawi ti o si le ni ohun ni pupo ti o se eni ti o ka lowo ko wi pe eyi kini o de ti o fi se yi ni eyi ni Lot fi sa kuro ni odo Abraham an so fun ani ori iketala ese ikejila Abraham si joko ni ile Kenani ibi ti o ye omo Olorun lati joko ile Kenani nibi ti Olorun fun rara re ti o nsesho lori re nibi ti Olorun ti pese sile ti o si ti se ileri pupo nipa re Abraham joko si ile Kenani Lot si joko ni ilu agbegbe ni o si pago re titi de Sodomu awon so fun ani ese ketala sugbon awon okunrin Sodomu se eniyan buburu ati elese gidi gidi ni waju Oluwa ki o to na eka si Lot wepe Lot se ohun ti o dara o ye ki iwo papa nitori awon Yoruba man so fun a pe bi a ba na eka kan se elomiran merin to ku o wa ni odo wa o nawo si wa ki a to ma bu Lot wepe Lot se ohun ti o dara o ye ki iwo papa ki o wo agbegbe re ati ibujoko re awon wo ni ore korikosun fun o awon wo ni alabasisepo pelu re awon wo ni oludamoran fun o awon wo ni owo otun ati owo osi ati awon ti o gbekele se won ki se awon omuti awon onija awon ole awon onifayawo tabi awon egbe okunkun nitori be bi o ba buru fun Lot eyi nje ki o di mimo fun o sin kilo fun o wi pe egbe eye oni eye nto bi ona re bi o ba dara loju awon ole won ti le o bi ona awon ole papa bi o ba dara loju re iwo na wa ti kuro ni agbegbe won sugbon bi owo ba wo owo pelu ole o daju wi pe agutan re to n ba jarin bo ti jegbe loju wa o n jegbe ni ikoko o le dabi eni wipe bo ba ti gbe bibeli to ti n bo ni eko bibeli o dabi alara mimo o dabi ara ile Abrahamu o dabi awon ti o ti mo ona Olorun ye ki n so fun o awon ti o se be saaju awon ni Olorun so fun wa ni iwe woli Isaiah ti o n so ni ori ikejidinlogota arun ejo ori ekeji dini ogota kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati le Jacob ese won sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orilede ti o se ododo ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won si ma se inu didun ati sumo olorun awon woyi ni won ma lo si ile isin awon na bi awa tin ka bibeli ni won ka bibeli be atin so wipe agba olorun gbo ni awon na njalanka to ti won sin fowo so ya wipe awon paapa agba olorun gbo bi ona isin bi o tin pe ni awon na ndide o nso ni ese ikeje wipe won wa mi lojojumo ibi kibi ti a ba tin ka bibeli ti a tin daruko olorun ti a tin ko orin si olorun a o fe won ku nibe won ni inu didun si ona mi ko si ibi ti apejopo wa lati ka bibeli tabi lati josin ti a o niri won be o ni won dabi orile ede ko so wipe won je orile ede ti o nse ododo o ni won dabi orile ede ti o nse ododo won se afarawe ewa bi olorun won mo bi ati gbadura won mo bi ati kasamu won mo bi ati ka baba wa tin be le orun bi won ba dide lati ka baba tin be le orun a dabi aye to aye ko ton gbadura won le so jade sugbon ko ni itumo ni okan ati le enu won o nso wipe won dabi orile ede tin se ododo awon iran lot niye o ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni le owo mi won a ma se nu didun ati sumo olorun won ti le fi han papa nipa ise isin nipa adura ati awe wo ese iketa nituri kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri nitori kile awa se nje okan wa niya ti iwo ko si mo oluwa nda won lohun we pe kiyesi le ojo awe yin eyin se afẹ se wona mo pe afẹ kuro lowo e o se se ki o je ti golu oso ti aye o se se ki o je ti atike o se se ki o je ti imutipara o si se se ki o je ti yiyi eyin oku pada afendi esoso aye tabi ise ti aye tabi iwa ti aye eyi ti awon eniyan nse ti won mo pe o mu idajo bo lori won esin fi agbara mu ni se gbogbo ise eyin kiyesi eyin gba awe fun ija eyin gba awe fun ija je o ti ri ibi ti awon elesin ti won gba awe ti won so pe ah tin ba gba awe ojo meta lori mama olu aha ohun pa agbadun ara e a ma yo si ni oju ala ni oju iran ma le to je pe ese oni tole afiki mati wo awe ijakadi segun lori mama olu awon tan so niyan ti won gba awe ni fun ija ati fun agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu e ma se gba awe bi ojo yi ke le gbo ohun yi le oke awe iru eyi ni mo yan bi awe ogoji ojo sugbon sibe sibe ireje eka ipaniyan tabi siseyun ko kuro lowo won tabi ki a ja ile onile ki a fi boti wa bi o ba ja ile onile to fi boti e ojo niye wole e ojo idajo olorun awon to tun gbon ju o lo ti ese won ati owo won gun ju ti e won tun ja ile ti e won tun ja bi bo ti won awon ti won tun gbon ju awon won ni lo won tun ja ile ti won se esu lokunkun wa leyin won won ma ja ile onile ti won ba ti fi bo ti e bo tin bo ti e to ki o to to ojo keji ni won ja ti e na bi o tin bu ese elomiran ni won bu ti e o wa n so fun a wi pe se iru awe bayi ni mo yan awe ti okun awe ka yira nle sugbon sibe sibe iyawo meji o kuro nile agbere ati pan saga ko kuro iwa ti ara ise ti ara o kuro sibe sibe awe nlo ale mu awe o le je meje o le je mokan le logun kasa ma gba lo baba si tin si wa dura laran siga lan fi kan ran kan ton so pe woli ah ewo le tun gbe jade ah oni ni osu to koja mo sise ise isegun sugbon sin o ye kin tun jeun die oti die siga die agbere die nitori pe bi n ba gbadun ara mi ni ose yi won ma fi di ose to nbo mo tun wose niyan se iru awon ti a mu ibere adura wa lo ba awon ti won ti di ti won ti di ara sodomo ati gomara awon ti idajo olorun ti o ro dede lori won o ni awe iru eyi ni mo ayan bi ojo ti eniyan je okan re ni iya lati te ori re ba bi korikodo ati lati te aso ofo ati eru labe re iwo ha pe yi ni awe ati ojo itewogba fun oluwa awon wonyi ni olorun so wi pe won je elesin sugbon won ki se olufokansin won ma n pe oluwa le enu sugbon iwa buburu ko kuro ni ago won sugbon bi o ba n fe ri oju oluwa bi o ba n fe je ti olorun awon iru nkan wonyi yo kuro ni igbese aye re ni iwe woli Ezekieli ni atun tin je ki o ye wa iru awon eniyan ti won hu iru iwa wonyi ranti ohun ti a n so we pe loti tele o ti mo ona olorun yo dara bi eleseese ma n ro we pe yo dara bi o ba tun de ojo keji bo ti ji a so pe well yo tun dara na sugbon o n buru fun ju be lo be na ni ori fun loti a n so fun ani Ezekieli ori iketa le ni ogbon Ezekieli ori iketa le ni ogbon lati ese ogbon iwo omo eniyan sibe awon omo eniyan re n soro si o leba ogiri awon fi oro kele banije awon asoro eni leyin ati leba ilekun ile ekini si so fun eni keji olukuluku fun arakunrin re wi pe wa emi be o si gbo oro ti o ti odo oluwa jade wa eyi so wi pe awon na ma n fe lati lo si eko bibeli won ti le ma n pe eni keji tabi aladugbo won won ma n so wi pe wa emi be o je ki a lo lati gbo oro ti o ti odo oluwa jade wa sugbon kini eri ti olorun je nipa won ni ese ikan le ni ogbon won si to wa bi eniyan ti wa won si joko niwaju re bi eniyan mi won si gbo oro re sugbon won ki se won o won ma n gbo awon wonyi ni a n pe ni agbo magba bi o ba so fun o wi pe ko ese sile won gbo sugbon won o ni se o n so wi pe sugbon won ki se won nitori enu won ni won fi n fi ife pupo han sugbon okan won tele oju kokoro won eyi ni ohun to se lot o n fe lati sin oluwa O n fe lati je ti Olorun. O si ma n gbero ninu okan re lati se dede sugbon enu ni won fin fi ife pupo han. O se se ki o ma so fun Abraham nigba ti o fe kuro we pe a n yara nipa ti ara, a o yara nipa ti emi. Nitori pe emi n fe sugbon o se ailera fun ara. O si se se ki o ma je ki o da Abraham loju we pe bi mo tin lo yi. Ma ro we pe mo ti sonu o. Ma si ro we pe mo ti di apeida nitori pe gbogbo ilana Olorun ti o ti ko mi patapata gbogbo re sise ni sugbon mo ri we pe ibi kan na ibi ise kan na ibi esin kan na kuni gba wa nitori be je ki n wa ibi ti emi paapa ti o fi se ibujoko sugbon bo lori nibi ti Olorun o dari esi o lo si odo awon ara Sodomu o wa so fun wa we pe ni ese ikeji le ni ogbon se kiyesi iwo je orin ti o dun popo fun won ti enikan ti o ni ohun dara dara ti o si le fun ohun elo orin dara dara nitori won gbo oro re sugbon won ki se won awon wonyi bi won ba gbo oro Olorun tan won ajade won ni je bawo ni won na se ri oni wasu yen olohun iyo enu edun pupo mo ti en fe bi won ba so wi pe ki eko bibeli ki o ma wa ni ojojumo mo se tan tori pe ogbe ni ni o n soro bi won ba sin pe awon eniyan lati wa se eko bibeli ani wa wo enikan eni to n soro ko ri Jesu ko ri eni to n ko ese lo ko ri eni ti dari jini ko ri eni to n fun ni ni igbala olugbala ko ri eyi ni sugbon wa wo eni to n soro eni ti enu edun eyi ni awon eniyan ti o gbo oro Ezekiel sugbon ti won o fe se eyi ni won so ni Olorun n so wi pe mo mo okan won won dabi eni ti etin rin ti o kan fe ma gbo ti o n fe ma gbo ti o n fe ma gbo sugbon ti o je wi pe ko ni fi si ise nitori won gbo oro re sugbon won ko se won o si ye ki iwo paapa ki o ma ro ni okan re se iwo dabi loti sugbon nigba ti Olorun fe pa Sodomu ati Gomora run pelu ina ni o so wi pe ohun o le se ohun kankan lai so fun ore ohun ni Genesis ori ikeji din ni ogun ni Olorun tin je ki o ye Abrahamu lati ese iketa din ni ogun Oluwa si wi pe emi o ha pa ohun ti emi o se mo fun Abrahamu nitori pe Abrahamu yo sa di orile ede nla ati alagbara ati gbogbo orile ede aye le o bokun fun nipase re nitori ti mo mo pe ohun o fi ase fun awon omo re ati fun awon ara ile re lehin re ki won ki o ma pa ona Oluwa mo lati se ododo ati idajo ki Oluwa ki o le mu ohun ti o ti so fun Abrahamu wa fun Olorun gba eri Abrahamu je wi pe mo mo Abrahamu wi pe ilana Olorun ilana otito ilana ododo ona igbala ti Olorun ti pese sile ko ni fi di awon omo re leti ati awon ara ile re se Olorun le gba eri re je bi ti Abrahamu iwo ti o wa se eko bibeli lai so fun iyawo re pe ki o tele o iwo ti o dagun lati o so pe awon omo mi ki gba ni won bi mo ti e so fun won ni gba se Olorun le gba eri ti re je wi pe ohun mo wi pe ilana ododo ilana igbala ti Olorun fi lele ti o si fi han fun o pe o so fun awon omo re ati fun awon ara ile re nje awon ana re nje won mo ona igbala ti o mo nje Olorun le gba eri re je bi ti Abrahamu awon oga ibi ise re nko ati awon ti o wa labere ni ibi ise nje olorun le gba eri re je wipe o mo gege bi abrahamu be a ba nso wipe abrahamu je ore olorun eyi ni o fi di ore olorun nitori pe bi o ba mo ona igbala yo so fun awon ara ile re wo ese ogun oluwa si wipe nitori ti igbe sodomu o ngomara po ati nitori ese won papo ju je kin bi o lere se ese idile ti re se ko papo ju se won ki ja lagbole ti e won ki binu won ki se ogun si ara won lati pa ara won se won ki ja lori obirin lori aya lori dukia lori owo tabi lori ile se awon ebi ti e se won o kin ja pelu awon ebi miran se olorun o ma so lemo lemo wi pe nitori igbe ese awon ara ile re nitori pe o n papo ju wi pe o n fe be won wo pelu idajo ki lo se nipa e ilu re ileto re tabi abule ti o ti wa se ipaniyan se ko si lowo won irubo si emi oju orun ati emi esu ati se esu papa se ko wa ni ilu re se ija ati aso se ko wa ni ilu re se olorun o ma so wi pe nitori igbe ilu re o ndi pupo o sin papo ju yato se eyi ni ilu eko ti o wa bi o ba je un gbe ni moshi tabi ajegunle tabi ni bariga ibi kibi ti o wu ki o wa se olorun o ma so wi pe nitori igbe awon eniyan ni arowo to re ni ibi ti o n gbe igbe won papo ju nitori be idajo nbo bi idajo yi si ti nbo se olorun da oyan si oto o sin so wi pe o mo wi pe o ki se ara won abi ara won ni o se awon ti o n jale le oru se iwo le o sona bi won ba ti n de ti won ko eru elerubo iwo ni o silekun tabi iwo ni o se enu ona ni ode ni ita ti o so wipe e kaabo se iwo ni o n gbadura nigba ti awon ole ba jade wipe ki olorun ki o so won ki o ma je ki o ma je ki won ki o pa won ki o le je ki owo ati eru ki o wole olorun mo o si ma address ile re onje tabi aso tabi ile ti o ba fi iru owo beera iwo na mo nto ngbeyin re o nso fun anihi we pe olorun je ki o di mo fun abrahamu we pe idajo nbo lori sodomu ongomora emi o so kale lo nisinsin yi kin ri bi won ti le se gege bi o kiki igbe re ti o de odo mi bi be ko emi o mo ese ikeji le ni ogun awon okunrin na si yi oju won pada kuro ni ibe won si lo si sodomu sugbon abrahamu duro sibe ni waju oluwa ki lo nfe se o nfe gbadura nitori o ranti we pe loti wa ni ilu sodomu abraham si sumo odo re o si wi pe iwo o harun olododo pelu eniyan buburu boya adota olododo yi o wa ni ilu na iwo o harun iwo ki o ha da ibe na si nitori adota olododo ti o wa ninu re o dari ti iwo fi se bi iru eyi lati run olododo pelu eniyan buburu ti awon olododo yo fi dabi awon eniyan buburu o dari onidajo gbogbo aye ranti o olorun ni onidajo ilu nigeria onidajo gbogbo aye ni oni onidajo orile ede yi o si ni onidajo ilu re tabi ileto re oni onidajo agbole re o si ni onidajo oludajo re bi o ba fi mimo se aimo ti o ba so wipe alufa okunkun ri mi ati awon iyawo mi ati awon omo mi ati awon won ogungun mo ti mo nse bi o ba je be ran ti wi pe idajo nbo nitori oni idajo gbogbo aye ki o se asise bi ina gbogbo na ibinu olorun bi o ba tin bo gege elese ni yo se afi bi o ba ronuku ada oni idajo gbogbo aye ki o ha se yi ti o to oluwa si wi pe bi mo ba ri adota olododo ni ilu sodomu nje emi o da gbogbo ibe si nitori won abraham tese waju lati ma gba adura yi titi o fide mewa ni ese ikeji le ni ogbon o si wi pe jo ki inu ki o ma se bi oluwa e kan soso yi le emi o si le emi o wi mo boya a o ri mewa nibe o nsi wi pe emi ki o run nitori mewa oluwa si ba ti re lo loju kan na bi o ti ba abraham soro tan abraham si pada lo si ibujoko re es ori ikokan din ni ogun awon angeli meji si wa si sodomu ni asale lo ti si joko li enu bode sodomu ki se pe on ka bibeli o ki se pe on sasaru lori oro olorun ki se wi pe o n so fun awon elomiran lati gba olorun gbo ati lati dawo duro ese ati ibi ti won da won so wi pe o joko ni ibo joko ni enubode bi lot si ti ri won o dide lati pade won o si doju bole ya ke kuro ni awon angeli won yi ni won je ki o di mo fun wi pe idajo de wi pe ki se ni ose to nbo tabi ni osu to nbo tabi ni odun ti nbo idajo ti de nisisin yi ni won wa so fun ni ese ikeji lati atika wi pe awon okunrin na se wi fun lot pe iwo ni enikan ni yi pelu ana re okunrin awon omo re won ti bere si ni wa oko ni ilu ibi ti o gbe wa se awon omo ti e se won o ti ma fe elese se won o ti ma fe awon ologun se won o ti ma fe awon ti won ti ko iyawo jo ki omo re ki o tun lo di iyawo keta ikerin ikewa ni ile elomiran eyi ni awon omo lo ti bere si ni se won bere si ni wa oko ni sodomu iwo na si mo wi pe bi awon omo re bi won ba ni aya tabi oko ni sodomu ati gomora bi won ba fe elese ojojumo lo fi ma pari ija o se se papa ija ati gbogbo aso ti o ti yo wa ni idile awon omo re nitori won ti fe elese o se se ki o je oni o se iku pa awon obi be nitori aibale okan ati aibale aya ṣùgbọ́n wọ́n sọ fún wí pé àwọn àna rẹ ọkùnrin àti àwọn ọmọkùnrin rẹ àti àwọn ọmọ rẹ obìnrin àti ohunkóhun tí ìwọ ní ní ìlú èyí ń sọ nípa àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ pẹ̀lú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú rẹ àwọn òṣìṣẹ́ rẹ ń kọ́ ṣé wọ́n jẹ́ ti ọlọ́run àbí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ mo wọn jáde kúrò níhìn yìí nítorí àwa òrùn ibi yìí nítorí ti igbe wọn di púpọ̀ níwájú olúwa.

You ni ipinu ki o se se ileri fun Olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o ti nawo soke diji o ki agbadura papo Olorun alaanu ti dariji ni ti mo ese kuro ti gba ni la adupe wi pe iwo lo pe o.

Eke hallelujah. Aki gbogbo wa patapata si ti ojo eti akoko ayipada atoke wa nibi kibiti etin darapo mo wa ni UK ni America ni Asia ni Australia aki gbogbo yin ka bo ni oruko Jesu a fe wo ohun ti Oluwa se ni ojo ikerin ti iseda ni Genesis ori kini ese ikerin la Oluwa wi pe je ki imole ki o wa lati pin ojo si yato si oru ki won ki o si je imole ni ofurufu orun lati mole sori ile be ese kokandi ni ogun ati asale ati owuro o di ojo kerin eke haleluya eru wi pe akoko wa igba si wa akoko ti a wa bayi ohun ni akoko iyipada toke wa olorun ti pese akoko yi fun o ati fun emi fun akoko iyipada toke wa mo fe gba mu wa lokan le ati la ojo akoko koja ojo keje ojo keta ti koja oni ni ojo ikerin ti akoko ayipada toke wa eje ka dide duro lati gbadura gbogbo wa pata eje ka dide duro lati gbadura olorun olodumare baba wa tin be lorun a fi imore han fun yin a fi ogo fun yin a fi gbogbo ola fun yin a fi iyin fun yin a dupe fun ohun lati e tin se ninu aye wa lati ibere pepe lati ojo akoko ti akoko ayipada toke wa yi oluwa e tin be awon eyan yin wo a fi gbogbo ogo ati ola fun oruko yin ni oruko Jesu olorun alagbara bi a se nbere ti ojo ikerin ti akoko ayipada toke wa ya gbadura wi pe emi mo fun rara re yo gba isakoso patapata ti ohun gbogbo ti a o ma se gbogbo awon ti o si nbo a nbere wi pe ki e je ki won le wa kankan ki won si le gba ipa ti ibukun ti won ni oruko Jesu a dupe nitori pe a mo pe ti da wa lohun ni oruko Jesu la gbadura ami mo fe ami kari aye lati odo enikokan wa ami maka lati nu we samu okan odo ati keta meta o le ni 80 maka lati ese ikini samu meta le 80 to ba ni bibeli re nbe to ba ni bibeli re ni be yen si to ba si ni ma ba mi lo bi mo se nka samu meta o le ni 80 lati ese ikini fi ibukun fun oluwa iwo okan mi ati gbogbo ohun ti o wa ninu mi fi ibukun fun oruko mimo re fi ibukun fun oluwa iwo okan mi ma se gbagbe gbogbo ore re eni ti o dari gbogbo ese re ji eni ti o si tan gbogbo arun re eni ti o ra emi re kuro ninu iparun eni ti o fi iseun ife ati iyonu de ole ade ese ikarun eni ti o fi ohun didara te olorun be ni igba ewe re di otun bi itidi lai si ye meji oluwa ti dara si o si ti dara si emi na pelu lati bere akoko ayipada toke wa yi an lati la enu wa ki a si fi ibukun fun oluwa mo fe ki o la enu re ko fi ibukun fun oluwa fi ibukun fun oruko mimo re sin fi ogo fun fi ola fun ohun lati oluwa tin se sin fun ohun gbogbo to je pe o tin se olorun wa ma ga olorun olodumare ni ohun ni o da ohun gbogbo to wa ninu aye ko si fe pe ki enikeni ko segbe eredi ni ti a fi ni la akoko yi koja akoko ayipada toke wa e je ki a fi ogo fun olorun nitori giga re nitori ti iseun ife re
la enu re ki o gbadura si Oluwa fi ogo fun nitori pe Olorun wa dara looto e je ka gbega fun GCK yi ti gbogbo agba laaye ohun leni to seda re ohun leni to ni loni iyin rere ntan kale lo si gbogbo agba laaye fi gbogbo ogo fun fi gbogbo ola fun ranti o pase wi pe ki a lo waasu rere fun gbogbo eda eleyi si ni isoji GCK yi to muse isoji GCK yi pelu kumu yi e je ki a fi ogo fun e je ka sin e je ka fi ogo fun oruko re gbe oruko re ga o ye leni ta ba mayin o ye lani ta ba fi ola fun Olorun wa dara yin oruko Oluwa yin ri daju wi pe o yin Oluwa ri daju pe o n ba Olorun soro nitori pe Oluwa wa dara ni oruko Jesu la gbadura atun fe gbadura o atun a o tun yin logo fun opolopo ogun logo eniyan ti a ti gbala lati gbati isoji GCK yi ti bere lanu re ko yin Oluwa ogunlogo opolopo eniyan ti won ti ni iyipada okan si Oluwa a iniye a ka moye eniyan ki se ni bi kan soso sugbon ni gbogbo agba laaye ogunlogo opolopo eniyan lati gbala ni bi ti a tin se isoji ati kakiri bi isoji ni gbogbo agba nye e te ka fi ogo fun Oluwa fun ogunlogo opolopo eniyan ti won ti de atun bi yin logo nitori pe o ye leni ti abayin o ye leni ta ba fi ogo fun Oluwa ti gba okan la Oluwa ti da awon ta ni lara nide o ti mu awon apeyinda pada bo sipo o ti mu won pada bo sodo ara re awon to ti sako lo won ti sako lo kuro lodo Oluwa Oluwa nipase isoji GCK yi Oluwa ti mu won pada bo wa sodo ara re e je ka fi ogo fun e je ka fi ola fun e je ka yin logo fun awa onigbagbo pelu awa omo Olorun ti a ti so di mimo ta ti so di mimo ta ti we mo ninu okan ta ti se ni mimo ta si ti fi agbare mimo kun won ni gbogbo awon akoko yi ti GCK tin lo o je ohun iyanu o je ibukun la lenu re fi ogo fun oruko Oluwa yin gbega nitori pe o ye leni ta ba mayin o ye leni ta ba fi ola fun e je ka yin e je ka fi ogo fun ni oruko Jesu la gbadura ni oruko Jesu la gbadura a o tun fi yin fun oruko Oluwa fun awon ti won ti gba opolopo ise iyanu ati iwosan ati idanide ro nipa e opolopo aisan ati arun ti a o le fenu so ta le salaye e ta awon onisegun oyinbo gan ti won o te le so nipa e sugbon Olorun ni akoko awon eto yi o tin wo awon alaisansan o nda awon onde ninde to si nso won di ominira gbogbo awon ta ti de to ta ti fi sinu ide e je ka yin Oluwa e je ka yin nitori ipese re fun ipamo re ati ipamo ti Oluwa ti nfi fun wa to si nse fun wa fun gbogbo awa eniyan re Olorun wa dara Olorun wa je agbanyanu e je ka yin logo ka si fi ogo fun lainu re ri daju wi pe o yin oruko Oluwa yin daju wi pe o yin fun eni ti se ati fun ogun nla ti o tin se lati ibere ti GCK yi ti bere Olorun wa dara Oluwa o ye leni ta ba mayin o ye leni ta ba fi ope fun gi fi ola fun ranti o bo ba se yin be ni ibukun opolopo yo ma je ti e bo se nfun ni gbogbo ogo be ni Oluwa yo si ma bukun e lopolopo fi yin fun Oluwa ni oruko Jesu la gbadura a bere eto yi
ni ojo akoko e je ka gulanu wa akoko ayipada otoke wa yi ka dupe fun ohun to oluwa se ni ojo akoko o gbo kan la ori opolopo ogun logo awon eniyan to jade ti won wa jeri si isewun ati ife olorun e je ka yin logo fun opolopo kan ta gbala ni ojo akoko ti akoko ayipada otoke wa yi ni ojo keji ohun kan na lo sele ni ojo keta ohun kan na lo sele loni ohun to ga ju gbogbo ojo to ti koja lo ni o sele fi ogo fun e je ka yin oluwa e je ka gbe ga nitori pe o ye leni ta ba ma yin eleyi ni ohun ti oluwa se olorun lo se ki se ni keni lo se olorun olodumare fun ara e lo se je ka gbe ga fun akoko yi akoko iyipada atoke wa ni oruko Jesu la gbadura a o tun yin oluwa logo o mo opolopo awon eniyan ni won tin sise ti a o ri loju koju awon to je wi pe awon asona wa nbe awon eso wa nbe ti won kopa lona kan bi omiran fun itesiwaju isoji GCK eje ka yin oluwa logo ni eje ka dupe nitori ti won fun awon to je pe won tin kopa ninu isoji yi awon kan wa ti won seto ni gbogbo agba nla aye ni gbogbo orilede oluwa si tin lo won won le awon to n gbohun safefe awon to n korin opolopo akoko ni won ti lo lati gbaradi awon to ti n kopa ninu eto yi nitori ori ofe olorun to wa ninu aye won e je ka so fun oluwa a ma dupe o e se fun awon eniyan won yi e je ka yin oluwa logo fun gbogbo won patapata o je ohun agba iyanu lati je lara awon ti akaye lati kopa ninu ise oluwa ninu lilo jade lo lati ton yin rere yi si gbogbo eda fi yin fun oluwa gbe oluwa ga fi ogo fun fi ola fun nitori pe o ye yiye ni o ye leni ta ba ma yin ni oruko Jesu la gbadura ara gbogbo wa patapata a mo olori patapata ti o nse olori isoji GCK yi a mo olori patapata ti won wa nipa re alakoso agba baba wa ninu oluwa Pastor WF Kumuyi e je ka yin oluwa logo bi oluwa ti se ran won lowo ni ojojumo ro nipa re eni ti won ti ju 85 odun lo won se n lo kaakiri ti won se n ton irere na kale ti won se n sare pelu irere e je ka fi ogo fun oluwa e je ka yin oruko oluwa eleyi o je ohun ti oluwa n se latoke wa ninu aye won eleyi ki se nipa agbara eniyan ki se sugbon nipa agbara emi mimo ni e je ka fi ogo fun olorun fun baba wa ninu oluwa alakoso agba baba wa ninu oluwa eniyan olorun Pastor WF Kumuyi ohun ti oluwa tin se nipasẹ won e je ti won fi okun kun won ni gbogbo ojo ti won sin fun won lagbara ni gbogbo ojo nipa ti emi mimo lati gbe ohun gbogbo ti won sese o je ohun iyanu o je ohun nla o je ohun to lagbara o je iyanu loju wa fi ogo fun oluwa nitori pe o ye leni ta ba ma yin e je ka yin oluwa logo fun mama wa ninu oluwa ti won tin lo lati bi kan debo miran pelu baba wa ninu oluwa ti won sin ti won leyin ni gbogbo ibi ti won tin lo ati ni gbogbo ise ti olorun ti fi le won lowo e je ka yin oluwa so mo mama wa ninu oluwa awon gan ti ju 80 odun lo bayi awon pelu yo won sin lo kaakiri lati bi kan debo miran
won gbadura won si ti eniyan Olorun leyin won fowo so opo pelu won eje ka yin Oluwa logo eje ka fi ogo fun Oluwa nitori pe Olorun wa dara eleyi ni ohun ti Oluwa nse fun rara re o je ohun ti Oluwa se fun won ki se ise eniyan kan ki se ohun ti eniyan kan se sugbon Olorun Olodumare ohun lo se eleyi o si ye pe ki ayin o ye ki ayin fi gbogbo ogo fun fi gbogbo ola fun e je ka yin nitori giga re e je ka yin nitori aanu re nitori pe o n fi agbara kun gbogbo awon eniyan re e je ka yin Oluwa pe ni iran ti wa yi a n ri eleyi gbogbo awon kan won yi o n wa si muse ni iran ti a wa yi e je ka fi ogo fun e je ka fi ka gbe oruko re ga ni oruko Jesu la gbadura je ki n gbo ami to rinle ninu Isaiah 65 Isaiah ori karun o le ni ogota 65 ese ikerin ni logun 24 ese ikerin le logun 24 yo si se pe ki won ki o to pe emi yo daun je kin gbo ami si eleyi o eleyi ni ileri olorun pe ki won ki o to pe emi yo daun ati bi won ba tin soro lowo emi yo gbo eke haleluya eyin oruko Oluwa logo eleyi ni ileri olorun Olodumare ni akoko yi ni akoko yi ni igba ta wa yi akoko ayipada toke wa ko to di pe agbadura olorun yo daun o si tin se ni ojo akoko o se lojo keji o se lojo keta o se leni to je ojo kerin Oluwa yo se agbadura pe akoko ayipada toke wa yi pe Oluwa yo yi opolopo eniyan pada opolopo awon elese ati apeyinda ni gbogbo agbanla aye ayi won pada sodo re lainu re ko gbadura pe bi Oluwa ti seleri ohun ta n reti ni wipe ni ojo kerin yi o ni gbogbo agbanla aye ki se nibi ti ati ti isoji tin waye nikan ni gbogbo bi ti isoji tin waye ni agbanla aye pe bi elese tin wa ti apeyinda tin wa atawon ti won ni asopo pelu GCK yi pe emi mimo yo to won lo opolopo ogun logo eniyan yo si deni igbala ti a si yi won pada si Oluwa e je ka gbadura pe gbogbo awon elese to paraku awon ti won wa ninu ide ese kan tabi omiran awon to mu ogun oloro wi pe oro Olorun yo jade lo pelu agbara a si fowo kan won a yi won pada si Oluwa ni gbogbo bi ti isoji tin waye ki se ni ibi ti isoji tin waye nikan ni gbogbo bi ta tin ti isoji yi ta tin se pe Oluwa yo be won wo olu won si yi pada si Oluwa e je ka gbadura gbadura lainu re ki o gbadura si Oluwa ni oruko Jesu la gbadura a o gbadura wipe iwosan akanse yo sele ati ise yanu akanse ni gbogbo agbanla aye akanse ise yanu ati iwosan yo sele ranti o akoko iyipada toke wa leleyi ni ojo akoko o wa nbi ni ojo keji boya o wa nbi ni ojo keta boya o wa nbi oni ni ojo kerin ti akoko ayipada atoke wa agbadura wipe ise iyanu akanse yo sele ni gbogbo bi ti isoji tin waye ni gbogbo agbanla aye a je ise iyanu kari aye gbadura si Oluwa ki o si so fun Oluwa wipe Oluwa yo se loni o koni si aisan kan to yoju to ma yoju si bi to si tun ma pada lo si lebe gbogbo eniyan lawosan gbogbo eniyan laudanide gbogbo eniyan
láò sọ di òmìnira gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí olúwa ti pinnu rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olúwa ti pàṣẹ rẹ̀ gbàdúrà sí olúwa wípé olúwa yóò ṣe lónìí olúwa ti yan òní láti bẹ àwọn ènìyàn rẹ̀ wò yóò ṣe képe olúwa képe olúwa nínú Matthew orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún ó ní nígbà tí àṣálẹ́ sì dé wọ́n

mi ku so gbọn kan ti baba so olohun na tun di mu mo ni be ni o ati ri ti wa gba awa pada lo si ilewosan lati ye wo gege bi iranse olohun se so ah dokita yen so wi pe ohun to hun ri ni iju o mo so fun yawo mi wi pe eleyi ki se abajade latodo olorun atesiwaju lati ma gbadura ngba to tun se die atun pada lo lati lo ye wo gege bi iranse olohun ti so ah iranse olohun lohun ri o da pe ohun ri nkan kan be o ati tun tesiwaju lati ma gbo olorun gbo atun gbadura gege bi eniyan olorun so pe agbodo ri nkan mo si gbagbo ni igba keta mo ni eje ka lo awa lo si ile iwosan miran ngba ta ba si lo be wa ri pe oyun lo wa nbe o mo wa so fun iyawo mi pe eje ka tun lo bomi la tun lo se ayewo a si tun lo si bomi o tun di omo ni osipitu oni ile iwosan to so fun wa wi pe iju lo wa nbe awa tun wa lo be ngba ti awon na sayewo e ari wi pe omo lo wa nbe mo fe dupe lọlọrun ari akoko ti oyun yen ko ti mo gbe omo yen sinu ko si wahala ko si isoro nigba to si di akoko ti mo fe bimo yi mo bi omo yen so omo na si ni o lowo mi mo dupe lowo olorun fun ohun ti oluwa se fun wa o a fi imore han fun olorun o ayin oluwa logo so gbo be akokoro na ni pe ko tun sayewo e sayewo e a o tun gbo latenu Kingsley Madoko to gba iyipada ti e eni to n to ti ito yen o duro Kingsley Madoko loruko mi mo ni isoro titọ ito yi ko duro mo le to nigba meedogun abi igba mejila ni ale awon iru isoro be o le je lati ito sugar le fa tabi won ni awon isoro ta pe ni aphasia to je pe o je lati nu kidney o ti wa di un to je pe o nkan mi lominu gidi gan mo wa ni pe ma gbe lo sodo Jesu ni ojo keji leyin adura eniyan Olorun mo wa pada lole mo wa sun daradara nitori pe mi o sun daada tele ri ko to di pe mo sun bayi e ma tun lo ma lo to ngba ti mo ba tun sun die ito atun wa ma tun dide ma lo to bo se sele tele ni leyin aduro adura eniyan Olorun mo sun daradara awon kan to tun ma nfa ito keyan ma to lera lera lai ni idaduro mo le so wi pe mo ri pe ko kan le duro be bi o ba sese iyanu nigba lowuro mo wa ri pe nigba ti mo fe se akoko idakeje mo ri pe e kan so ni mo to eyin oluwa logo

alako no ehye au ne fi de pagba tabi ka joko sinu ehye mo wo okore ni to bo sinu okan ga enikan si lo sibe o fa jade o gba lowo iku bi okore to ri e to wa si do sibe bi okore yi ti jade to ni mo sese gba la ko nu okan ga ni te ba wa ni bolo wa ni bolo wa o si to wa nu okan ga sibe kodo omo kekere a so fun pe o gba la o si wa nu okan ga o gba la ngba ki o ba mo jade gba la ngba ki o ba mo gbogbo aise dede gbogbo abawon ati yonu aye re kuro to ba ti mo mi to ni majele to wa fajade to ba te omi to ni majele to wa nu ko re jade yo si ku sibe a o ti gba la sibe agba la ngba ti omi to doti ti o ba mu majele wa sinu re agba la ngba ti omi to doti to le majele nu re to ba po jade idi baje nu aye kan ga na niye o ese ninu aye kan ga na niye iwa buburu nu aye kan ga na niye oro olorun si so pe gbogbo eyan lo sati se ti e si kunu ogun olorun gbogbo wa la wa nbe iwo ti wa nibe sugbon ati fi jesu fun wa pe oun yo gba awon eyan re la ko nu ese won lale yi yo gba ola lale yi yo dariji o lale yi omi egbe ese lati nu okan ga yo we nu ko nu aye re omi egbe to wa nu okan re yo mu kuro to wa ninu re to wa nu opolo re to wa nu iwasi re bi ese yen ba si wa nbe sibe to wa padanu re sinu opolo to si wa nu okan re wa si segbe tori ese to wa ninu sugbon jesu wa lati wa gbo ola ko nu ese to fe paye re lo yo si bi omo kore kan omo to ngba ni la omo to so ni doto omo to le se on ti eni kan ninu aye o le se ninu aye re yo si bi omo kore kan Jesu ni iwo yo poruko re nitori oni yo gba awon eyan re la ko nu ese won bi Jesu ba gba ola injo ni ona abayo miran bi bi Jesu ba mu ese ko nu aye re tabi ko mu oko nu ese inji ona abayo miran wa bi o se mi laanu lati so fun o pe

ko oro olorun ti ti a soro olorun ti ti a o gboran bi a ba so wepe anwa emi emi kemi la oriba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wepe a ti so di mimo eni ti o rin dede gege bi oro olorun eni ti o gboran si oro olorun o nso fun a wepe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o ngbo ti re adura mi ni wepe a o ni je eni ti ngbo ti ngbagbe a o je eni ti ngbo ti gboran loruko jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero anka lati ori iketala ese ikeji le logun le atika bi ati ri ti aposteli ti o so fun awe pe emi nbe yin ara egba oro eyan ju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o npe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o sese ke yi ki o ya o lenu tabi ki o se oni kaye fi wo pe a se le so wipe ori kini titi de ese titi ori ketala o je iwe kukuru ohun to je ki o so be ni wipe o nso nipa orun o nso nipa awon angeli o nso nipa jesu o nso nipa aroni o nso nipa melkisedeki o nso nipa awon majemu aye majemu lailai o nso nipa majemu titun o nso nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se wipe o ge won kuru die die o nso wipe iba gba ohun ni opolopo iwe lati ko ini o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi anwo ikeji oro imu lokanle fun osise ti oni lo re ni ese iketalelogun e mo pe ada timotiu ara konrin wasile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti aka yi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kokan ki dabi abata to nta kete bi eni wepe ko bodo tan o je ki o ye wa wipe ni toto ni timotiu yi ni o ti lo si ile tubo sugbon paul o ngbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bi ni o si je ki awon ara iberu won yi ki o mo wepe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wipe attitude tabi atida timotiu yi sile yi ko wa ni eko kan wipe ohunkohun ti o ba nsele si o ohunkohun ti o ma nsele si mi o ye ki a ka ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma ma pa awon ti o nse wa ki a ma pa mora bi eni wo pe a o fe be enikeni soro a o fe ki enikeni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihin o nso fun won wipe e mo wipe timotiu yi arakunrin wa ati tu sile o ni bi o ba tete de e je wepe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri timotiu ti an soro re yi o ni igba ti o ba de ohun pelu timotiu yi won wa si odo awon ara eberu o je ki o ye wa wepe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imu lokanle o si n fe ki awon ara eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wa wipe bi enikeni ninu wa boya ase aisan tele sugbon ati gbadura nisisiyi ani ilera iru eni be ti a ti tu sile kuro ninu ide aisan ti o n se tele tele o nilo imu lokanle enikokan wa tabi o sese ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisiyi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wepe irorun ti de nisisiyi iru eni be pelu gege bi timotiu yi o nilo oro imu lokanle enikokan wa tabi ari enikeni ti o ti n la idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu ebi ni tabi ni bi ise ni sugbon nisisiyi pelu adura awon eniyan mimo ati fun un ni isegun iru eni be o nilo imu lokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re n dun o ni awon ti n yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wipe timotiu yi o ati da sile paul si so wipe nigba ti o ba de ohun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara ebero tani ati le n pe ni timotiu yi kini a mo nipa eni yi ti a n pe ni timotiu je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a n pe ni timotiu ninu ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun

lat titi de ese kini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wi pe timothy yi o ti gba olorun gbo o si ri wi pe o je omo iya re je jew sugbon baba re je eni ti ki se jew sugbon ati ko ile oro olorun oro olorun ti a se ko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu timothy keji ori keta timothy keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipasẹ igbagbo ninu Christi Jesu sugbon ni bo se Timothy o wa di eni ti o je wi pe ohun paapa o di iranse Olorun o di oniwaasu a ri wi pe o je oniwaasu nitori wi pe ninu Corinthians kini ori kerin ese iketadinlogun ni ati ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timothy osiyin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Oluwa eni ti yo ma mu yin ran ti ona mi ti yo wa ninu Christi gege bi mo ti nko ni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo oni yo ma mu won ranti ohun ti ohun ti nko awon elomiran ninu Corinthians kini ori 14 ese ikewa ati ese ikokanla nje bi Timothy o bade eje ki o wa lodo yin lai beru nitori ohun se ise Oluwa bi emi pelu ti nse ari nihin we pe eni yi o je olooto o je eni ti nsapon o je eni ti o nfi okan irele ati pelepele se ise Olorun o si je eni ti Paul apostle papa ti o gba iri re je we pe ohun se ise Oluwa bi emi pelu ti nse nitori na ki eni keni ma se kegan re ni sugbon esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Philippi orikeji ni atunri ohun miran ti a so nipa Timothy yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le igbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Philippi orikeji lati ese ikokandinlogun sugbon mo ni ireti ninu Jesu Oluwa lati ran Timothy si ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi sugbon eyin ti mo daju daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si nba mi sise po ninu ihinrere eyin ni awon nkan ti a ri ko nipa Timothy yi a ri we pe o je olooto o si fi o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa nso we pe nisisiyin o je idunu wa o si je ayo eni kankan wa wipe ati da Timothy yi sile inu ni bini tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja ohun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe ada Timothy arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihin ni ati je ki o ye wa we pe Paul o n gba ni imoran o n se ipinnu we pe ohun lo ohun yo lo ba awon ara Ebero lati tesiwaju lati ma ko won ati we pe Timothy ti o ti la iponju koja ti o ti la inu ni bi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je wipe iwo paapa o ti foju fina a si ti se oni wahala tabi inu ni bi ni nitori ihinrere o ye ki o mo wipe nigbati a ba tu o sile tabi ti a da o sile wipe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyin a n wo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti n se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin
Eyi ni oro ti o keyin ninu episteli yi opolopo ohun ni ari ko ninu oro ti an so yi sugbon ki a to wo awon ese meji won yi ki a to se itumo won o ye ki a ran kan ara wa leti we pe nihin yi ati de opin episteli bi o ba je eni ti o tin ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose meji le laadota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni ari ko nihin we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki ogun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o we pe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi ohun kan ba si wa ninu igbese aye wa bi a ba to olorun lo o pe o ya ni yo dopin loroko jesu ati we pe irin ajo wa paapa ninu aye yi fun are yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbese aye re bi o ba je we pe owo ago ti anwo ti a fi n ka ojo yo dopin fun eni kokan wa nisinsiyi nibo ni a o ti lo ayeraye eje ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti we pe opin yo de lojo kan o ye ki eni kokan wa ki o mura sile ninu peteru kini ori kerin Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki ese ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin eni kokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisin bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura sugbon o n ki eni kokan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin e je ki o ye wa wi pe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se oniwaasu tabi oluso agutan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo we pe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma ṣanu fun ara wa ki a ma ṣori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranṣẹ si eni kankan wa ni opin gbogbo o wa n so fun o wi pe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba n so nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo onihinrere wi pe ore ofe o se pataki pupo fun eni kankan wa ti a wa ninu ebi olorun lati ni igbala o gba ore ofe Olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe Olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe Olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ore ofe Olorun eyi lo fi ri wi pe ninu majemu titun lati ibere de opin ni a tin so nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o so nipa ore ofe ti eni kokan wa ti anilo ninu Rome ori keta ese ikerin le logun awon eni ti an dalare lofe nipa ore ofe re an dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to Jesu Kristi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke Calvary o ni an da wa lare lofe lai sowo a da wa lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Kristi je ki o yi o nigba na we pe bi o ba nfe idalare bi o ba nfe igbala bi o ba nfe idariji yi wa o sin wa lati odo Jesu Kristi nipa ori ofe re ninu Rome ori ikarun Rome ori ikarun ese iketadinlogun nje bi nipa ese okunrin kan ikujoba nipase enikan na melo melo li awon ti n gba opolopo ore ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipase enikan Jesu Kristi o so fun anihi we pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki a tile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iye nipekun nipa Jesu Kristi oluwa wa adura mi ni we pe ore ofe yi yo je ti eni kokan wa loruko Jesu
o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo we pe lai si rori ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esin kan si olorun ti yo le je itewogba ninu ebero ebero ori kejila ebero ori kejila ese ikejidin logbon nitori na bi awa ti n gba ile oba ti a ko le mi eje ki ya ni ore ofe nipa yi ti awa le ma sin Olorun ni itewogba pelu owo ati iberu re oni bi a ba fe sin olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa yi ti awo le ma fi sin olorun ni itewogba ninu ori iketala iberu ese ikesan ni apa keji nibe ni o tin so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe a nsimi le olorun agbara le olorun ninu gbogbo eyi ma nje ki a ni imu lokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun a we pe nipa adura ni ninu ebero ori kerin ese ikerindinlogun nitori na eje ki a wa si ibi ite ore ofe e ki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re re koja si ayeraye pelu iwenumo eje jesu kristi o ni eje ki a wa si ibi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu iberu ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onkan ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun wa ni ore ofe yi ni olorun papa ni o so fun paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndojuko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun paul ni igba na ki a si ranti we pe eyi ni oro kan na ti olorun so fun wa nisinsin yi corinthi keji ori keji la ese ikesan ohun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni we pe wahala wa ninu ile o dabi eni we pe ati ri nkan se o le popo o dabi eni we pe ati ri je o soro popo fun wa ki a ran ti we pe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ran ti we pe ore ofe mi to fun o bi wahala ba dojuko bi o ba dabi eni we pe isun gbogun ti o ki o ran ti we pe ore ofe o wa fun enikankan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so we pe nitori pe a so agbara mi olorun so fun paul we pe a so agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara kristi ki o le ma gbe inu mi ninu corinthi keji kana ni ori kesan ese ikejo corinthi keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese oro ti a kaye fun o nipa ore ofe o n so ninu ese ikejo yi we pe gbogbo ore ofe e je we pe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikankan wa oni bi o ba je be oni enikankan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wipe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko awa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin dafidi ki a ri wipe awon nkan miran awon ibukun ajemonu wa fun enikankan wa bi a ba ni ore ofe olorun ninu orin dafidi ori kerin le ni 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo olorun ti o si je ti olorun ni toto ore ofe wa fun o loni ati wi pe gbogbo ohun rere ti olorun ti pese sile to ti se ileri fun enikankan wa yo je ti re loruko jesu
oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se oran ti orin ti a ma nko ti o so we pe ore ofe iyanu olowa wa ore ofe to ta ise wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje jesu sile oni ore ofe ta ko le fe so o n toka si oba to kun fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o nfe ri oju re iwo ki yo agba ore ofe re loni ore ofe to ndari jini to weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wa yo ore ofe yi nduro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni isori mo o duro lori ore ofe olorun bi a ba fe ni agbara emi mimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba nfe anu olorun lori ore ofe ni bi a ba nfe ki olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba nfe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a si nfe ki olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun wa ni alaafia lori ore ofe ni oni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu enikokan wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ezra, ori ikeji, won yi ni awon omo igberiko Juda ti o goke wa, lati inu igbepo awon ti ati ko lo, ti Nebukadnesari oba Babiloni ti ko lo si Babiloni, ti won si pada wa si Jerusalemu ati Juda, olukuluku si ilu re. Awon ti o ba si Rubabeli wa, Yeshua, Nehemiah, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilshani, Mispari, Bigfai, Rehumu, Baana, iye awon okunrin ninu awon eniyan Israeli, awon omo Paroshi, egbokanla, odin mejidinlogbon, awon omo Shefataya, irinwo, odin mejidinlogbon, awon omo Ara, egberin, odin medogbon, awon omo Pahati Moabu, ninu awon omo Jeshua, ati Joabu, egberinla, ole mejila, awon omo Elamu, adota lilegbefa, ole merin, awon omo Satu, otadilegberun, ole marun, awon omo Sakai, ojilelegberin, awon omo Bani, ojilelegbeta, ole meji, awon omo Bebai, egbeta, ole metalelogun, awon omo Asgadi, egbefa, ole mejilelogun, awon omo Adonikami, otalelegbeta, ole mefa, awon omo Bigfai, egba, ole merindinlogota, awon omo Adini, adota lenirinwo, ole merin, awon omo Ateri ti Ezekiah, mejidinlogorun, awon omo Besai, orindinlirinwo, ole meta, awon omo Jura, mejilela adofa, awon omo Ashumu, igba, ole metalelogun, awon omo Gibari, marundinlogorun, awon omo Betlehemu, metalelogofa, awon eniyan Netofa, merindinlogota, awon eniyan Anatotu, mejidinladoje, awon omo Asmafeti, mejilelogoji, awon omo Kijagiarimu, Kefira ati Beeroti, otadilegberin, ole meta, awon omo Rama ati Gaba, egbeta, ole mokanlelogun, awon omo Mikmasi, mejilelogofa, awon eniyan Beteli ati Ai, igba, ole metalelogun, awon omo Nebo, mejilelaadota, awon omo Magbishi, merindinlogojo, awon omo Elamu, ekeji, adota lilegbefa, ole merin, awon omo Harimu, orindinlirinwo, awon omo Lodi, Hadidi ati Ono, orindinlegberin, ole marun, awon omo Jeriko, otadinlirinwo, ole marun, awon omo Sanaa, egbejidinlogun, ole ogbon, awon alufa, awon omo Jedaya, ti idile Jeshua, ogundinlegberun, odin meje, awon omo Imeri, adota lilegberun, ole meje, awon omo Pashuri, ojilelegbefa, ole meje, awon omo Harimu, egberun, ole metadinlogun, awon omo Lefi, awon omo Jeshua, ati Kadmeli, ti awon omo Odafaya, merindinlaadorin, awon akorin, awon omo Asafu, mejidinlaadoje, awon omo awon Adena, awon omo Shalumu, awon omo Ateri, awon omo Talmoni, awon omo Akubu, awon omo Hatita, awon omo Shobai, gbogbo won je mokandinlogoje, awon Nitinimu, awon omo Siha, awon omo Hasufa, awon omo Tabauti, awon omo Kerosi, awon omo Siha, awon omo Padoni, awon omo Lebana, awon omo Hagaba, awon omo Akubu, awon omo Hagabu, awon omo Shalmai, awon omo Hanani, awon omo Gideli, awon omo Gahari, awon omo Reaya, awon omo Resini, awon omo Nekoda, awon omo Gasamu, awon omo Usa, awon omo Pasia, awon omo Besai, awon omo Asna, awon omo Mehunimi, awon omo Nefusimi, awon omo Bakbuki, awon omo Hakufa, awon omo Harhuri, awon omo Basluti, awon omo Mehida, awon omo Hasa, awon omo Bakosi, awon omo Sisera, awon omo Tama, awon omo Nesia, awon omo Hatifa, awon omo awon iranse Solomoni, awon omo Sotai, awon omo Sofereti, awon omo Peruda, awon omo Jaala, awon omo Dakoni, awon omo Gideli, awon omo Shefataya, awon omo Hatili, awon omo Pokereti, ti Shebaimu, awon omo Ami, gbogbo awon Netinimu ati awon omo awon iranse Solomoni je irinwo odin mejo, awon yi ni o si goke wa lati Telmela, Telkasa, Kerubu, Adani, ati Imeri, ṣugbọn won ko le fi idile baba won han, ati iru omo won, bi ti inu Israeli ni won ṣe, awon omo Delaya, awon omo Tobaya, awon omo Nekoda, adota lilegbeta, ole meji, ati ninu awon omo awon alufa, awon omo Abaya, awon omo Akosi, awon omo Basilai, ti o fe okan ninu awon omo Basilia obinrin, ara Gileadi Ileaya,
2: a si pe nipa oruko won,
1: awon won yi ni o wa iwe itan won, ninu awon ti Ashiro nipa itan idile, ṣugbọn a ko ri won, nitori naa ni a ṣe yọ wọn kuro ninu oye alufa, baale si wi fun won pe ki won ki o ma je ninu omi mọ julọ, titi alufa kan yo fi dide pelu urimu ati pelu tumimu. Apapo gugwe jona je egba amokan li logun ole ojidini ni wo. Li aeka inanshe kunri wan ati inanshe binri wan. Ti o je egba rindin legba arin o dimeta li logota. Igba akwonri okunri ati akwonri obinri ni osi waninu wan. Eshin wan je otadi legba rin o dimerin. Ibaka wan ojilugba ole marun wan. Ibaka siye wan irinwo ole marun di logoji. Kete kete wan egba rin li logman o din ogonri. Ati ninu awon olore awon baba nigba ti won de ile Oluwa ti o wa ni Jerusalemu won si ta ore ati nuwa fun ile Olorun lati gbe duro ni ipo re won si fe sinu isura ise na gege bi agbara won oke meta iwon dramu wura o le egberun egbedogbon mina fadaka ati ogorun ewa alufa pe ni awon alufa ati awon omo lefi ati omiran ninu awon eniyan ati awon akorin ati awon adena ati awon netinimu gbe ilu won gbogbo Israeli sin gbe ilu won.
0: This CLM Radio, your spiritual warfare is our concern.
1: Ezra, ori iketa, nigba ti osu keje si pe, ti awon omo Israeli si wa ninu ilu won ni, awon eniyan na ko ara won jopo, bi eni kan si Jerusalemu. Yeshua, omo Jehosadaki si dide pelu awon arakunrin re. Awon alufa ati Serubabeli omo Shealtieli ati awon arakunrin re won si tepepe Olorun Israeli lati ma ru ebo re sisun lori re gege bi ati ko ninu ofin Mose eniyan Olorun won si gbe pepe na ka ipile re nitori eru ba won nitori awon eniyan ile won ni won si ru ebo re sisun si Oluwa ore ebo sisun ni owuro ati ni asale won si pa ase agomo pelu gege bi ati ko won si ru ebo sisun ojojumo pelu nipa iye ti a pa ni ase gege bi isin ojojumo leyin na won si ru ebo sisun igba gbogbo ati ti osu titun ati ti gbogbo ajo Oluwa ti a si ya si mimo ati ti olukuluku ti o fi tinu tinu ru ebo ati nuwa si Oluwa lati ojo ikini osu keje ni won bere lati ma ru ebo sisun si Oluwa sugbon a ko ti fi ipile tempili Oluwa lile won si fi owo fun awon omole pelu ati fun awon gbena gbena pelu onje ati omimu ati ororo fun awon ara Sidoni ati fun awon ara Tire lati mu igi Kedari ti Lebanoni wa si okun Jopa gege bi ase ti won gba lati owo Kirusi oba Persia ni odun keji ti won wa si ile Olorun ni Jerusalemu ni osu keji ni Serubabeli omo Shealtieli bere ati Jeshua omo Josadaki ati iyoku awon arakunrin won awon alufa ati awon omo Lefi ati gbogbo awon ti o ti igbekun jade wa si Jerusalemu won si ni awon omo Lefi lati eni ogun odun ati ju bee lo lati ma toju ise ile Oluwa nigba na ni Jeshua pelu awon omokunrin re ati awon arakunrin re Kadmieli ati awon omo re awon omo Juda jumodide bi enikan soso lati ma toju awon onise ninu ile Olorun awon omo Henadadi pelu awon omo won ati arakunrin won awon omo Lefi nigba ti awon omo Lefi fi ipile tempili Oluwa lile won mu awon alufa duro ninu aso won mu ipe lowo ati awon omo Lefi awon omo Asafu mu kimbali lowo lati ma yin Oluwa gege bi ilana Dafidi oba Israeli won si jumo korin lesese lati yin ati lati dupe fun Oluwa nitori pe o seun ati pe anu re si duro lailai lori Israeli gbogbo eniyan si ko iho nla nigbati won yin Oluwa nitori a fi ipile ile Oluwa lile sugbon pupo ninu awon alufa ati awon omo Lefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete ko se won fi ohun rara sokun nigbati a fi ipile ile yi lele fi oju won sugbon awon pupo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla a si gbo ariwo na bi okere rere.
0: This CLM Radio, your spiritual warfare is our concern.
3: Je ki agbadura Olorun Olaanu adupe lowo yin wo pe e tun mu wa se waju yin loni adupe fun ti e ti se fun wa nipasẹ Jesu Christ ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo a n bebe wo pe lojojumo de a ma fi okan imori ati ope han ni waju yin ni oruko Jesu ati pe ki igbesi aye wa ati ogbogbo ti a n se ki o fi han wi pe a je eni ti o mo re bi a ti wa loni lati keko oro yin a nbe yin lekan si we pe ke wa ko wa we pe ke je ki awon ikoko ti o wa ninu oro yi ki o wa si okan wa ki o si je ohun ti a mo daju loruko Jesu e to wa le ona hirere e sanu fun wa pelu e se wa niye lati le ko eko yi ni akoye ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni ante sowaju ninu eko wa ni epistle ti Paulu apostle si awon ara Kolose loni ankeko ninu Kolose ori kini lati ese ikejila titi de ese ikerinla ke ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba ayan pe omo re ninu eni ti awa ni idande nipa ejere ani idariji ese awon ese meta yi ni yo je ipile fun eko ti a fe ko loni bi o ba wo ese kesan si ese kokanla o so nipa adura gbegba nibi adura gbegba yi ni o tin so nipa bi a se nbebe lowo lodo olorun fun awon ohun ti a ni nilo ni igbese aye wa loni ni ese kejila si ese kerinla o so nipa ti idupe ikoko oro wa yo duro lori awon idi ope isepe ati ope ni awon ti o se pataki ninu adura ti Paul gba fun awon ara Kolose bi awa papa si tin keko nipa adura o ye ki a mo we pe awon nkan wonyi je ohun meji ti o se koko ninu adura wa ikini o ye ki a mo we pe o ye ki a ni okan ope si Olorun ikeji ki a si tun fi awon ebe adura wa wa siwaju Olorun bi o ba wo iwe mimo daradara ti o ba si ni imo ti o peye nipa adura gbegba yo yi o wi pe ohun meji wonyi se pataki gege bi apere je ki n toka si ese bibeli bi meji fun ni Filipi ori kerin ese ikefa e ma se aniyan ohun kohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibeere yin han fun Olorun o so fun wa wipe ki a je ki adura wa ki o je pelu ebe ati idupe lapakan a nbebe a nsipe wipe ki Olorun ki o se ohun kan fun wa ni apa keji a tun dupe lowo Olorun awon ti o ti se fun wa saaju ninu Timothy kini ori keji Timothy kini ori keji lati ese ikini nitori na mo gba yin niyanju saaju ohun gbogbo pe ki a ma bebe ki a ma gbadura ki a ma sepe ati ki a ma dupe nitori gbogbo eniyan bi o tin so nipa adura gbegba nipa isepe ati ebe be le o so nipa ki a ma dupe ninu adura wa fun gbogbo eniyan o ye ki a ma fi ope fun Olorun ninu ibanisoro wa bi a ti n soro pelu awon aladugbo tabi awon ojulomo tabi ore wa o ye ki a ma fi okan ope han si Olorun ninu orin ti a n ko yala awon orin egbe kekeke tabi awon orin miran ti a n ko o ye ki a ma dupe lowo Olorun ati paapaa julo ninu adura wa ni igba gbogbo o ye ki a ma dupe lowo Olorun eyi ni awon ese bibeli popo ni won gbe lese fun wa wipe ni igba gbogbo ninu ohunkohun ati ni aye kaye ti a ba ba ara wa o ye ki a ma fi okan idupe han fun Olowa e je ki a wo orin Dafidi ori kokandinlaadorin orin Dafidi ori kokandinlaadorin ese ogbon si ese ogbon o le kan emi o fi orin yin oruko Olorun emi o se fi ope gbe oruko re ga eyi pelu ni yo wo Olowa ju o da maalu ati akọ maalu lo ti o ni iwo ati bata ese on ti olorin dapidi nso pon ani we pe ope si olorun eyin si olorun nipa gbigbe oruko re ga ninu orin yin we pe eyi ju ebo ti awon mo israeli ti won ru ni akoko aye won ninu heberu ori ketala ese kedogun le ati n gba wa ni iyanjo we pe o ye ki a ma dope ni igba gbogbo ninu oro ti a nso lenu si awon aladogbo wa heberu ori ketala ese kedogun nje nipase re eje ki a ma ru ebo iyin si olorun ni igba gbogbo eyi ni ni eso ete wa eyi ni ni eso ete wa ti n jewo oruko re awon kan wonyi ni o mu da wa loju wepe ase olorun ni wepe o ye ki a ma dope lowo olorun ni igba gbogbo bi a se pa ase yi fun wa o ye ki o ye wa wepe apere ti ani ninu bibeli ni wepe ope wa ko gbodo mo ninu ijo ni kan soso o ye ki a ma dope lowo olorun ni ikoko ki a sun ma dope lowo olorun ni gbangba o danieli ori kefa ese kokanla ki a wo bi Daniel yi bi o se ndope lowo Olorun ni ikoko ninu adura re Daniel ori kefa ese kokanla nigbati Daniel si ti mo pe ako iwe na tan o wo ile re lo o si si oju operese yara re sile si ha Jerusalemu o kunle le kun re nigba meta lojo o gbadura o si dope ni waju Olorun re gege bi oyin ti se nigba ti jori eyi je iwa ati asa ti Daniel fi kora wipe nigba gbogbo lojojumo ni koko ninu yara re wipe oun yo ma dope lowo Olorun nigba gbogbo eni o je apere fun awa pelu wipe bi a ba so wipe a je eni ti o gba Olorun gbo bi a ba so wipe a je eni ti o ri ore ofe ni waju Olorun o ye ki awa paapaa ki a ma dope lowo Olorun ni igba gbogbo mo ti si eyi fun o ninu orin ninu Daniel we pe ni ikoko o ye ki a ma dope lowo Olorun je ki a wo we pe ni gbangba pelu o ye ki a ma dope lowo Olorun eyi ni ni ninu ijo awon eniyan mimo nigba ti a ba wa si ilesin ti a se fi akoko sile fun wa o ye ki a le duro ni waju awon eniyan Olorun lati dope lowo Olorun ninu orin Dafidi ori 15 ese 18 orin Dafidi ori 15 ese 18 o we pe emi o sope fun o ninu ajo nla emi o ma yin o li awojo opo eniyan Dafidi nso fun a wi pe ko si ohun ti o ti ohun loju lati jewo agbara Olorun lati so fun gbogbo awon ijo eniyan nla wipe Olorun sore fun ohun wipe ni gbangba ni ajo opolopo eniyan ohun a fi emi ore ati ope han si Olowa bi a ti n so nipa pe ki a ma dope lodo Olorun nigba gbogbo o ye ki a ma fi ope fun Olorun fun ohun marun ototo ikini o ye ki a ma dope lowo Olorun fun eni ti Olorun se wipe o je olooto wipe o je alaanu wipe o je eni mimo wipe o je eni ti a le feyinti ti ki yo jani tile o ye ki a ma dope lowo Olorun ikeji o ye ki a ma dope nitori ise asepe ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo lati fa wa sumo odo Olorun lati je ki awa ti a je ota Olorun tele tele ki a di eni ti o di omo Olorun lati je ki a ni ireti ayeraye o ye ki a le ma dope lowo Olorun nigba gbogbo fun ise asepe yi ti Kristi ti se fun wa iketa fun igbala wa fun idariji ese wa fun alaafia ti o fi se wa le okan fun wipe o ti fun alagbara lati bori ese fun igbala pipe ati igbala kikun yi o ye ki a ma dope lowo Olorun ikerin ni itesewaju awon elomiran yala nipa ti ara tabi nipa ti emi bi a ba ri awon elomiran ti won tesiwaju nipa ti emi ti won goke agba nipa nkan ti emi tabi ti won ni ilosiwaju nipa ti ara o ye ke a ma dupe lowo Olorun nitori ti won ikarun opun gbogbo ni igbese aye wa kekere tabi nla fun je ti a nje fun alaafia ti o fun wa fun igbe aye ti o fun wa fun ireti orun ti o fun wa fun gbogbo o ye ke a ma dupe lowo Olorun ye ke a wo nkan woyi ni ikokan fun eni ti Olorun ise o ye ke a ma dupe lowo re ninu orin dapidi ori ogbon orin dapidi ori ogbon ese kerin korin si olowa eyin eniyan re mimo ki esi ma dupe ni iranti iwa mimo re o wi pe bi a ba ti ranti iwa mimo olorun bi a ba ti ranti wi pe ohun ki seke bi a ba ti ranti wi pe o je olooto si awon ileri ti o ti se fun wa o ye ki a ma fi ope fun olorun ninu orin dapidi ori karun din ni ogorin ori karun din ni ogorin ese ikini olorun iwoli awa fi ope fun iwoli awa fi ope fun nitori oruko re somoto si ise iyanu re fi han bi a ti ri wi pe bi a ti n pe olorun wi pe o n gbo ti wa eyi si fi han wi pe ko jina rere si wa wi pe o somoto si nitori wi pe ani idaniloju wepe Olorun sumoto si wa ati nitori ise iyanu re ti o nfi han ni igba gbogbo laarin wa o ye ke a ma dupe lowo Olorun ikeji fun ise asepe ti Kristi se lori igi agbelebo wo Korinti kini ori kedogun ese iketa din ni ogota sugbon ope ni fun Olorun eni ti o fi isegun fun wa nipa olowa wa Jesu Kristi eyi nso fun wa wipe nitori ohun ti Jesu se fun wa lori igi agbelebo ti o fun wa ni isegun lori ese isegun lori esu isegun lori aye o ye ki a ma fi okan ope ati imore han si Olorun ni igba gbogbo ninu Korinti keji ori keji ese ikerinla sugbon ope ni fun Olorun eni ti n yo ayo isegun lori wa nigba gbogbo ninu Kristi ti o si n fi orun imo re han nipa wa nibi gbogbo ninu Korinti keji yi kan na ori kesan ese ikedogun ope ni fun Olorun nitori ailesọ ebon re ope ni fun Olorun nitori awon ebon re ti a ko le fenu sotan nitori ailegbe ebun ti a ri gba lodo Olorun nipasẹ Jesu Kristi olowa wa iketa mo wi pe o ye ki a ma dupe lowo Olorun wi pe ki kan se wi pe Jesu Kristi ku lori igi agbelebo sugbon ere anfani iku Jesu Kristi lori igi agbelebo yi wi pe o je ti wa niti wi pe a ri idariji ese gba nitori wi pe a ti gba okan wa la nitori pe tabi ni ide yi pe a ti ko oruko wa sinu iwe iye Olorun o ye ki igbala ti a fun wa yi idari eje ese ti a ni yi o ye ki o ma je ki okan wa ru soke fun ope nigba gbogbo niwaju Olorun ninu Timoteo kini ori kini lati ese ikejila Timoteo kini ori kini lati ese ikejila eyi ni a kan nipa Paulu ti o ranti igbala idariji ese ti a fi fun ti o si n dupe lowo Olorun mo dupe lowo eni ti o fun mi le agbara ani Kristi Jesu olowa wa nitori ti o ka mi si olooto ni yiyan mi si ise re bi mo tile je aso blasphemy leekan ri ati oninu ni bini ati elewo eniyan sugbon mo ri anu gba nitori ti mo se li aimo ninu aigbagbo ore ofe olowa wa si po re koja pelu igbagbo ati ife ti nbe ninu Kristi Jesu otito le oro na o si ye fun itewogba pe Kristi Jesu wa si aye lati gba elese la ninu awon eni ti emi je pataki o so fun wa wi pe nitori igbala ti a fun ohun nitori wi pe a ti je ki ohun je alabapin ninu ebo orun ninu idariji ninu eje Jesu Kristi wi pe ohun fi ope okan ope ati imore han si Olorun ni igba gbogbo ikerin fun itesiwaju nipa ti emi awon elomiran fun itesiwaju nipa ti ara awon elomiran o ye ki a ma fi okan ope han si olowa ni igba gbogbo ninu Tesalonika kini ori keji ese iketala Tesalonika kini ori keji ese iketala nitori eyi li awa se ndupe lowo Olorun pelu li esimi pe nigba ti eyin gba oro ti eyin gbo lodo wa ani oro Olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je nito to bi oro Olorun eyi ti o sise gidigidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nigba ti Paul apostle ti o ri bi awon wonyi se ntesiwaju ninu igbagbo o wi pe o ndupe lowo Olorun ikarun o ye ki a ma dupe lowo Olorun fun ohun gbogbo ati ninu ohun gbogbo Tesalonika kini ori karun ese ikeje dilogun e ma dupe ninu ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi a ri ounje o ye ki a dupe bi o fun anise o ye ki a dupe bi o si dabi eni wi pe nkan ko tora won ni igbese aye wa o ye ki a wo awon ore ti Olorun se fun wa o ye ki a si ma dupe ni igba gbogbo ninu ohun gbogbo ati fun ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo nitori eyi ni ife Olorun ninu Kristi Jesu fun yin bi a ba wo Kolose ori kini eyi ti a n ko loni Paul so nkan merin ototo ti o ye ki a fi ma dupe bi o ti le je wi pe ni igba gbogbo ati ninu ohun gbogbo le o ye ki a ma dupe sugbon nigba ti o wo igbesi aye onigbagbo ti awon ara Kolose wonyi n gbe ti o si wo awon anfani ti ireti mo ba won o so ohun merin pataki ti o ye ki won ki o ma dupe fun ton pada lo si Kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eyi ni ohun kini ti Paul apostle ti o nso fun awon eniyan wonyi pe o ye fun ope ikini nitori pe ati mu won ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole ohun ti a nso fun ani we pe tele awon eniyan wonyi gege bi elese ati gege bi keferi won ko ye won ko to lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo sugbon nitori ise ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo amu won ye lati je alabapin ninu ogun na nitori be o ye fun ope wo ese iketala ki o wo idi keji ti o ye ki a fi ma dupe lowo Olorun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun eyi ni idi keji we pe lese kese ti atiba Jesu gbo agba wa kuro lowo agbara okunkun bi a ba tesiwaju ni ese yi kan na ti o si si wa nipo ninu sinu ijoba ayanfe omo re eyi ni idi keta ikerin wa ni ese ikerinla ninu eyi ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese o merin wonyi ni a fe soro le lori nisisiyi ikini awon ogun ini wa ikeji idande wa iketa isipo pada wa ikerin irapada idande ati idariji wa wo ikini ogun ini wa ranti wi pe ohun ti apostle Paul nso fun ani wi pe bi a ba je onigbagbo tooto ati ni ogun ini ninu Kristi ati je alabajopin ninu ogun yi pelu Jesu Kristi nitori eyi o ye ki a fi okan imore ati ope han fun olowa ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole mo fe ki o sakiyesi awon oro kan ti o se pataki nihin o wi pe o mu wa ye o wi pe awon eniyan mimo le o ni ogun yi sugbon o mu wa ye lati le je alajopin tabi alabapin pelu awon eniyan mimo o wi pe awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ikini omo waye ikeji pelu awon eniyan mimo iketa awon eniyan mimo ti o rin ninu imole roti wi pe awa ti a je keferi awa ti a je elese awa ti a je eni ti a sonu eni ti a tanu eni ti o jina rere si olorun tele tele a ko ye si ore ofe tabi ibukun olorun nitori pe iwe mo je ki o ye wa wi pe awa ti a je elese ni akoko ti a je elese yi a jina rere si olorun wo efeso ori keji efeso ori keji lati ese ikeji la pe le akoko na eyin wa le ani kristi e je ajiji si anfani awon oloto israeli ati alejo si awon majemu ileri ni laini ireti laini olorun le aye eyi je wi pe tele tele ki a to mo jesu tele tele ki a to ko ise wa sile tele tele ki a to bo lowo ise a ko ye si ogun awon eniyan mimo nitori wi pe aje alaini kristi aje ajiji si awon ibukun ati awon anfani awon oloto israeli aje alejo si awon majemu ileri asije alaini reti ati alaini olorun nitori be a ko ye tele tele bawo ni awa se di eni ti o ye si ogun awon eniyan mimo ninu imole bi a se di eni ti o ye ni wi pe awe wa nu ninu eje jesu kristi bi a se di eni ti o ye ni wi pe jesu kristi ru ebi wa o ru ese wa o si ko awon ese wa lo bi ati wa si ese agbelebo ti a kunle ti a gbadura ti a so fun olorun wi pe a mo wi pe a o leto a o si ye si ibukun ati anfani ti olorun ti pese sile fun awon eniyan mimo nitori wi pe a je alaimo a je alaiye a je elegan a je eleri niwaju olorun a si je eni ti ise okunkun ati agbara okun ti o njoba ni igbese aye re nitori be a mo wi pe a ko ye sugbon nigba ti agba jesu kristi gbo nigba ti a jewo ise wa ti a ko sile nigba ti emi olorun ba emi wa jere wi pe a di omo olorun nigba yi gan ni o toka si wi pe a di eni ti o ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo se o mo wi pe bi baba ba fe di ologbe bi o ba fe fi aye sile wi pe baba yi a bere si ni pin ogun sugbon a ki pin ogun fun alejo a ki pin ogun fun awon ota awon omo ti a bi lati inu wa jade le a ma pin ogun fun nigba ti a di eniyan mimo nigba yi gan le a di omo olorun nitori pe bi o ba se wa ni ipo ota olorun bi o ba wa ninu okunkun sibe sibe tabi bi o ba wa ninu awon ti o nse lodi si oro olorun o ko ni ogun tabi ni lodo olorun sugbon nigba ti a dari ese re ji o ti a fa o somo odo olorun nipase iku jesu kristi nigba yi gan le o di alabapin ninu ogun awon eniyan mimo awon eniyan mimo wo le a nso nipa re awon ti a ti so won di aye so won di otun nipa iwenumo eje jesu kristi ranti we pe eje jesu yi ni o we wa nu kuro ninu ese gbogbo wo johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bi awa ba rin ninu imole se ranti we pe awon eniyan mimo ti a nso nipa re won je awon eniyan mimo ninu imole ni sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun ti n be ninu imole awa ni idapo pelu ara wa eje jesu kristi omo re ni we wa nu kuro ninu ese gbogbo eje jesu kristi omo re ni we wa nu kuro ninu ese gbogbo awon wonyi le a pe ni eniyan mimo eniyan oto awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu imole bi a ba nso nipa imole o ye ki o ye wa pe imole ni idakeji okunkun bi a ba si nso nipa okunkun ninu bibeli a fi okunkun we awon esin eke ti o wa ninu aye bi o ba je wi pe o wa ninu awon esin eke ti o wa ninu aye yi o ki se eni ti o je eniyan mimo ninu imole nitori wi pe o n gbe ninu okunkun sibe sibe bi o ba si wa labe isin ro abe agbara isu o wa ninu okunkun sibe sibe

o ye ki o ye oni sisiyi a se ti se yin ni kikun ninu re nigbati a ti wo inu Kristi nigbati a ti je pelu Kristi a ti gbagbo ninu Kristi a ti se wa lokan pelu Kristi wi nigbati a ti wo inu Kristi a ni kikun ninu re ohun gbogbo ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi oni a fi we omi ti o wa ninu kanga bi abagbadura bi abagbagbo bi abawa pelu Kristi nigbagbogbo a o ni kikun wa ninu re je ki n ka awon ese olorun po ki o le yi o dara dara ninu Efesu ori kini ese iketa olubukun le olorun ati baba Jesu Kristi olowa wa eni ti o ti fi ohun gbogbo eni ti o ti fi gbogbo ibukun emi ninu awon orun bukun wa ninu Kristi eni a pe ni kikun wa ninu Kristi o ti fi gbogbo ibukun emi a ko fi okan sile ohun gbogbo ti o ye fun wa gege bi igbala ohun gbogbo ti o ye wa gege bi isodi mimo ohun gbogbo ti o ye wa ninu ijoba Olorun gege bi agbara emi mimo ohun gbogbo ti o ye wa gege bi agbara ti o le le arun ati aisan lo ni igbese aye wa agbara ti tuni sile agbara ti dani ni ide gbogbo re patapata ni aso wipe ati fun wa ni gbogbo ibukun emi lati inu awon orun ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo wipe kikun wa inu Kristi lo wa awon ohun ti o ye ki o je ti wa a o ri won gba ninu Kristi ki a wo Peteru keji ori kini Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin ki a ri apejuwe kikun wa ninu Kristi Peteru keji ori kini ese iketa bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa ninu ogo ati ola nla re o nso ni iwe pe gege bi agbara Olorun ti ri o ti fun wa ni ohun gbogbo eyi ni o je kikun wa ninu Kristi bi abanfe iwosan ko tun leto fun wa lati lo si idi orisa we pe iwosan wa ninu Kristi bi abanfe alaafia ko tun leto fun wa lati lo si iboji tabi sinu aye alaafia wa wa ninu Kristi bi abanfe agbara ko tun leto fun wa lati lo si ijinle okunkun tabi awon egbe okunkun nitori wipe agbara ti a nilo o wa ninu Kristi o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun bi a ba n fe agbara lati bori ese agbara lati gbe igbese aye ododo agbara lati ni iwa mimo ohun gbogbo ti o ye wa ohun gbogbo ti o pese wa sile ti o mura wa sile fun orun rere ati fi won fun wa ninu Kristi tun wo lekan si bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa o ti fi awon ileri ti o tobi pupo ati awon ileri ti o se iyebiye o ti fi won fun wa pe nipa awon ileri wonyi wipe nipa iwonyi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje tin be ninu aye nipa ife kufe awon ese oro Olorun wonyi won je ki o ye wa wipe tito wa o wa ninu Kristi wipe anito ati aniseku nipa ti emi ati nipa ti ara wipe o wa ninu Kristi ki a kunkun so wipe ohun gbogbo ti a nilo nipa ti ara nipa ti emi gbogbo nkan wonyi ni a ti pese sile fun wa nitori wipe kikun wa wa ninu Kristi ki a mu won ni okookan igbala wa je pipe ninu Kristi ko si omiran ti eniyan le se tabi ti angeli le se tabi ti Mose ti o ti koja lo tabi elomiran ti n bo wa ti o le se nipa igbala wa kiki wipe ki a ronu pada ki a gba Jesu Kristi lo agbo a o si gba wala nitori be je ki o ye o wipe igbala wa ninu Kristi bi o ba gbadura bi o ba ko ese sile bi o ba gba Jesu Kristi lo agbo a o gba okan re la ki se be ni kan soso.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Olorun alaanu adupe lowo yin o je ayo kan wa lati wa se waju yin nitori pe amo pe nigba ti a ba wa elso kun adi imole amo pe nigba ti a ba wa aisan yo pora amo wo pe nigba ti a ba wa gbogbo osi gbogbo ise yo dopin ni igbese aye wa amo pe nigba ti a ba wa e o ton imole sinu okan wa ati si ipa ona wa ati sinu aye wa amo pe nigba ti a ba wa si waju yin gbogbo awon agbara okunkun ti o tin je gaba ti o tin te wa mole we pe a o ni idande ko ninu awon nkan won yi to nda wa loro amo we pe nigba ti a ba wa a o le gbadura e o si le gbadura wa an bebe we pe bi a ti wa loni we pe igbagbo aye igbagbo otun yo soji ninu okan wa loruko Jesu a si nbere we pe gege bi igbagbo aye igbagbo otun yo ti dide ninu okan wa wi pe bi a o ti ma gbadura e o gbadura wa e o so kunkun di imole fun wa awon ikanu tabi awon ohun ti o nda wa loro e o mu won kuro ni oruko Jesu e ba wa soro e mu wa sumo odo ara yin adupe wo pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi lo wa wa loni mo so nipa igbagbo o ye ki amo wi pe ati man soro nipa igbagbo ohun ti igbagbo le se ere ti o wa ninu igbagbo ipa ti igbagbo ko ninu adura ti a man gba bi abawo Heberu ori kokanla ese ikini nje igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri bi a ko ba ti ri ohun kankan bi owo wa ko ba ti te ohun ti a n fe ṣùgbọ́n tí ẹ̀mí ọlọ́run jẹ́rìí nínú ọkàn wa lẹ́yìn ìgbà tí a ti gbàdúrà wí pé ohun yìí tí a kò tí ì rí yóò jẹ́ tiwa èyí ni à ń pè ní ìgbàgbọ́ bí a bá ń retí ohun kan tí kò sì tí ì dé ṣùgbọ́n tí a ní ìdánilójú tí a sì ní ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú ọkàn wa wí pé ọlọ́run kì yóò jẹ́ awakulẹ̀ àti wí pé ọlọ́run yóò fún wa ní nǹkan wọ̀nyí a sì ní ìdánilójú yìí a ní ìjẹ́rìí yìí nínú ọkàn wa èyí ni à ń pè ní ìgbàgbọ́ bóyá o ti ń gbàdúrà fún ọmọ rẹ wípé ìyípadà titun yóò dé nínú ọmọ rẹ ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni wípé ohun tó ń retí kò tí ì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ kò tí ì rí kí o fi ojú ara rí ṣùgbọ́n o ní ìdánilójú ẹ̀mí ọlọ́run sì ń jẹ́rìí nínú ọkàn rẹ wípé nǹkan tí o ti gbàdúrà fún yìí wípé dandan ọlọ́run yóò ṣe wípé ó tilẹ̀ ti ṣe ká fojú rí i lókù ìyẹn ni à ń pè ní ìgbàgbọ́ bóyá o ń gbàdúrà fún ọkọ rẹ wípé ìyípadà rere nínú ẹbí ìyípadà rere ní ti iṣẹ́ ìyípadà rere ní ti ìgbéga yóò dé ṣùgbọ́n a kò tí ì fi ojú rí lójúkojú a kò tí ì rí ìgbéga tàbí ìyípadà tí a ń béèrè lójúkojú ṣùgbọ́n a ní ìdánilójú nínú ọkàn wa balẹ̀ wípé ọlọ́run ti ṣe pàápàá bí a kò tilẹ̀ tí ì fojú rí ẹ̀mí ọlọ́run sì ń bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí wípé ọlọ́run ti gbọ́ àdúrà wa inú wa bẹ̀rẹ̀ sí ní dùn bí a kò tí ì fojú rí bí a kò tilẹ̀ tí ì rí síbẹ̀síbẹ̀ a ní inú dídùn nítorí pé a mọ̀ wípé ọlọ́run ti ṣe é èyí ni a pè ní ìgbàgbọ́ ó sọ nínú ẹsẹ̀ ìkejì wípé nítorí nínú rẹ̀ li àwọn alàgbà ní ẹ̀rí rere bí a bá ń sọ àwọn alàgbà kì í ṣe àwọn tí wọ́n léwó lórí a mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n léwó lórí wà tí wọn kò ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run a ń sọ nípa àwọn alàgbà àwọn bàbá wa nínú ìgbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí Abrahamu tí ó jẹ́ wípé bí ìlérí ti ọlọ́run ṣe fún bí ọwọ́ rẹ̀ kò tilẹ̀ tí ì tẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ ó ń yọ̀ wo àpẹẹrẹ yìí nínú Rómù orí kẹrin Rómù orí kẹrin nínú láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún gẹ́gẹ́ bí a ti kọ pé mo ti fi ọ ṣe bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀ níwájú ẹni tí ò ń gbàgbọ́ ọlọ́run ti kára rẹ̀ tí ó sọ òkú di ààyè tí ó sì pe ohun wọn ni tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà jẹ́ kí ó yọ wípé ní àkókò yìí Abrahamu kò tí ì bí ọmọ ìlérí ṣùgbọ́n a ti ṣe ìlérí fún a sì ń sọ fún wa wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò tí ì fojú rí ọlọ́run pe ohun wọn ni tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà ìjẹ́rìísí nínú ọkàn rẹ̀ yìí ìdánilójú tí ó nínú ọkàn rẹ̀ yìí èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ wẹsẹ̀ kejìlélógún nígbà tí ìrètí kò sí eni ti o gbagbo ni ireti ki o le di baba orile de popo gege bi eyi ti a ti wi pe bayi ni iru omo re yori eni ti ko se ailera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun ati kiku inu sara ko fi agbagbo siye meji ileri olorun sugbon o le ni igbagbo e je pe o duro sinsin ni igbagbo o nfi ogo fun olorun nigbati o sa ti mo daju daju pe ohun ti o n ba ti leri oun si le se ini a pe ni igbagbo wi pe bi a ko ti le ti ipojuri sugbon ati gbadura debi wi pe emi olorun ba emi wa jeri o sin je ki o da wa loju wi pe ohun ti a n beere olorun ti se nigbati a ba gbadura ti a ba de akoko yi ti a be sinu inu didun ti emi olorun ba emi wa jeri ti a ni idaniloju ati ifokanbalẹ wi pe ma dupe lowo olorun ohun to n beere olorun ti se ma yin olorun logo nitori wipe ohun to n beere olorun ti fi ifo bi o ti le je wipe o ko ti ri nigbati o ba be sin yin olorun logo nigbati o ba be sin dupe nigbati o ba be sin bu ola fun olorun nigbati o ba be sin ki olorun nigbati o ba be sin so nipa agbara nla olorun bi o ti le je pe o ko ti fi oju ri nkan wonye yi ni a n pe ni igbagbo bi o ba wo heberu ori kokanla ese ikefa sugbon lai si igbagbo ko le sese lati wu nitori eni ti o ba n to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa eni o so fun wa pe igbagbo ki duro lasan igbagbo ki wa lo nikan wi pe bi a ba ni igbagbo a o ma gbiyanju lati wu olorun bi a ba ni igbagbo a ma to olorun wa nigba gbogbo bi a ba ni igbagbo wi pe a ma ke pe olorun a ma gbadura bi a ba ni igbagbo a ma fihan nipa ohun ti a n so lenu igbagbo je ohun ini ti o se iyebiye aigbagbo je ohun ti o ma n ja wa tile aigbagbo je ohun ti o ma n pani aigbagbo je ohun ti o ma n je ki igbala olorun iyi olorun ibukun olorun ki o bo lowo eniyan igbagbo ma n so nipa ohun ti o dara aigbagbo ma n so nipa ohun ti ko dara lati inu okan wa ohun ti a ma n so ni o ma n fihan eyi ti a ni yala a ni igbagbo tabi a ni aigbagbo bi a ba ni igbagbo igbagbo yio so osi ati ise wa yio so di ayo igbagbo yio mu wa kuro ninu okunkun yio mu wa sinu imole igbagbo yio yi atubotan aye wa yio yi pada igbagbo yio mu wa kuro ninu ona to lo si orun apadi yio mu wa si ona ti o lo si orun rere ni eda keji aigbagbo yio so ayo di ibanuje aigbagbo yio ya wa nipa kuro lodo olorun kuro ninu iye olorun ati kuro ninu ibukun olorun bi eniyan ba ni igbagbo igbagbo ti gbanila igbagbo aye igbagbo ti n dagba soke ati igbagbo ti fese mule ninu olorun ati ninu oro re igbagbo yi yo ni ohun ti n ba olorun soro eni a fi n so ni asale yi nipa ohun igbagbo tabi ki a koko wi pe oro ti igbagbo ma n so lati enu re jade ohun igbagbo tabi oro ti igbagbo ma n so ki a to ku igbagbo yo ma soro bi a ti e wa ni ibi to je wi pe o dabi eni pe aye fe pin fun wa igbagbo yo si ma soro bakan na bi o ba wo ise awon aposteli ori keje ese ikarundinlogota ise awon aposteli ori keje ese ikarundinlogota sugbon ohun ko fun emi mimo o tejumo orun o si ri ogo olorun ati jesu n duro le owo otun olorun ohun si wo pe wo mo ri orun si sile ati omo eniyan duro le owo otun olorun nigba naa li won kigbe le ohun rara won si di eti won won si fi okan kan rolu won si wo seyin ode ilu won so le okota awon eleri si fi aso won lele li ese omokunrin kan ti an pe ni Saulu sugbon won so Stefanu le okota o si ke pe Oluwa wi pe Jesu Oluwa gba emi mi bi o ba wo ibi ti akayi daadara o ri wi pe nipa igbagbo ni Stefanu ni o fi soro o ti an gbo lenu re ni ohun igbagbo wo wi pe o kun fun emi mimo nigba ti a feyan Stefanu ohun yi ni arika nipa re wi pe o kun fun igbagbo o kun fun ogbon Olorun o si kun fun emi mimo pelu nihi ni an se nu ni bini si nihi bi an so le okota oni wo mo ri Jesu nduro le owo otun Olorun ri wi pe Jesu ko so nkohun nisisiyi sugbon o duro li owo otun Olorun bawo ni Stefanu se mo wi pe ki se wi pe Jesu nduro gege bi onidajo ki se wi pe Jesu nduro gege bi eni ti o fe da lebi wi pe boya Stefanu ti so ohun kan ti ko dun mo Olorun ninu ohun kan ti o fa inu ni bini tabi si so lokota ti won so lokota bawo ni o se mo wi pe Jesu nduro gege bi alagbawi gege bi olugbala gege bi oluso agutan gege bi eni ti o fe pe ohun lo sile gege bi eni ti o fe ki ohun kaabo si ijoba Olorun ohun ti o fi mo ni wi pe o ni igbagbo ninu Olorun emi Olorun ba emi re jeri wi pe ohun je ti Olorun ati wi pe Jesu papa o je olurapada ati oludande ohun eyi ni a n so nipa igbagbo wi pe ni oju iku eni ti o ba ni igbagbo oro enu re yio je oro igbagbo eni ti o ba ni igbagbo bi o tile n ku lo yio ma wi pe mo n lo sile yio ma wi pe a ti pese ade ogo sile fun mi yio ma wi pe mo mo wi pe ninu ile baba mi opolopo ebugbe nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin ati wi pe emi lo ipese aye sile fun yin wi pe nigba ti mo ba si setan emi o pada wa lati mu yin lo si odo ara mi eni ti o ba ni igbagbo titi di oju iku ni o ma wi pe mo n lo si ilu orun mo n lo si ibi rere eni ti o ba ni igbagbo bi o tile wa ni enu bode orun bayi yo ma wi pe mo fe wole nitori wi pe mo ni oruko ninu iwe iye eyi ni a fi mo awon ti o ni igbagbo ninu aye ohun yo ma soro igbagbo ni oju iku oro enu won yo ma je oro igbagbo wo ma ni ireti ati idakoro idaniloju ninu oro ati ileri Olorun sugbon eni ti o ba ni aigbagbo yo ma damu yo ma si emeji gere ti o ba ti ni inu ni bini tabi ajalu tabi edun okan kan o ma gbo lati enu re be ni wipe Olorun ko fe mi be ni wipe ko so ohun ti mo le se to le se daradara be ni wipe Olorun ki gbadura mi be ni wipe mi o mo kini mo se be ni wipe boya mi o ti e pelu awon ayan fe be ni wipe mi o kunkun mo boya Olorun o ti e fe ki ma si ohun mi o kunkun mo boya mo kan wa si ile isin lasan mi o kunkun mo boya gbogbo eti mo nse o je otubante ni waju Olorun eni ti ko ni igbagbo lati oro enu re ni o ma ri wipe ohun ti o n so jade lenu o je oro aigbagbo ki o si mo wipe ohun ti a n so jade lenu o ni o n fi wa han yala a je eni ti o gbagbo tabi a je alaigbagbo ohun ti o n jale lati enu wa yala oro igbagbo tabi oro aigbagbo eyi ni yio ma fi han yala a o ni ibukun tabi a o ni idajo ki n to ma so siwaju si gege bi igbagbo ti ma n soro gege bi igbagbo ti ma n korin gege bi igbagbo ti ma n jeri gege bi igbagbo ti ma ni idakoro ati idaniloju ki n to so siwaju si ohun ti igbagbo ma n se ohun ti oro igbagbo ma n so je ki n koko so fun ohun ti aigbagbo ma n so lati inu okan awon ti ko ni igbagbo wo Ezekieli ori ketadinlogoji Ezekieli ori ketadinlogoji ese kokanla nigba naa le o so fun mi pe omo eniyan egungun wonyi ni gbogbo ile Israeli wo won wi pe egungun wa gbe ireti wa si pin ni ti awa ati ke wa kuro Olorun ni ero rere nipa awon eniyan wonyi o so fun Ezekieli wi pe oun fe dabira pelu awon omo Israeli oun fe ki awon egungun won ti o ti gbe ti o wa ni afoni foji awon egungu ti a ti ya nipa kuro ninu awon egungu miran on fe se ikojopo on fe fun oni iye on fe ki won ki o le dide lori ese won gege bi ogun lanla sugbon bi o ti le je wipe olorun ni ireti ti o dara ipinu ti o dara ilana ti o dara ti eto ti o dara nipa awon eniyan won yi sibe sibe ni won so wipe ko si ireti fun won ni won so wipe ko dabi eni pe awon ale ni igbala ni won so wipe ko dabi eni wipe egungun ti o ti gbe wipe o tun le ni iye e je oro aigbagbo lenu awon ti o je wipe bi olorun ti le ni ohun ti o dara ti o so nipa won ohun ti o dara ti o npe ti o npero nipa won sibe sibe aigbagbo a ma di won loju aigbagbo a ma se inu won aigbagbo ki je ki won ki o le mo ohun iye bi iye ohun rere ti olorun pese nipa won je ki o yi o wipe olorun je alaanu olorun je eni ti o ni ife olorun ronu nipa re ohun ti o so nipa re ninu jeremiah ori kokan de logbon jeremiah ori kokan de logbon ki a si iwe ki a si bibeli wa kia kia jeremiah ori kokan de logbon lati ese kokanla nitori emi mo ero ti moro si yin le oluwa wi ani ero alafia ki si se fun ibi tabi fun yin ti lati fun yin ni igba ekehin ati ireti awon ti ko ni igbagbo boya omo ngbona boya omo saifan boya oko lo si bi ise ko tetede boya iyawo lo soja ko tetede boya awon ebi won ni ariwisi die si boya o dabi eni wipe ounje ko to ninu ile ti o dabi eni wipe awon omo won o le je ajeyo iru awon eniyan be ti won ko ni igbagbo e ti won iba fi ma wipe ojo ola yo dara wipe ola yo mu ibukun waju ti oni wipe nigba ti o ba di oworo imole yo tan ati wipe nigba ti oru yi ba koja wipe itanshan ogun olorun yo farahan e ti won ba fi ni reti wipe mo mo wipe olorun ronu nipa mi mo mo wipe olorun pe olorun se opolopo eto nipa mi won ma wipe ah Olorun ki gbadura mi mi o mo kini mo se boya ise baba boya ise iya boya ise baba boya ise koko boya ise to farahan boya ise ti a mo mi o kunkun mo kini mo se mo ti gbadura mo ti gba awe mo ti wa si dipa ko si bi ton lo ti mi o ba won lo ipago mo debe bi won so wi pe ninu ekun ni ijo tun wo mo debe bi won so pe gbagada ni gbo akatun korisi mo ti debe bi won so wi pe alimoso tabi ninu ni ipaja ni ibi ti won tin se ni ayobo ni katun lo ko si bi ton nikan lo ti mi o lo sugbon wo bi mo ti ri bi gbogbo bi ti mo ti de adura ti mo ti gba awe ti mo ti gba bibeli ti mo ti kan bon so pe ipade ojule wa ba mi nbe bon bi won so pe ninu ekun ni wa ba mi nbe ko si nkan ti mi o ti se tan sugbon bi nkan ti na lo si se ri omo o si alaafia o si gbogbo ara lokun fun aisan bi won ti eni ka wa si ile iwosan e sibe sibe ko sowo ti ma san mo fe ri oluso agutan o pe ti mo tin gbianju awon ti mo ni mo ko iwe ebe adura ti bi won ka ebe adura awon elomi pon oje ka temi mi o mo kini mo se o boya olorun ti yan omo mi wo pe mi o ni ni igbala boya olorun ti yan omo mi pe ko ni si idunnu ni gbogbo ojo aye mi sibe sibe won ko mo we pe olorun ro ero rere ero alaafia nipa won awon wonyi je awon tin soro aigbagbo o ti a se so yi fun wa ni wo pe ki a le yi ohun wa pada ki a le yi oro enu wa pada ki a le ma so oro igbagbo ki se oro aigbagbo ki a le ma wi pe ojo ola yo dara ki a le ma wi pe bi ekan pede ale kan a mo wi pe ayo n bo ni oworo ki a le ma wi pe mo mo pe oludande mi olurapada mi mo mo ko nbe mo mo we pe olorun yo gbo temi mo mo we pe bo ti le je pe nkan dojuru fun mi nisisiyi bo ti le je pe ko si kobo lowo mi loni mo mo we pe lola igba itura ati igba ipese yo de ba mi mo mo we pe bo ti le je pe mo rin ninu okunkun ati ninu aponi poji ojiji ku sibe sibe mo mo we pe oluwa ni olusoagutan mi eyi ni oro igbagbo ko dara ki a ma ba oro igbagbo lenu wa nitori pe oro igbagbo ki je ki adura gba oro igbagbo ki mu ireti wa oro igbagbo ki mu ni lokan le oro igbagbo ki si ni lori oro igbagbo ki je ki awon elomiran papa ki won fe tele olorun oro igbagbo ki je ki a le ni ibukun lodo olorun sugbon ye ki a mo we pe olorun ro ero rere nipa wa wo mi nihi mo fe ki o mo we pe olorun feran re mo fe ki o mo we pe olorun ro ero alaafia nipa re mo fe ki o mo we pe jesu papa ni owo otun olorun nisisin yi o n gbadura fun o se o gbagbo be bi o ba gbagbo be e se ti a fin sunkun asun dekun bi a ba gbagbo be e se ti a fin se meji ninu adura bi a ba gbagbo be we pe olorun se ero nipa ti wa e se ti a fin se bi eni ti ko nireti o ye ki a le nireti ninu olorun o ye ki a le mo we pe olorun ti gbadura olorun alaanu olorun olori ofe olorun ti se ileri ti si ti ileri na leyin olorun ti ki se ke o ni ato wa yo se gbo adura wa mo ni yo se gbo adura wa bi a ba gbagbo be o ye ki a ma soro igbagbo latenu wa je ki n tun fi apere miran han o eni ti o ni aigbagbo ninu okan re o si fi aigbagbo re han nipa oro ti o so jade lati enu re mo fe ki o wo lati inu iwe Samueli kini ori keta Samueli kini ori keta wo lati ese ikedogun Samueli dubo le titi di owuro o si si ilekun ile olowa Samueli si beru lati ro ifihan na fun Eli nigba na ni Eli pe Samueli o si we pe Samueli omo mi o n si dan we pe emi ni o si we pe kini ohun na ti Oluwa so fun o emi be o ma se pa mo fun mi ki Olorun ki o se be si o ati ju be lo pelu bi iwo ba pa ohun kan mo fun mi ninu gbogbo ohun ti o so fun o Samueli si ro gbogbo oro na fun ko se pa ohun kan mo fun o si we pe Oluwa ni je ki o se eyi ti o dara le oju re bi o ba ti je eni tin ka bibeli ti o ti ka itan ti mo ka fun oyin ti o ti ka tele tele o ri wi pe Olorun so fun Samueli we pe inu mi ko dun si Eli nitori wi pe ko boju to awon omo re ko si ba won wi ninu awon ohun ti won se ti ko dara ati wi pe o dabi eni wi pe Eli bo ola fun awon omo re ju ati bo ola fun Olorun ko si je ki won ki o dekun ati ma se buburu tabi lati si won ninu ise Olorun nigba ti o ri wepe won ko rin ni ona eto sugbon nigba ti Olorun so nkan won yi fun Samueli ti o si so wepe owo mu idajo ba ile Eli Samueli so fun Eli nigba ti Eli beere lowo re e ti Eli ba fi se bi awon ara Ninepe nigba ti Jona lo si Ninepe wepe ni ogoje ojo Olorun yo pa ilu yirun sugbon ti won ni oro igbagbo wepe eje ki a ronu pada ki a fi ise kise ti o wa lo wa ki a fi won sile ki Olorun ki o ba le fi oju rere wo wa e ti Eli iba se be Eli so wepe o dara Olorun ni se Oluwa ni se ohunkohun to ba da loju re mo ti nsin lati ojo yi bi o ba je pe tori asise tabi tori alebo ti o ti ri ninu ebi ni o fe fi da mi lejo daada na ni nitori wipe Olorun ni ohun to ba fe se ko se eni ti o le yi lokan pada eyi ni a pe ni oro aigbagbo so fun mi bi oba Ninepe bi o ba se be nigba ti Jona ti o so pe ni ogoje ojo a o pa Ninepe run a o bi wo a wo olule ki oba Ninepe ki o so pe Oluwa ni ohun ti o ba da loju re je ki o se aba pa Ninepe run ni akoko na sugbon Olorun siju anuwo won nitori pe won ronu po ada won ni oro igbagbo lenu sugbon wo okunrin yi ti o ni aigbagbo elomiran boya olaala ti Olorun kilo fun loju ala wepe o se daada o gbadura to orin bi o se ye ni waju mi nitori be sora ki binu olorun ki o ma ba jalo iti ba pidi laro kutukutu ki o be si ni gbadura wo pe ah olorun dariji mi o olorun sanu fun mi o olorun ma ka ese si mi lorun o olorun sanu fun mi o ma ni tara o ma ka bibeli ma ma gbadura ma ma wo oju re o kun to ba fe kin se ma se ma je ki idajo olorun ma je ki o sibulu mi o iti ba fi se be dada na ni nitori pe gbogbo nkan ti mo le se mo ti gbianju to nitori pe bi mo ba fi ara mi se apejuwe lagbaja mo sanju lagbaja lo bi olorun ba si so wi pe gbogbo e ti mo se ina ko ti to wi pe idajo tabi aisan tabi nkan mi lo nbo oluwa ni je ki o se gege bi o ba ti dara loju re nitori mi o mo kini kin to se tabi elomiran boya o je apeyida boya o ni ikose die boya ese lo wa lai murasile lai rotele o si subu nipa e ki esara a se da duro kuro ninu ise olorun we pe ah arakunrin tabi arabirin e to se yi o da nitori be lo gbadura wa oje olorun ki o fi ara sile ni akoko die sinu adura ki a ba le pe o pada e ti ba fi gbadura ani ah church o fe mi won fe ki wulo ninu ile isin won kan fe so fun mi pe ki ma wa si deep life ni mo mo nkan ton ni lokan mo mo pe won fe ki wa won fe ki temi da won fe ki lo sinu ijo miran mo si feran deeper life yo mo feran gbogbo eko ro olorun osumo asise die ti mo ni won ni ki ma lo won olorun papa o fe mi boye mi ni mo nse wahala ti mo kan tira mi mo olorun lorun boya olorun o ti e fe ki lo si ijoba run boya o ti ni awon to ti yan to je pe awon lo fe mu lo sorun boya mo kan se wahala lasan ni eti ba fin ni oro igbagbo un die kekere ti a so fun pe ki o lo gbadura eti ba lo gbadura a ma bohun a ma so pe olorun o le gbadura on mo eyin ni eli nse ti o wi pe oluwa ni je ki o se yi ti o dara li oju re ohun ti mo so fun ni wi pe bi o ba ni oro igbagbo lenu o daju wi pe okunkun yo di imole bi o ba ni oro igbagbo lenu aisan yo kuro ninu ara re aisan yo kuro ninu ebi re bi o ba ni igbagbo oro igbagbo lenu o daju pe bi o ti le dabi eni pe o sunkun loni o rerin lola wo genesis ori ogbon genesis ori ogbon lati ese ikini nigbati rakeli ri pe o n ko bimo fun jacobo rakeli se ilara arabirin re o si wi fun jacobo pe fun mi le omo bi ko se be emi o ku se ori ohun ti mo ka yi se oro igbagbo ni yi tabi oro aigbagbo o ti loko fun igba die o si ri pe egbon ohun ti loko pelu fun igba die egbon bimo aburo ko bimo o wa jowu o wa so pe ah kini mo se se bi inu le kan na lati jade ewo ni mo se kini arabirin mi kini o fi sanju mi lo o wa lo ba oko re jacob wi pe fun mi le omo bi ko se be emi o ku ori awon elomiran ti won ba nwa si ilesin be won ti wa fun osu meta osu mefa tabi odun kan bi o se pe won ko ti bimo won ma so wi pe bi n ba bimo bi n ba loyun losu yi ma fi olorun sile ma fi bibeli sile gbogbo ti mo tin gbadura ti mo nwa si church lemo lemo ti mo nwa ni igba gbogbo bi o ba se pe ni osu yi mi o loyun tabi mi o ri ami kankan wi pe olorun ti gbadura mi ma ko fi church na sile ma fi bibeli sile ma fi oro olorun sile ki lo le to be se an ba olorun ja ni nje eniyan le ba eleda re ja eti aba fi mu ohun igbagbo ki a so fun olorun wi pe mo mo wi pe awon to dagba ju mi lo o ti gbo ti won awon to darugbo ju mi lo bayi o ti gbo ti won awon ti o dabe ni pe ko si ireti fun o ti gbo ti won awon ti o dabe ni pe ki won to wa si odo olorun won o fi ojo kan lati aro di ale loyun ri o fun won ni oyun o fi won si ipo iloyun o si je ki won ki o bimo nitori be mo mo ko o se temi e ti a ba fi ni oro igbagbo lenu a n so fun olorun we pe bi n ba bimo okunkun dabe ni pe o dara ki n ku ma se soro be e je oro aigbagbo ṣùgbọ́n jẹ́ kí a lọ sí ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ kí a tó lọ gbàdúrà bí a bá ní ìgbàgbọ́ a ó rí wípé ìgbàgbọ́ yóò máa kọrin dídùn ní ọ̀gànjọ́ òru ṣe rántí sila òun paul bí wọ́n ti ń kọrin Beni ari wipe isele lala o sele beni ari pe gbogbo ilekun ile tubu o si sile bi o ba le korin orin igbagbo ni akoko ti wa ala wa ni akoko ti inu ni bi ni wa o daju pe bi o tin ko orin igbagbo lati inu okan igbagbo si olorun wipe gbogbo ide re ni yo ja loruko jesu ati gbogbo ibi ti o dabi eni pe o je bi ogba ewon a o se ke ma fojuri sugbon o dabi ogba ewon fun o a o si gbogbo ilekun won sile ni oruko jesu igbagbo ma nri irawo ti ireti loru nigba ti o dabi eni we pe a ko ri imole oju olorun igbagbo ma nle korin igbagbo ma nle kigbe pelu ohun isegun bi o ti le je wi pe awon igana jericho won duro sibe igbagbo a ma yi odi jericho ka lekini bi odi jericho ba wo a tun yi ka lekeji bi odi jericho wo a tun gbadura a tun korin a tun yi ka leketa bi ko ti wo koni sori tinu ni ojo kerin a tun yi odi jericho ka ni ojo karun a tun yi odi jericho ka ni ojo kefa yo tun yi odi jericho ka mo so fun wi pe eni ti o ba ni igbagbo bi o ti le ti gbadura ni ojo kini ni ojo keji ni ojo keta ni ojo kerin ni ojo karun ni ojo kefa bi o dabi eni wi pe ko si isele ko si ireti ko si ise yanu ko si idahun sibe sibe ni ojo keje eni ti o ba ni igbagbo ninu olorun yo tun yi odi jericho ka ni ojo keje mo so fun wi pe bi a ba ni igbagbo ninu olorun ki odi jericho ki awon igana re ki won ki o to wolule o da mi loju wi pe eni ti o ba ni igbagbo yo ke ike ayo yoho iho ayo iho isegun si oluwa mo so fun wi pe bi eniyan ba ni igbagbo bi o ti le dabi eni wi pe ikun kanlekun sibe sibe eni ti o ni igbagbo yo ma so aso tele nipa iye aini pekun igbagbo ni o ma mu idani loju wa wi pe a o ni isegun lori ota to lagbara ju wa lo se o mo wi pe golati je ota to lagbara ju dafidi lo sugbon igbagbo lo nsoro lati enu dafidi wo pe ohun o segun igbagbo ni ma so lati enu wa wi pe bo ti won kori a o segun mo mo wi pe lasale yi isegun yo je ti wa mo mo wi pe a o segun loruko jesu igbagbo lo ma nsoro oro imuni lokan le oro ireti oro idakoro bi o ti le je pe gbo nkan to yi wa ka lo le mu okan eniyan poruru igbagbo ni o ma je ki ayo ayo wi pe a mo wi pe oro ojo ajinde nbo nigbati oru iku ti o ba koja nitori be a o se ni igbagbo ninu olorun a o se je ki igbagbo wa ki o ma soro si olorun wi pe a mo wi pe bi a ti le ni aisan bi a ti le ni ajalu bi a ti le ni ohunkohun ti o n deru ba wa wi pe a ki yo ku yiye ni a o ye wo orin dafidi ikeji din ni ogofa orin dafidi ikeji din ni ogofa okan okan ejo orin dafidi okan okan ejo bi a ba wo orin dafidi yi ni ori ikeji din ni ogofa ti a wo lati ese ikeedogun o ni ohun ayo ati ti igbala nbe ninu ago awon olododo owo otun oluwa le agbega owo otun oluwa nse agbara owo otun oluwa le agbega owo otun oluwa nse agbara emi ki yo ku bi ko se yiye ki emi ki o le ma rohin ise oluwa bi abaje onigbagbo ni toto iru oro yi ni o wa ni enu wa bi atile ni aisan o sese ninu ile ewosan ki awon dokita oyinbo ki won so pe aisan yo dabi eni wi pe o ti wo ago ara o ti wo inu eje o ti wo inu egungun o dabi eni wi pe ko si ireti eni ti o ba ni igbagbo pe dokita mo je ti olorun ara mi ti ku ni taye ni o je ti olorun nitori be mo ti e mo wi pe nkan sise si po fun mi nitori pe ise olorun si wa awon ti mo fe soro igbala fun won si wa nitori be mi o ti ku emi ki yo ku iku kiku kan bi ko se yiye ki emi ki o le ma royin ise oluwa eyi ni a so nipa igbagbo eni ti o ba ni igbagbo bi atile nderuba ninu ile ewosan bi atile nderuba laarin ebi bi atile nderuba ninu ala bi atile nderuba lati odo awon ota yo ma wi pe rara ko si iku nitori pe emi ki yo ku bi ko se yiye ki emi ki o le ma royin ki emi ki o si ma royin ise oluwa wo okunrin kan eni ti o la opolopo omi jijin koja wo okunrin kan ti o dabi eni wo pe gbogbo orun apadi ni won doti wo okunrin kan ti o dabi eni pe gbogbo ofa ti o wa lowo isu patapata ni o ta si okunrin yi wo okunrin kan ti o dabi eni pe ore ara ati awon ojulumo won ko sile wo okunrin kan ti o dabi eni pe gbogbo ini won run lojo kan sosho agu ara re papa o dabi eni pe orisirisi esan ni o wa si agu ara re ti ko mo wi pe oun le yi rara wo okunrin kan ti o dabi eni pe omo o padanu omo o padanu dukia o padanu opolopo nkan sugbon sibe sibe o ni igbagbo ninu olorun bi o ba wo jobu ori kokan dilogun lati ese kini nigba na ni jobu dahun o si wi pe yo ti pe to ti eyin o fi ma ba mi ninu je ti eyin o fi ma fi oro kun mi ni ejanja wo okunrin yi ti opolopo oro ti awon eniyan so ti o n ba ninu je ni ese ikeje kiyesi emi ki gbe pe owo nla owo alagbara sugbon a ko gbo ti emi mo ki gbe soke be ni ko si idajo ese ikesan o si bo ogo mi o si si ade kuro li ori mi okunrin yi o n so nipa awon ajalu ti o deba o n so nipa awon ohun ti o n ti padanu re ni ese ikokanla o si tinabo ibinu re si mi o si ka mi si o si ka mi si bi okan ninu awon ota re ese ikerinla awon ajobi mi fa seyin awon afaramo ore mi si di onigbagbe mi awon ara inu ile mi ati awon omobirin iranse mi ka mi si ajeji emi ja si ajeji eniyan li oju won mo pe iranse mi o n ko da mi lohun mo fi enu mi be emi si su aya mi o ati orun mi si su awon omo inu iya mi ani awon omode si n fi mi sesin mo dide won si soro egan si mi ese ikokandilogun gbogbo awon ore idi gbogbo awon ore dimopo mi ore dimopo mi korira mi awon olufe mi si keyida si mi wo okunrin yi ti o ni iru opolopo ajalu yi o si so we pe wo awon nkan ti o de ba mi ore kan mi sile awon ara ile kan mi sile opolopo awon ojulumo won ko eyin si mi mo padanu dukia mo padanu nkan pupo awon ti o si soro si mi won so oro ti o ba mi ninu je se ko ni ireti mo se ko ni igbagbo ninu olorun mo se ko gbagbo pe nkan yo yi pada wo eri ti o nje lati ese ke dogbon ati emi mo pe oludande mi nbe laye oni ni to to mo ti padanu nkan pupo oni sugbon mo mo pe oludande mi nbe laye ni to to omo ti ku sugbon oludande mi nbe laye ni toto awon ore awon ara won ti komi sile sugbon mo mo we pe oludande mi nbe le aye ati pe ohun bi eni ikeyin ni yo dide kuro lori erupo ele ati lehin igba ti a wa ara mi ti ati ke kuro bi iru eyi ati lai ni eran ara mi li emi o ri olorun eni ti emi o ri fun ara mi ti oju mi o si wo ki se ti elomiran okan mi si daku ninu mi bi o ba wo ohun ti ogbeni yi nso o nso wi pe ohun ni ireti ninu olorun o mo wi pe oludande ohun wi pe o nbe wi pe ni toto ni ohun ti ni awon isoro ni toto ni ohun ti ni awon idamu sugbon sibe sibe oludande mi nbe se iwo mo pe oludande re nbe se o mo wi pe jesu ti ko fun o se o mo wi pe awon ileri olorun je tire se o ni igbagbo aye ninu olorun ni e se to fi le gbadura ese ti o le ki gbepe olorun ese ti o fi n bohun ese ti o fi n raun ese ti o fi n sori tinu ese ti o fi n soro bi eni wi pe olorun wa ko si laaye mo se igbagbo re ko le soro si olorun se igbagbo re ko le mu ileri olorun ki o si duro sinsin lori ileri olorun se igbagbo re ko le se bi ti Shedraki Meshaki ati Abednego ninu ina se igbagbo re ko le duro sinsin gege bi ti Danieli se igbagbo re ko le ma kepe Oluwa se igbagbo re ko le ma so nipa iye nigbati awon ti o wa ni arowoto e ti won so nipa iku se iwo na o le dide ki o so.